0: pagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal.
1: Mas radikal ang magmahal.
2: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
3: Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman kapag nagkaroon ng storm surge. Kapag nagkaroon ng babala ng malakas na bagyo sa lugar na malapit sa katubigan, asahan na ang malaking posibilidad ng storm surge. Hindi dapat baliwalain ang pinsalang magiging epekto ng storm surge. Hindi napipigilan ng mga saradong pintuan, bintana o mga makakapal na pader ang pagragasa ng tubig mula sa dagat. Hindi mo mauunahang tumakbo ang ragasan ng tubig na dala ng storm surge at hindi din mauunahan ng tumatakbong sasakyan ang dagsa ng tubig. Mas malaki ang chance ng makaligtas kung sisikaping lumikas sa mas mataas na lugar. At maghanap ng matibay na bagay na maaari mong kapitan habang dumadaan ang tubig dala ng storm surge.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Contigo, público. Horas na Pilipinas.
1: Kaya balik ang oras na Pilipinas, alas 8:04 mga kabayanan. Kamusta kita? Kamusta ka muna? Ano nang inyong ano nang aton dira nga mga helikoton, ha? Kagamusta nang aton nga mga ulobrahon sa Siningadlaw. Good morning kay Ma'am Teresa Gravansa. Oh. Good morning sa tanan. Please pray for our family. Oy. Ano ning aton nga prayahan naton ang panimalay Gravansa. Kay Pastor Jun Luces, again Pastor, happy birthday. Kaya please extend my thanks sa mga nag-greet sa akin. May aga kay Pastor Jun, Ma'am Army, no? Kag mailan da nga pag walking kun wala nagulan. Kay walking sila kun wala ulan eh. O kun nagulan ti ano lang. Stay at home lang. Walking sulod balay. Ma'am April Dulman Roa, mayong aga gid. Kay Ma'am Net Acuesta, mayong aga. Kag happy 70th Earth birthday kay Mor Pahilagaw. Oy. Sa Tastasan, Buena Vista, Guimaras. We love you. Stay healthy. God bless. Salamat po. Oy. Greetings from Ma'am Net Acuesta. Mayong happy birthday dira sa inyong tanan. Ma'am Arlene Pinuela, good morning. Ma'am Jessica Sombito, mayong aga gid. Oh, good morning. Now, ma'am yan, aray na kita sa unang bayan sa itong ating publiko. Let's talk about this thing about indigency, ma'am yan. Kay si Senator Chis Escudero, nagpanawagan nga dapat may ara broader kag uniform definition sang indigency nga ginatawag. Agod nga, ha? Magin mas accessible pagid sa government service ang nagapaginanglan. No? Kag, ano yung panawagan niya? Broader definition sang indigency to grant more Filipinos access sa mga government services. Kay, te, hindi ka kakuha sa government services kundi ka indigent. Iban, di ba may specific na mga services na hindi mo makuha kay para lang sa mga indigent. So, what does indigent mean? Ha? Ano-ano ang meaning sang indigent? Paano mo mga magtawag yung magkagalingon ng indigent? Ha? And kay man, siling ni Senator Chis, ang subong ng mga standards, pwerte ka kitid, pwerte ka narrow, and it fails to capture the realities nga ginaatubang sang kadam-an ng mga pamamalay, mga panimalay sa subong ang mga tinion. No, sa iyang podcast mga biyanan, chiswis, usapang may laman. Amo na iyang podcast eh. No? Kada weekend. Kada weekend yun yung ginimo. No? Siling ni Senator Chis. No? Nga ang indigency mga biyanan, oftentimes, gina-equate ini isang membership sang pantawid o sa Four Piece. Ha? Wala na na-intra ang mga panimalay, no? Nga well, if you look at the paper, may mga panimalay nga if you look at the paper, daw ka okay man, no? Gaswildo sila 20,000, o gaswildo 15,000, mga manablahaw, ha? But inaya 20,000, 15,000, no? Nagliga digin suma na mo ni di ba ni partner Bonard, may sudan ka na, may sudyante, may bugas. Ang mga gastuhon mo sa isa ka bulan, guro, kinanglan mo. May balay. Tanda, with all the balay runs, ara sa mga 22,000. Dati kung 20,000 kaya, atrasado ka pa. So, kinanglan mo magtipid-tipid sa mga kalanoni mo. So, dapat ang kaunon mo yan. O, tipid. So, butang ta, 20,000 ba? Dok, okay man sa papel. Lok man ako, 20,000 sweldo. Ya, tita ko sweldo eh. Ha? O, siling ka, 30,000 sweldo ya. O, tita ko sweldo eh. Dama mo na blahaw. Kaya kisadaan ang mindset na to ng mga Filipinos. We are stuck in ang ato niyang utok, especially kung sa sweldo anay. Realidad lang niya. Walang ito nagambal nga kung ano. But this is the reality. Ano nga nga kinanglan ginaton magpangabudlay, no? Ako na muna ang income naton, ti kinanglan naton mangita pagidya sang iban pagidya nga pwede naton pagkakita ano iban pagid nga source sang imo yang nga olobrahon, imo yang nga income. Kay hindi gidya kaigo sa kamahal sang panahon subong. Especially kung nagabakal ka adlaw-adlaw sing gatong. O for example, subong, ang gatong, ang gasolina, 77. Ang diesel, 88, 87, 89. O te, mano ka pada. No? So, sa isa ka, ang normal nga salakyan, ha? Ha? Ang normal nga salakyan, ha? Sa isa ka bulan, mga biyanan, it's, ang imo gastuhon guro sa fuel, I don't know, pila ka liters, siguro ibutang ta, normal nga salakyan, 40 to 80 liters, imagine na, ha? Normal car in the Philippines consumes about 40 to 80 liters of fuel per month, ha? For regular city driving. O, butang ta. 40 liters, guru. Hindi, guru, ah. Kay Akuya, 40 liters man ang ako niya nga salakyan. O, 40 liters. Ang 40 liters, ya. Mga, ano lang na, guru, mga 2 kasimana. Butang ta, 80 liters. O, city driving lang, pagkanto pakaridulong kadaga. O, 80, butang ta gasolina, may para tipid. 80 times pila, 77. Oh. 6,000. Oh. Or kung krudo, be, butang ta kung krudo, butang ta 88 ang krudo. 7,000. Basta ara sa 3,000 to 7,000. Oh. Butang ta, rough estimate, 5,000 ang bulan sa imong mga 5,000 ang bulan sa imong mga gatong subong. Oh, gatong pa lang na ha, 5,000 ka na. So kung may 20 mil ka nga sweldo, ha, 15 mil ka na lang. Oh, mabayad ka pa kurente, dasun sige brown out, tungod kay sige brown out, nagmahal ang kurente. Oh, bilis ka, no? Bilis ka, no? Kung dapat yung sige brown out, manubo ang bill. Pero yung sige brown out, nagtaas mo nung konsumo, naunsa mo ni oy. Oh, bayad ka kurente ni mo, 2,000. Nakapotang ta. Ha? 2,000. So, 7,000 na. O. Oh. Tapos doon, mabayad ka tubig. Patang ta, tubig. Aras sa mga 400. So, 7,400. O, oh, 7,400. Sudan ka pa, bugas ka pa. So, nablahaw. So, siling ni Senator Chis Escudero, ha? Nga, ang indigency abi is often equated with membership in the Pantawid, no? Or sa Four Peace, mga kabiyanan. Nga ang mga panimalay nga nagakinhanglan gidya, ha? Although hindi sila income poor, okay sila sa papel, pero they are unable to absorb medical or litigation cost, no? Kay ina yang sa 20 milya ang budget mo na ya. Wala na ya budget ang ospital ya. Ha? Hindi mo na mabudgetan niya nga iniya para ni sa pang ospital ni kapag kung may emergency nga matabo, mahatag ko 1,000, 2,000 di anay. O, hindi mo na mabudgetan niya pang ospital ya. Kasi pagkaon pa lang sa gastos mo pa lang sa transpo, no? Wala na, balda ka na. Oh. Kay siling ni Senator Chis Escudero, nga aton current nga laye, ang siling niya, ang indigency kulang sa ginatawag nga uniform definition. And it varies across different government agencies nga nag-define sang indigency, mga biyanan. Well, kung gusto mo maging indigent, kanto ka sa barangay, no? Kagang barangay mag-issue ng certificates of indigency, di ba? In accordance with the LGC or ang local government code naton, no? Ang public attorney's office naton, no? Nag-align sa ilang threshold with the Philippine Statistics Authority metrics. Okay? Pero sa piyakbahin, ang 4P law, Four Peace Law, nag-rely in isang DSWD, no? Nga nag-target sang may araw sila targeting system nga ma-identify ang poor household. So, wala sing uniform definition. kung makadto ka, for example, sa PhilHealth, makadto ka, for example, sa iban nga mga ahensya, kay mga ayaw kabulig, anong boat silingon siyang indigent? So, amo nang ginapanawagan ni Senator Chis. No? Sila niya, indigency, therefore, should also be defined by circumstance and not just income. Mm. Kaya mo na, hindi ka maging indigent kung ang imo income sa papel, okay man. O, galing sa papel. Sa papel lang okay. Anyway, mamaya na na. Padayon nun to ni Karon sa ikadawang abahin sa itong tingog publiko. Hindi mo na katipag galingin kung mabalik pang oras na Pilipinas.
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
4: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

0: bagong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Kakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.17. Doka guwapo, gadyo kay kagawad Diyos, subong adlaw. No? Halin siyang nagligad kagabi, nga nakapautwa sa sang iyang agin batsyag. Do kaprisko bala sang dating ni... Hindi ba prisko bala nga in a negative sense? Kundi do kagwapo bala ni kagawad Diyos. Tuparan pa din ni kagawad Bunard. Ba makita mga maambong ang mga kagawad ni Kapitana Julie. Pero daw hindi madayon ang eleksyon mga kabiyanan sa ano sa Sininga 2A kay doon aprobahan sa Congress sa House of Representatives. Dako, bansi mong pila lang kabilog ang nag-no, no? Nga i-extend 5 years ang term sa mga barangay officials. Subot silingon ang nanamian mo na subong nga kagawad nga daw init-init ng ulo mo, ma-extend mo na sa isa katuig. Ma-extend ng kainit sa ulo mo, isa naman limat katuig. Isang nalainan mo na buot nga kapitan, extend ng lain buot sa katuig. O, magpinatawaray na lang ka mo. Amo na lang binakanami, dra. Extend pa si kapitan, extend pa si kagawad. Ah. Oh, extend pa sila. Next year, guro. Next year, guro. So, ang mga kagawad, gag mga kapitan, extend man ang loan. Oh, magka-loan paliwat, ha? Kay extend ang ano mong. Oh. Good morning kay mayang gabi, kay Sir Philip Martin Sibalyos sa New Jersey. Ba, grabe sila niya. Kaunta, miso, soup. Ba, grabe ba? Ang amon din nga soup, ano lang, soup ay. soup ay. No, amula ng soup na mo. Kay Ma'am Elena de la Cruz, mayong aga. Oh, mga aga pangamuyo, anaga pangayo sing pagpangamuyo si Ma'am Elena de la Cruz for good health. Oh, dalawang tanan sa pag pangamuyo. Ma'am Elena de la Cruz, oh, for good health. O, sa ato niya. May ara ta prayer cast mga kabayanan kada Domingo. O, dira na natin ginabutang ang mga prayer request, no? Nga ginadala natin. Kay Tita Mary Alarcon, good morning. O, sila niya mahawta sinabawang chorizo. Ano? Sinabawang isda kag chorizo. Doon nagsala ko. Wow. Sinabawang chorizo. Ano man? Isda, gali. O, daw kasawa, daw hindi amo ha, sinabawan chorizo. Ano man? Dumdum ako nagligad. Nag-testing ko bala nga nagluto ko chorizo. Namigid mo na, no? Nga ang chorizo bala, pagluto mo, magtusta-tusta na sa medyo magagawa ng iyang katas. O, mantika-mantika. Kasi ko, testingan ko, dumuan ko jutay tubig. Pagguwa ng nagguwa ng sabor bigim tubigan ko do sigko yung pagkao ko takulaw ay magalino nga humok ang namit gidyang tostado nga chorizo. Oh, namit gidyang tostado nga chorizo. Oh, galing kay kon ang gingamit sa pagputos ng chorizo ay hindi gali longganisa na gali skinless gali longganisa wala ay nagali kisa may plastic na sila nga ginaputos eh balan mo na yakon plastic. Kay ti siyempre pag hikap po plastic ini. O maabalan mo na yakon organic material, tinaay sa baboy, example, kay homo, kag may stretch. Pero kung plastic mabalan mo, balan mo ginaya. So kung plastic, dapat mo ginaya kakso ng plastic. Ha? Hindi mo na yung pag-ikauno na. Sing-sing kilala ko, ano man tuman, doon nagtapik siya kalaha ko, nag-itom na ni Maho, sunog ang plastic ha. Sige ko, nagluto mo ha. Longganisa man to, skinless man to kuno. Ikuti, plastic gini. Plastic gini. O, dapat kakso na. Pero kung organic material, hindi na pagkaksa, makaon na na. O, ma'am, malus padpad, good morning. O, nga, pagkaon naman ang storyahan na to. Naman na ganing, naman ang mag-ugan ni Subong, kasama kang tumaba. O. So, balikan na to ng biyanan, ang indigency, mga biyanan. So, again ha, si ang proposition ni Senator Chis nga dapat may era broader and more uniform definition sang indigency. Ha? Because the basic problem, no, kay, example, may isa ka tinuga, no, that can be above the official poverty income threshold, kag still, no, hindi si gihapon ka bayad, hindi si gihapon ka afford sa major medical bill, legal expenses, kag iban pagid nga mga extraordinary financial burden. Like for example, nag-swildo ka mo itong example na ito. Kung sa papilya ang swildo ka 20 mil, doon ka nami, tulokon eh. Ha? Kung sa papilya ba, mag-swildo ka 20 mil, oh, daw ka nami. Ha? Kung single ka guro, tiba-tiba ka. Pero kung pamilyado kaya 20 mil, oh, butang ta, ara sa papil ni mo, insaktuhan lang ginayas ang panggawi ni mo. Ha? Kada bulan, wala na nadalabot sa budget niya ang pagpa-hospital. No? So, muna ginapanumdom ni Sir Torchis Escudero. Because under the present system, habinan, nagkalain-lain ng mga different institutions, nagagamit si nagkalain-lain nga paagi, agud nga madetermine kung may nagatawag sa ilang kogalingon nga indigent. So, may mga sitwasyon nga diin ang mga barangay na naghambal, hindi kaya indigent ya, kaya nga muswildo, maniho, natawabla. No? Dasun may iban nga mga government agency nga nangabalaw, indigent ka pa ya. Oh? Ang PAO, lain man nga standard ang ginagamit sang PAO. Ang 4Ps, lain man ang poverty targeting mechanism nila ginagamit. Ah? Ang hospital or ang social worker, lain man ang assessment nga ginagamit nila. So, ini nagatuga sing fragmented system. No? Sa aton yang indigency services mga kabiyanan. So siling ni Sir Torchis dapat uniform. Kung indigent ka gidya, biskan diin ka makadto. Hindi ka indigent ka sa barangay. Hindi kaya indigent ka sa barangay. Kay hindi ka mabaton sa indigency program sa barangay. So, sa PAO ya, indigent ka. Sa amo na indigent. Dapat uniform. And dapat matagaan na itong important distinction ang poverty versus indigency. No? Kay amo ni probably ang isa sa pinakaimportante nga parte siyang proposal ni Senator Chis. No? We talk about poverty, mga binan, it generally asks kung inibalayhan nga household, inibalayhan nga panimalay, may income or may resources below a particular household or threshold, I mean. No? For example, ang isa ka panimalay, pwede sila maklasify as poor base sa ilang income, base sa ilang assets, base sa ilang household circumstances, kag iban pagid ng mga socio-economic indicators. Whereas, on the other hand, ang indigency mga biyanan, nagkapamangkot ni sa ilang nga klase nga pamangkot eh. Indigency dapat, ang question is, can this person realistically, afford this particular expense. Because ini nga bagay, no, talking about poverty and indigency, hindi ni sila paraliho. Imagine, isa ka public school teacher. Public school teacher, example, 30 mil ang bulan. On paper, 30 mil, okay kayo. Diba? Do kadako sang sweldo, 30 mil eh. Necessarily, hindi ni sa poor, matawag nga poor, 30 mil ang sweldo eh. Dason, sa sulod sa ilang panimalay, gulpiyada lang ang iya bata, nagka-leukemia. So, ang panimalay, tungkol kay nagka-leukemia ang bata, nagkapangatubang na sila sa enormous medical expenses. Okay? So, may ara pa sila, housing expenses, food expenses, transportation, education, expenses, utilities, may mga loans pa, hindi ginimadula ang loans eh. Mga medisina pa, mga hospital bills pa. But their income is the same. No, pareho bala sa aton nga ano subong, sitwasyon subong. Nga nagmahal-mahal ang tanan nga mga balaklon, but the income is the same. No. Ang ila capacity sa ining public school teacher nga 30 mil ang sweldo. Gimutan naton sa example. Ang ilang kapasidad nga magbayad nagliwat. Kag amo ni ang gusto tulukan ni Senator Escudero, kibot pa ko, gulpit, tumunog. Ang maning gusto tulukon, kagtutukan ni Senator Chis Escudero, oh, nga dapat ya may ara ya uniformity. Oh. So, pwede, for example, may idea nga, iniyang panimalay, cancer indigent, oh, or litigation indigent, or whatsoever kind of indigent. Oh. Aman ang gin-propose si Senator Chis Escudero, mga minan. Oh. Which is, makabulig ini sa aton. Oh. Kung kapin pa kung wala na ito budget sa pang-hospital, sa kung pang ano pa da ang mga klase ng mga balayran, mga kabiyanan. Oh. Mayang aga kay Nanay Linda Kapindo. Sila niya, salamat sa ginawa na gula na di sa amon na dula ng asosang Indonesia. Mayong aga sa tanan, no? Kay Nanay Linda Kapindo sa Sipalay. Kag sa aton niya ng mga kauturan rin sa Sipalay. No? Kay Sir Gideon, kag mga opo na ito ng mga coffee farmers sa Kamindangan. No? Good morning rin sa inyo. Kay Pastor Jume Gutierrez, ikaw gid ang pinakalast ka nag-comment sa sining episode. Wow, bag-uning honor. Loyalty Award. Loyalty Award, Pastor Jume Gutierrez. So, ay, ara pagli. Kay Nanay Perla Butalbo, o mayang agagin. So, informative your topics. Salamat, gid. Nanay Perla. Si Nanay Perla, Loyalty Award man. Anyway, mamaya na, nalang kita tiyon, nalang kita uras. Kagantista man namilit, mga muyo, tanay. May namon ngalingit noon, Diyos mo, balaan na kadayo, nagkapasalamat kami sa imo katutom, salamat kino sa imo pagpakamayo. Lord, we pray for our country, no? Tagay kami gino sing mga leaders, ang ila gino tagipusoon, nakaangot gino sang insakto gin ng mga bagay. Lord, we pray nga tagaan mo kami gino kaisog, nga Pilipino, to share to them your word, to share to them the salvation, you know, because we believe that change can only come if you are in us. Buligi kami gino sa siningadlaw, sa mga likuto namon, especially gino sa mga bagay gino ang kinanglan namon himuon kagunahon. Kapag gino, ikaw gino may maestag sa namang makabuhi, tanang gino, inampun na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Mabiyan na nalindri sa atong studio. Kaupod na ito si partner Bonard Carmona sa atong controls. Once again, kaupod mo na ito si Sir Joe Redulia sa atong live stream. Kagini ang inyo abiyan sa kangin ang Jigs Hinilya. Nga nagsiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Dumduman ko na. Ini ang oras ng Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYBS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW.
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Serbisyong OFW.
5: Magandang araw, mga kaagapay. Good morning, good morning, good morning. Magandang araw po. Happy Wednesday, kaagapay. Ha? Good morning sa iyo na nakikinig ngayon dito sa ating broadcast, lalo na dyan sa Middle East, Amerika, Europa, di ba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay panibagong araw para magpasalamat dahil sa binigyan tayo ng panibagong pagkakataon para ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Ano po, para sa ating sarili at syempre para sa ating pinakamamahal na pamilya. Tayo po ay muling maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at syempre yung mga naghahangad pa lamang na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero bago tayo gumawa ng isang pagpapasya, malaking pagpapasya na mag-abroad, abay isang mahalagang tanong muna dapat ang ating isa sa isip. Ano ho? Una, bago tayo gumawa, siyempre, yung pagpapasyang ito, napakahalaga. Paano nga ba malalaman yung nag-aalok sa'yo ng trabaho abroad ay legal na recruiter o di naman kaya isang illegal na recruiter? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan mamaya-maya. No? Dahil minsan, siyempre, magandang offer, mataas din ang sahod, madaling pagpapaalis pangako at sasabihin sa iyo ako na ang bahala, yung recruiter mismo, no? Pero paano yung pangarap mong trabaho ay mauwi lamang sa pagkawala ng pera, mga dokumento at mas malala pa dito yung panganib? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV. Kami nga po'y membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
5: Ayan, totoo nga naman, talagang di madali ang mag-abroad. At hindi dapat pinipiro natin. Hindi pwedeng nabigla ka lang o inudyukan ka lang. Kinakailangan buo ang puso at isip mo kapag ikay lalabas ng bansa. Dahil sa ang mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi, no? Iba-ibang factor para sa pagpapasya. Kung dapat nga ba akong magtrabaho sa ibang bansa para itaguyod ang pamilya. Kung gusto nating maipakita ang realidad ng mag-abroad ay hindi piro. Kumusta naman kayo, mga kababayan at mga kaagapay ng mga overseas Filipino workers? Aming panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy kayong iniingatan ng Panginoon. Siyempre, ingatan ang iyong kalusugan, maging iyong mental, emotional, financial at spiritual na kalusugan. Ang araw po ngayon ay araw ng Miyerkules, 19 ng ng Agosto. At sa ating pagpapatuloy ay nais ko munang basahin ang atin pong talata sa Banal na Kasulatan sa Kawikaan 14 verse 15. Mula sa Mabuting Balita, ganito ang sinasabi. Ang taong walang karanasan ay naniniwala sa lahat ng bagay. Ngunit ang taong may karunungan ay nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Dito ay pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano? At dito sa talatang ito ng Kawikaan, punong-puno ng mga insight na ating makikita rito. Pinapakita dito yung una, yung may karunungan, nag-iingat yung taong may karunungan, at yung taong walang karanasan, mga neophyte, ano, ay naniniwala sa lahat ng bagay o basta-basta na lang naniniwala. Magandang paalala sa atin mga kagapay na dapat ang mga karanasan ng iba ay makatulong na sa atin para sa mga pagpapasya natin. Although we are neophyte, halimbawa sa pag-abroad, pero yung experiences ng marami ay makakatulong upang di na natin daanan ang kanilang dinaanan. Halimbawa, yung nabiktima ng illegal recruiter. Di ba? Kaya, on the positive side, yung mga magaganda namang karanasan ay dapat yun ang makuha natin. Kasi ang taong marunong, ang taong may karunungan o mga natuto sa mga karanasan, nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Kaya hindi ho lahat ng ating nakikita ay dapat paniwalaan. Kailangan ang naating mga pinaniniwalaan, yung mga nakita natin mga karanasan na makakatulong sa atin para hindi na mabiktima o madaya o sa alinman sa mga pagpapasya po natin. Kinakailangan, sabi ng Banal na Kasulatan, tayo ay mayroong karunungan. Ang taong may karunungan ay nag-iingat. So yung maingat na pagpapasya bago mag-abroad, di ba? Kagaya ng sabi natin kanina, ang mag-abroad ay di biro. Kasi nga, kailangan mong maging maalam dito, maging matalino dito, mag-ingat sapagkat maraming pwedeng mangyari sa iyong pagpapasya. Nawa mga kababayan, sa iyong desisyong gagawin ngayon ay isaalang-alang mo ang Panginoon ang paghingi ng tulong sa Kanya kung naayon ba sa Kanyang kalooban na talagang mag-aabroad ka o baka naman udyok lang or bunga lang ng pangangailangan. Nawa, totoo naman lahat yon, pero better na to consult God in everything. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him and He will direct your paths. Mga kababayan, lagi tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat ng ating pasya. Proverbs 14:15. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat sa mga paalala ng iyong salita ngayong umaga. Tulungan mo kami sa aming pagpapasya na naandyan ka, nauna ka, bago ang mga bagay na aming gagawin. At itutumpak mo ang aming daan na patutunguhan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan. So tayo po ay magpapatuloy sa lalo na sa first part ng ating discussion tungkol sa yung talking points po natin, lalo na sa mga future OFWs. Sa ating discussion today, pag-uusapan natin ang patungkol sa mga marka ng isang illegal recruiter. Magandang ma-detect na natin siya kung ano, ito bang nag-aalok sa atin ng trabaho ay legit. O di ito naman, ito kaya ay hindi illegal na recruiter. May lisensya ba ito? Kaya pag nangarap tayong makapagtrabaho sa ibang bansa, natural lang na maging excited ano, sa isang job offer, lalo na kung magandang sahod at mabilis, at sinasabing mabilis ang deployment. Pero kagapay, bago tayo magbigay ng pera, mapasok, magbigay ng mga dokumento at sumakay sa eroplano, sa isang mahalagang tanong na dapat natin munang sagutin ay lehitimo ba talaga ang nag-aalok sa akin ng trabaho? Hindi kaya ito ay scammer o hindi kaya ito ay manloloko o illegal recruiter?

kita mo yan, pero sa mga hindi gamay ang mga galawan ng illegal recruiter, madaling mapaniwala. Kaya matuto tayong magsuri, huminto, at magsuri at mag-verify. Ano ho? Kaya una nating tingnan, ano, dire-diretso na po tayo. Una nating marka ng isang illegal recruiter na maaring kausap mo ngayon o nakikipag-usap sa iyo habang ikay nandyan sa bahay na wala namang pasok ngayon. Una, hinihingin ka agad o nang hihingi agad ng pera. Number one red flag po yan. Isa sa mga dapat pag-ingatan ay kapag agad kang hininga ng mahalagang o ng pera bago pa man pinaliliwanag ang trabaho o proseso o documentation. Hindi ibig sabihin na kapag may bayad, ang illegal recruiter ay illegal. Ano ho? May mga recruiter-related fees na maaring magkaroon ng legal na batayan. Depende yan sa sitwasyon. Pero siyempre, kapag dapat nating tandaan, ano man ang bayad, dapat para saan? Sino ang tumatanggap? Legal ba ito? May malinaw bang dokumentasyon or official receipt? Dapat may resibo. Kapag hindi ito maipaliwanag ng maayos kung saan, mapupunta ang pera mo sa wala. Kaya mag-ingat. So number one, ulitin ko po. Ang isang marka ng isang illegal recruiter, hinihingan ka kaagad ng pera. Okay, number two, online lang ang job offer at hindi ma-verify. Online lang. May usong-uso po ngayon ang lahat ng mga recruitment nangyayari online. Kaya hindi naman automatic. Ano, na kapag ang illegal recruitment kapag Facebook o ibang social media platform ay yung ginagamit ay illegal recruitment. Ang problema ay kapag nakita mo ang job offer online pero hindi mo ma-verify ang recruiter, agency o employer, yung job order mismong na at mismong employment details. Kaya medyo magduda na ho kayo dyan. Ilan magduda bago magtiwala. Ang DMW sinasabi malimit sa atin yan na maging matalino at huwag magpapaloko. Kaya maging matalino po tayo mga kababayan. Huwag agad maniniwala sa mga nag-o-offer po sa atin. Dahil may magandang poster, maraming likes o maraming mga nagko-comment o interested ay legit. Hindi po agad ganon. Ano ho? So i-verify muna bago magtiwala. Ang pangatlo po na dapat nating tandaan po kapag tayo ay nag-a-apply abroad ay mga marka ng isang illegal recruiter ay hindi lisensyado ng DMW ang recruitment agency. Kaya please verify sa website ng DMW kung ito po ay legit o may lisensya to recruit. Dahil ang lisensya po ay napakalaga sa mga nagre-recruit, particular na doon sa mga nagpapa-apply palabas ng bansa. Kung ang agency ang kausap mo, ay isa sa unang dapat mong gawin ay tingnan kung lisensyado sa Department of Migrant Workers. May official po na directory ang License Overseas Recruitment Agency. Mga autorisadong nagre-recruit at mag-deploy sa isang overseas Filipino abroad. Huwag basta po umasa sa sinasabi ng illegal recruiter na legit kami, matagal na kami sa business, marami na kaming napapaalis, hindi ho sapat ang salita. Please check po sa DMW website mismo. Number four, walang approved at active job orders. Kailangan po may job order. Galing po yan sa Migrant Workers Office sa labas ng bansa. At yan ay narito, pupunta yan sa DMW para patunayan na legit at mayroong job order. Makikita niyo po yan sa website ng DMW. At ito ang pinakamalagang tandaan, hindi sapat na license ang agency. Kailangan mo ring tingnan kung approved ba ang job order para sa trabahong inaalok sa iyo. May official DMW database para po approve ang job orders at ayon mismo

0: sa DMW ang job offer. At mula sa license recruitment agencies ay dapat ding ma-verify sa agency kung active ang job order bago mag-apply. Kaya pwedeng itanong mo yan, ha? Pwedeng itanong yan. Ano ang job order? Para saan itong posisyon? Anong employer? Saang bansa? At active po ba ito? Hindi ko mo job order o okay na. Kailangan active job order kasi maaaring nagamit na ang job order na yan. Number five, marka ng isang illegal recruiter yung may backer o personal connection lang ang pinangahawakan. May mga taong magsasabi na ako ang bahala sa iyo. Yan, nakakatakot yan. Ano, akong bahala sa iyo. May kakilala akong agency, may backer ako, sigurado ang deployment mo. Sinasabi ng ano yan, ng agency, ng ahente. Ano? Pero kung puro lang personal na connection ang ipinagmamalaki at walang maipakitang authority, mag-ingat po. Ang mahalaga ay hindi ho kung sino ang kakilala ng recruiter. Ang mahalaga ay otorisado ba siya? Yun, tatanong nyo, lisensyado ka ba? Meron ka bang authority para mag-recruit? Ayan. So, importante po yan na dapat alam po natin bilang isang aplikante o isang matalinong aplikante sapagkat kalimitan ng mas madaling mabiktima nung tayong magtanong. Hindi ko alam kung tayo ay ayun yun, nawawala tayo, medyo humingi tayo ng paumanhin. Medyo mahina ang internet dito sa aking lugar, pero hopefully okay na tayo. Mag-comment nga po kayo, kung kayo po ay may katanungan. Ayan, pwede po kayong magbigay ng tanong at atin sasagutin. Sa biyaya, medyo unstable lang po yung ating internet. Internet po, medyo lumalabas po dito ay ano, unstable, no? Anyway, so, okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapit, no? Ang ating oras ay na tayo para ayusin itong ating signal, itong ating internet. Babalik po tayo makalipas lamang po ang ilang paalala. Diyan lang po kayo, magbabalik po ng building po.
1: Servisyong OFW.
2: Hello, anak?
3: Hello, papa. Kamusta na po kayo dyan?
2: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at na-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
3: Ako rin po, papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
2: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
3: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
2: O sige, anak. Paalam din. I love you.
3: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
2: God bless din. Hello.
4: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
5: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
6: Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Veloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang.
8: 702-DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Servisyong OFW!
0: Okay, nagbabalik na po ang servisyong OFW. Nasa part 2 na po tayo ng ating discussion. Pasensya na po kayo mga kapatid kung medyo mahihina po ang internet. Mukhang hindi stable ang internet natin. Hopefully, nakakarating po sa inyo itong ating programa. Ano po. Okay. So, sa part 2 po natin ay pinag-uusapan po natin ang patungkol sa mga marka ng ating bibigyang pansin. Walang iba po yung kapag ang isang illegal recruiter o ang marka o ang palatandaan niya ay pinagbibigay ka ng mga original na documents nang walang malinaw na dahilan. So isa po yan sa sinasabi natin kapag kayo po'y hinihingan ng mga dokumento pero wala pang linaw kung saan ka pupunta, anong bansa yan, sinong employer, abay magduda na po kayo sapagkat ibig sabihin po niyan, mas malamang sa hindi, yan ay sign o isang illegal recruiter ang iyong kausap. Ha? Pass, lalo na yung passport, birth certificate at iba pang certificate, mga personal documents. Mahalaga po ang mga ito sa proseso ng employment. No? Kaya huwag basta-basta ipagkatiwala ang iyong mga original na dokumento sa mga taong hindi mo ma-verify. Bakit ba importante yung ma-verify mo yung tao? Sapagkat pagdating ng sitwasyon na kailangan mo mga dokumento, paano mo kukunin kung ang taong kausap mo hindi mo ma-verify kung taga saan at paano mo makokontakt, di ba? Kaya huwag basta-basta ipagkatiwala. Kung kailangan ng isang dokumento, alamin muna para saan. Bakit kailangan? Sino ang authorized na humawak? Saan gagamitin? Kailan ibabalik? At may proper documentation ba? Huwag mahiyang magtanong mga kababayan. Bahagi po yan. Ang dokumento mo yan, karapatan mong malaman kung paano ito gagamitin. Ayan. Ang dokumentong napakahalaga ay mahirap po kasing makuha uli kapag tayo ay nag-ibinigay na hindi naman na tayo sigurado. Okay. So number 8. Ano nga ba pa ang marka ng isang illegal recruiter? O, tanghulaan nyo kaya. Ano kaya ang kasunod? Pang-7, sobrang ganda ng offer. Alam nyo mga kababayan, itong mga nabiktima ng human trafficking, kalimitan sila nabiktima dahil sa matatas na offer ng sweldo. Minsan ang pinakamapanganib na offer ay yung napakaganda para paniwalaan. Kaya tayo, pag inoperan agad, yung mga biktima ng human trafficking dyan sa Malaysia, sa Indonesia, o sa Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, ay kalimitan, ino-offer sa kanila $1,500 na US dollar ang offer sa kanila. Napakataas na sahod. Ano ho? Mabilis daw ang deployment. Eh, paano ba naman bibilis kasi turista? Di ba? At sinasabing kakaunti lang ang requirements kapag sa amin ka nag-apply. Nako, at garantisadong trabaho ang sasabihin sa'yo. Ibig sabihin na illegal agad ang isang mataas na salary, o hindi ibig sabihin na mataas ang, kung mataas ang offer ay illegal agad. Hindi natin sinasabi yon. Pero mas malamang sa hindi kapag too good to be true. Mga kapatid, pag too good to be true, hindi ka panipaniwala yan kapag sobrang laki. Lalong-lalo na alam mo naman kung magkano ang swelduhan dyan sa bansang yan. Kaya para sa napakaganda mga offer sa'yo, lalo na kung dapat ay inaaral mo kung magkano talaga ang swelduhan sa bansang yan, hindi naman kaya yung standard na swelduhan, eh dapat tingnan muna, tingnan muna kung na dapat ba ito. Dapat mo ring tingnan yung agency, no? Tingnan mo yung agency, nag-offer sa'yo ito, saan ang ahensya niya. Hindi basta-basta maniniwala. Kasi kuminsan mga kababayan, mas madami sa hindi. Eh, yung mga ahente ay hindi lang ho isa ang kanilang ahensyang pinopromote o pinagpapasahan ng mga dokumento. Kaya tingnan nyo anong ahensya. Para napupuntahan mo, dapat makarating ka. Kung nag-a-apply ka sa agency niyan, dapat nalaman mo kung saan yung agency niyan. Tingnan yung job order. Ano ang position mo? Diba? Based on our experience, like kahapon, may kausap po ako na ang kanyang gusto ay by the way, ito yung nakaraang nung aming program ni Pastor Rene nung Tuesday, di ba? Eh ang gusto niya ay ayaw niya na may baby. Eh domestic worker ang pinasok niya. Siyempre may baby yan. May mga pagkakataon na yung mga yung kontrata kasi na available o yung visa available ay sa domestic helper. At kahit na ikaw ay isang halimbawa sa hotel, no? Mga nagse-serve sa hotel. Sasabihin ng agency sa iyo na ito muna, pagdating doon ay magbabago naman. Hindi ka na sa bahay kundi doon sa ganitong hotel. 'Di ba? Mga worker. Nako, wag ho kayong maniwala. Basta ginamit niya na po ang visa ng household service worker, household worker po kayo. Hindi ho pwedeng ilipat-lipat po kayo. Sa kontrata, makikita. Sa job offer, makikita yan. Okay? Pangatlo, syempre, tingnan mo yung employer. Dapat kilala mo yung employer by name. Kung hanggat maaari nga, kilala mo ang muka. Alam mo ang muka. Para naman pagdating mo doon, alam mo na itong employer mo. Ha? Dahil marami tayong nakakasalamuhang sitwasyon na iba ang pangalan at iba ang mukha nung dumating sa ibang bansa. Yung pala ginamit lang yung dami employer, pero ang totoong employer hindi talaga siya. Kaya mag-ingat po kayo diyan, may mga ganyan po. Yan ay dapat pag-ingatan po natin yan. Dahil mahirap na pag nasa ibang bansa ka na, kapag nagbago na ang sitwasyon. Nagbago na, nandun ka na. Okay? So, tingnan din ang kontrata, mga kapatid. Ang kontrata, tingnan din. Ilan taon ang kontrata? Overtime? Meron bang... May mga nakalagay po, stipulated naman sa kontrata, kung ano ang nararapat, kaya babasahin po ninyo. Ha? Babasahin niyo ang kontrata bago kayo umalis, bago man lang kayo lumipad, dapat napicturan or mababasa niyo ang kontrata sapagkat yun ay magiging arrangement ninyo kapag nasa ibang bansa na kayo, to protect you at saka to protect the employer. Ayan. Huwag hong magdidesisyon dahil lamang sa pangakong malaki ang kita. So please, mga kababayan, huwag ho. Kinakailangan buo ang isip, buo ang loob, maliwanag sa iyo yung kontrata at dyan kayo magbabase ng iyong pagpapasya. Hindi dahil may nag-encourage lang sa inyo, hindi dahil ni-refer lang kayo o may nag-refer sa iyo na kakilala, ay automatic dapat paniwalaan. No? So yan po ang paalala natin, mga kababayan, sa inyo. Ang mga paalalang yan, mga kababayan, mga kagapay, mahalagang tandaan. Dahil ang illegal recruitment ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng lisensya. May mga recruitment acts na pinagbabawal sa batas. Kaya hindi sapat na tingnan lamang kung may office o gumagamit ng pangalan ng ahensya. Kailangan ding tingnan ang recruiter, ang agency, yung authority, may job order at mismong proseso ng recruitment, dapat alam po natin. Kaya anim na hakbang bago mag-apply. So ito na, yung pinaka gusto nating makita nyo na kapag mag-a-apply tayo, eh, kailangan ito kung kanina, yung anim na yon na palatandaan ng isang illegal recruiter, narito naman ang mga bagong hakbang na dapat tingnan nyo habang nag-a-apply kayo. Okay? Number one. So, pakisulat po ito, mga kababayan. Number one. Bago maglabas ng pera o magpasa ng mahalagang dokumento, unang dapat mong tingnan dyan, i-check kung lisensyado ito sa DMW. By the way, ngayong araw na ito, araw po ng Miyerkules, no? Live po tayo ngayon. Eh, narito po tayo ngayon sa opisina o sa Family Planning Organization of the Philippines. Ito pong logo na ito, isa pong NGO. Ngayon po ay magkakandak po mismo ang DMW sa opisina sa mga worker po ng Department of ang Department of Migrant Workers, narito po para mag-conduct ng anti-illegal recruitment campaign. At kasama po natin ang Department of Migrant Workers. Kaya dito po na po tayo nag-broadcast sa opisina. Alam niyo po ba, mga kababayan, ay napakahalaga na aware ang ating mga kababayan sa mga kababayang mag-a-abroad. Eh, ito tuturuan ng mga staff kung paano tayo ay maging maingat sa ating pagpapasya na mag-abroad. At kailangan maliwanag po sa atin yan dahil mahirap na kapag nabiktima. Kalimitan pa naman ng mga nabibiktima nitong mga illegal recruiter ay may mga trabaho. May mga trabaho sa Pilipinas. Ang problema, kapag umalis ka ng bansa at nakapag-desisyon ka mag-abroad at nag-resign ka sa trabaho, wala ka ng mababalikang work. Kaya talagang kailangan mag-isip-isip tayo, magpasya tayong may karunungan na pag magpapasya ako mag-abroad, sisiguraduhin ko na ito'y lisensyado ng Department of Migrant Workers. So number one po yan. Ho. Machecheck nyo naman po yan sa website. Di naman kaya sa mga sa FB page ng Department of Migrant Workers. Pwede nyo pong i-check yan o magtanong sa mga at dito sa DZS, sa ating programa, Servisyong OFW. Ito po yung ating ginagawa na ine-educate natin ang ating mga kababayan, ine-empower para hindi mabiktima nitong mga order po galing abroad. Galing para migrants, dapat active ang job order at mayroong approved job order po tayo sa Department of Migrant Workers. Kailangan po ma-check nyo gamit dyan. Sampu ang kailangan nurses. Tapos, Noong month na yan, nakalima. Nakuha na yung limang job order. May nag-apply, sa madaling salita, nagamit na yung lima. The next month, nagamit uli yung lima dahil meron nang nag-apply uli lang lima. Ika ngayon, ay nagamit na yung sampu. May job order pero nagamit na. Kaya ang una niyong tanong sa agency, huwag sa recruiter hong yung itanong. Itanong niyo mismo sa agency kung meron bang kayong active na job order. Active ba ang job order na ito? Kasi po, nag-a-apply po ako palabas ng bansa. Nagmamadali din po ako. Ayaw ko pong matagal na maghintay. Kaya kung meron kayong job order, eh mag-a-apply po ako. Ayan, magandang tanong po yan, mga kababayan. Kasi kapag ganun ho, alam ng agency yan na maalam ka. Alam nilang matalino ka. Alam mo na ito may alam itong OFW na to. Hindi ito basta nag-a-apply, kundi maalam ito. Kaya i-check po kung may job order. Buhay ba itong job order na ito? Baka naman gamit na po ito. Pag sinabi ng agency na, ayaw po, active po yan, may lima pa pong natitira. Oh, that's the time. Dapat lamang ay katumbas ng isang buwang sahod lang po yan. Ano po? Isang buwang sahod. Hindi lalampas sa isang buwang sahod ho. Ang dapat lang na mahingi sa'yo. Okay? Kasi sa mga bansa, lalo sa pag-household service worker, wala hong placement pay. Pero doon sa mga skilled worker, highly professional, ay meron pong, kung hinihingan ka ng placement fee, okay naman po yun, legal po yan, pero katumbas lang po yan ng 1 month salary. Okay, so yun po. Nawa po, nakuha po natin yan. Ano ho? Number 3, alamin kung authorized representative ang kausap mo. Importante po yan. Ho? Alamin kung authorized ba itong kausap mo. Bakit? Dahil hindi lahat ng mga nagre-recruit ay autorisadong representative. Actually, kahit authorized representative nga po eh. Bawal pong mag-recruit sa bahay-bahay, palengke, kung saan-saan. Dalawa lang ang pwede niyang pag-recruitan doon sa mismong agency office or sa mga job fair ng PESO o Public Employment Service Office. Pwede doon lang pwedeng gawin. Pero outside, wala pong pinapayagan na kayo ay i-recruit sa labas ng opisina. Okay, number 4. Huwag magbayad ng hindi malinaw o legal basis yung inyong pagbabayad. Mali, sinabi ko na po na dapat katumbas lamang ng isang buwang sahod kung ikaw ay nire-recruit nila. Ang purpose po noon, pinoproteksyonan ng Department of Migrant Workers ang ating application. Tayong mga OFW ay pinoproteksyonan nila para tayo ay di mabiktima. So yung purpose, mga documentation at yung bayad, kasama yan sa protection para sa atin. Kaya dapat authorized representative. Oh? At kung ika-apat yan ay kung may legal basis ba, purpose and documentation, may bayad, okay lang kung ayon sa batas at ayon sa nararapat na guideline ng DMW. Ikalima, mga kababayan, ano? Dalawa na lang po itong ating binabahagi. Ang ikalima, huwag basta maniwala sa online job offers. Alam niyo mga kababayan, mas madaming nabibiktima ngayon sa online gamit ang Facebook. Pagdating sa Facebook, ay bibigyan kayo ng link. Kalimitang ginagamit na po nila yung Telegram. At doon ay pag nakapasok na kayo doon, hindi niyo na ho alam na sila-sila na lang ang nakakaalam. Wala, hindi na nakikita yan. Kaya mas madaming nabibiktima po dyan. Oh, huwag basta maniwala job offers online. I-verify ang impormasyon. Lalo na kung wala kang kausap na tao sa Pilipinas. At ang kausap mo ay nasa labas ng bansa, lalong-lalo na, mga kababayan, yung bagay na yon. Kaya huwag kayong papayag na nire-recruit kayo ng isang taong nasa labas ng bansa. O, malamang po yan, illegal recruiter. O, lalo na kung nagtatrabaho sa ibang bansa o di naman kaya narito pero hindi otorisado, eh, kagaya na sabi ko kanina, huwag ho kayong basta maniwala. Laging magtanong, magduda bago magtiwala. Maging matalino, huwag magpapaloko. Ika-anim at panghuli na ating ibibigay. Pag may kahinahinalang recruitment activity, i-report agad sa Department of Migrant Workers sa kaukulang law enforcement agency. Kagaya ngayon, ano, yung araw mismo ngayon, at 10 o'clock, mayroon pong capacity building o training ang DMW dito sa Family Planning Organization of the Philippines dito sa Quezon City, Tandansora. 10 to 12 po yan sa lahat ng mga staff dahil last week, yung aming General Assembly ng FPOP sa 57th anniversary ay nagkaroon ng MOU, Memorandum of Understanding, ang FPOP Metro Manila sa Department of Migrant Workers. At ito ang mga action na ginagawa ngayon ng DMW, ini-empower, ini-educate ang ating mga staff para sa anti-illegal recruitment drive information para sa ating mga staff kung saan para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Yan ho. I-report agad ang mga kahinahinalang mga bagay kung kayo'y nakakakita ng mga nagre-recruit o di naman kaya online, Facebook, kailangan mag-check po tayo sapagkat mahirap pong mabiktima ng illegal recruiter. Ay napakahirap na pong mabawi ang pera kapag kayo po'y nabiktima na. Kaya mga kababayan, ano ho, para sa mga official information at verification, maaari naman po kayong maaaring gamitin ang DMW website at ang 131438. Ano ho, kinakailangan pong matanong natin, tingnan nyo ang hotline, isumbong nyo kung meron kayong nakikita na mga nag-aalok ng trabaho na alam nyong hindi legal. Eh, kayo na po, pwede nyong i-report yan. So, ang ating final message, mga kababayan, kung may nag-aalok sa inyo ng trabaho abroad, huwag agad isipin na ito ay okay. Ito muna, sana maging kaisipan muna natin na ang breakthrough ko, yung pagkakataon ko makapag-abroad, dapat una, lihiti mo ba itong aking kausap? Okay, pangalawa, license agency ba ang aking ahensyang ina-applyan? Number three, may approved at active job order ba? Pang-apat, otorisado ba ang kausap ko? Pang-lima, malinaw ba ang proseso at bayarin? O yan ha, baka kayo ay, sabi ko nga, baka nire-recruit na kayo ngayong araw na ito. Una, itanong agad sa isip, magduda bago magtiwala, legit kaya ito? Number one yan, license ba itong ahensya niya? Number three, may job order ba itong ahensyang ito? Pang-apat, otorisado ba? Lisensyado ba ito sa DMW? By the way, ang mga recruiter ho, may license to recruit. Hindi ho como empleyado automatic na siya ay license. Ang empleyado nasa opisina, pero ang recruiter ay nasa opisina pero license to recruit. Okay? Number, ang tanghuli dyan, siyempre, malinaw ba ang mga proseso? Malinaw ba ang mga proseso? Or baka naman ito ay illegal. Dahil ang pangarap natin makapagtrabaho abroad ay hindi lamang mauwi sa panloloko, o pagkakautang o pagkawala ng pinaghirapan ng ating pera. Mga kababayan, yan po ang ating broadcast. Nawa po'y natuto po tayo sa mga bagay na ating pinag-usapan ngayon. Humihingi po tayo ng paumanhin sa paputol-putol ko minsan dahil sa signal po natin. Hindi po yan sa FEBC, kundi dito mismo sa aking lugar na pinagbo-broadcastan sa aking opisina. Humihingi po tayo ng paumanhin at salamat sa Panginoon. Mag-ingat po tayo sa inyong mga ginagawa ngayon, lalo na maulan po ngayon. Kailangan pong magdala ng payong, wala namang mga pasok po ang ilan ngayon, kaya kayo po'y mag-ingat sa inyong paglalakbay kung saan man kayo papunta. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa lamang at pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron pa po kayong mga concern, ipagbigay alam lang po dito lang sa Servisyong OFW. Nagpapaalam pansamantala, ito na po si Pastor Joe Biasong sa pangalan ni Attorney Carlos Cao Jr. Maraming salamat. Pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at sambahayan. God bless us all.
8: Buenos dias, Islas de Pilipinas. Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
10: Iyal programa, Servisyong OFW.
8: Mabuhay po ang Pilipinas.
11: Servisyong OFW.
12: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
13: Mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
14: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapit at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: sad.
1: Oo.
0: So kung gandang tanan yung mga katabo sa palibot o sa kabuhi mo, nga hindi ka gidiya maging sad.
1: Kanalan, may facade ka, but you have to relate. That's why I'm like, kamusta ka? Siyempre, di ba, response, everybody will say, I'm okay. Seldom, you know, like, unless, you know, you're really in that position or group nga ara na yan, nga pwede ka gid ka share sang imong emotion, but usually yes. The answer is I'm okay.
0: And then here's the number three nga how we can navigate through difficult times is take one step at a time. Hindi magtikang pulo ka lintang kay basi
1: ma last week. Di maghagdan na dapat may lintang.
0: Yes, one
1: pwede
0: step.
1: Pwede man lima mo maka ano na, pwede mo siya ma may ara gid ka athletic sa imo pero daw labi.
0: Bisilin lang ko no. Biskan athletic ka pa sa dalayon lang. May ma-miss ka gid ang isa.
1: Of course.
0: Kalintang. Tiko ma-miss mo na. Di
1: ba? Sakit lang buko bukohan maglagtik.
0: Matipalo ka or mahulog ka or madanlog ka no. Yeah. So when life becomes overwhelming, don't try to solve everything at once.
1: Yes.
0: Focus on what you can do today. So one step at a time lang. Hindi mo na masolbar ang tanan mga problema sa isa lang ka pungkuanay kag
1: hindi niya noodles.
0: Abiskan na si Superman gina tag isa-isaya gani.
1: Hindi niya kaya. Hindi niya kaya ihigot. Ang bilog yang akong.
0: Sigad lang yang pwede makahimo sila.
1: Yes.
0: So take the next step. So drink some water. Basi tense ka lang.
1: Padulundunan. Well, okay. Pero ano ano lang gid, take note mga listeners, kung you're like feeling or akadablaga palpitik or something, don't drink cold water, ha? Kay you know, like to heighten up sa imong ano like kinanlan gid ano. Actually, it's more on breathing, right? You know, breathing. So hinahinay ito lang maginom tubig kay masima.
0: Breathe in and breathe
1: yeah,
0: out.
1: Yeah, may akita. Okay.
0: And also, get some rest.
1: Itulog lang natin yan.
0: Tulog lang na. Or tapos tulog, paligo, exercise. Take a walk. Make a phone call sa imong mga friends nga gusto mo isiran sa kung ano ang inakagakagyan mo. And then perhaps, we need to pray.
1: Yeah.
0: Do the next right thing. Kung ano ang dapat kag ang mayo. Kag ang insakto, amo na ang dapat nato ni mo no. You don't have to figure out the whole journey today. Because as you journey, one step at a time. A thousand, a journey of 1,000 miles, it will take one step at a time.
1: You know, again, kung makita mo bala nga ara kada sa imo nga panglakaton nga kumbaga hindi mo gidya sample naka-step ka diba, it's difficulty right now. So, don't expect natin all the ways ang imo nga steps, difficulties na siya panan. You know, life is not like that. Dumagyo ah.
0: So, amo na tayo season na.
1: Never man gidya. Wow, diba? Wala pa gito iakakita. Sabis ka, ano, pati nga katastrophe sa kalibutan nga nag-remain.
0: Dasig-dasig.
1: Yeah, right? It will really pass.
0: Galingin ko na ara ka na partner. Feeling mo na forever na. Na wala ng katapusan. Kaya, ambal sa Matthew chapter 6, verse 34. Therefore, do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Grabing description kabagambal. Hindi ka kuno magpalibog sang buwas. Kay ang buwas lang ang dapat magpalibog sina sa iya nga kaugalingon nga buwas. Tigali kong isa ako na araw sa problema partner do hindi mo ni madumduman ang amon scripture.
1: Gusto mo damo nga buwas.
0: Gusto mo nga madula na ang buwas ang subong. So amo na siya mga kadamping nga dapat nato maintindihan. Yeah. You have to take one step at a time. And God is teaching us to trust and to be patient. You may not be able to control the whole journey. Of course, hindi tayo makontrol kag wala na sa aton control. But you can take the next step.
1: Toda. Amo tayo balik ko. Butang lang ang lintang gani gin butang lang for a reason and a purpose na i-step ano lang.
0: Kimi ara gidya partner iba na sige maglakat mo no. Kimi ara one hinay siya.
1: Actually, well, kung medyo bataon ka pa, ay, pwede. You can run the stairs. Kung gaya dati, ito ko lagtik-lagtik mo lang tuhod mo, partner, no?
0: May mga gabatsag na.
1: So, medyo ang slow mo, taday akag ang pagpanaog, taya, gahinay gitaya. Kay, amo ginaya, hindi ta gusto nga ma-miss ng isa ka step. And, alay pa na, kay, once ma-miss mo isa ka step and then something happens to your feet, ma-delay pag ito yung mga journey. It will be more slower. Ma-disappoint ka pag kag you will feel...
0: Na sila nga partner, no? Sang high school ka pa ko, no? Ginabakal mo mga cologne.
1: Wow.
0: So, mga college ka na, mga perfume na. Sang nangasawa ka na, though, another perfume.
1: Ah,
0: so,
1: sorry,
0: so,

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Pinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
2: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa Perlas ng Silangan.
1: Baguio,
2: Subic,
1: Batangas,
2: Tagaytay,
3: mabuhay!
2: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
1: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
2: Indi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
1: Discover beauty,
3: passion,
4: and paradise.
3: Discover Philippines!
2: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
5: FEBC Philippines believes that the earth is the Lord's and all that is in it, and all mankind has been entrusted with its care. However, the sad state of the environment today is a screaming testimony to man's mismanagement of the earth and its resources. It is imperative that every man, woman, and child be made aware of what mankind's neglect has done to the earth, and what can be done to save it from further destruction. We take it as our Christian mandate to be at the forefront of the efforts to protect the earth and reclaim it from the clutches of neglect and apathy. We will support any efforts of other organizations that protect and care for the environment.

0: 10:04 at time, there is a DYVS Abian Maing Aga Kag. Welcome sa Thursday edition sa Real Time with Leia, live the live, there is aton studio at Ground Floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. How are you today, Abian? Salamat, Gid, sa Ginoo nga gintagaan niya naman kita sang bag-o nga adlaw. Nami nga panahon subong abiyan diri sa Bacolod kag kabay pa dira man sa inyo nga lugar. Nagapamati kayhan sa radyo sa 12:33 AM band or sa Facebook at facebook.com/1233DYVS or sa dyvs.febc.ph. Salamat gid sa imong pag-upod abiyan kag pagpamati sa broadcast naton sa Far East Broadcasting Company Philippines. Welcome, Gid Liwat Abian, sa Real Time with Leia. Salamat, Gid, sa kay Tita Virgie Salgado. Good morning, Gid, sa imo, Tita Virgie. Kag kanami man sa sininga adlaw, Abian. It's the 10th day para sa bulan sang September. Kabay pang bisan ano kadira kasako, damo sa mga talapuson, mga deadline or pressure, Abian. You take time, Gid, nga mag-relax, mag-pause, Abian, kag magpamati or ayhan, mag-simple lang, Gid, no? Mag-atag anay break dira, no? Sa imo self, no? Kag para ma-digest nimo ang mga imo trabaho or mga nagakatabo, no? Sa imo nga palibot, Abian. Take a deep breath. Abian, smell the roses, sambal ganit nila, no? Kag, be full of gratitude today, no? Ang antidote yun, Abian, sa stress is isa na dira ang pagpasalamat. So, gani, kabay pa nga puno kita sang pagpasalamat today sa aton nga mga ginaatubang nga mga responsibility. So, excited gid ako, Abian, nga makaupod ikaw sa aton nga programa today. Kag, kung may mga greetings ka dira, speaking sang greetings, gina-greet na to ng aton nga Salmo host every Thursday kun hapon kag aton tatay sa Panimalay kada Miyerkules si Pastor June Luces. Happy, happy birthday, Pastor! May God bless you abundantly, no? Pastor June Luces, happy, happy birthday. Enjoy your day. Enjoy your special day. Kag ari lang kami diri, Pastor. hello man dira kay Ma'am Army Luces. Mga abiyan naton sa Mansilian First Baptist Church, Pastor Ronnie Arcolas. Tanan nga members dira, maayong aga gid sa inyo. Kaginatamyo man naton si Sir Ronnie Albore. Salamat gid sa Ronnie. To God be all the glory sa bag-ong adlaw. God bless us all. Salamat man sa kay Nay Ninita Guadalquiver kag sa imong mga upod sa inyo balay dira. Nay Ninita, si Ma'am Ninette Guadalquiver, ginatamyo man naton. Ang ginuogin maghatag pagit sa maayong nga lawas, kag kalipay, kag mga desires ang imong heart i-answer gid niya, Nay Ninita. Si Ma'am Merly Lumawa, ginatamyo man naton. Good morning. Tita Corazon Estelioso. Maing aga man, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, de Joanne Montalvo. Good morning. Kag sa tanan nga nag-celebrate subong sang ila mga kaadlawan, happy, happy birthday. Subong man si Man Nay Mercedes Nanit dira sa Gimara, Sir RV Nanit, good morning. Also si Pastor Perth Alparaki, Ma'am Amalia Alparaki dira sa Pavia, Iloilo. Subong man si Pastor Neil Vilches, Ma'am AJ Villanueva. Salamat yun, Ma'am Edna, Sir James Garde dira sa Valladolid. Ginapasalamatan man naton, maing aga kay Chay Venus, hayuna nung wali, hayuna Miss Chona Aldea. Good morning mga abiyan naton sa CFPD. Si Abiyan Carla Pendon, kamusta ka na Carl? Tita Gemma Pendon, good morning. Also si Pastor Haniel, kag si Joyce Pendon. Ginapasalamatan man naton ang mga abiyan naton dira sa La Carlota City, si Ma'am Josette Halandoon. Pastor Rodrigo Nyere, good morning. Also sa kay Pastor Paul Pabalati, Pastor Mac Kevin Dubria. Hello gid sa inyo kay ng Georgia Castor dira sa may Oton Iloilo. Tita Ninfa Tahala maing aga, Pastor Nemesio Tahala, mga members ng The Voice of Calvary Baptist Church. Ginapasalamatan man naton sinang Mona Tahala, si Zane Tahala, good morning. Tanan nga members dira maing aga sa inyo. Kag subong man si Tita Laila Kitko, good morning gid. Ma'am Loris Sueco, Chay Rosario ng Rex Custodio, maing aga. Nay Susan Aithel Macuelo, maing aga gid sa inyo nga tanan. Salamat gid sa inyo nga pag-tune in diri sa DYVS. Kag lapit na lang ang aton nga anniversary abiyan sa DYBS sa September 24, mayara kita sang prayer gathering. So, invited kagid abiyan. So, stay tuned ka sa mga updates pagid sa aton nga anniversary. Maingaga ng Alice Melendez, Ma'am Aimilu Dubria, Pastor Ben Dubria, dira sa may Isabela. Subong man si Ma'am Chit Magaspag, no, mga abiyan naton sa TAP or Translators Association of the Philippines. Good morning sa inyo. Si Cheryl Longmatovida, good morning. Nag-sem break subong ang mga kabataan kabay pa maging productive ka mo kag ang mga ginikanan dira, no? You take time gid nga mag guide sa mga kabataan kun ano pagid ang paghimuon nila para productive sila, no, sa sining nga sem break nila. Ambal gani, no, sa Ecclesiastes 9:11, I have always observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race, and the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry, and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. So ano ang lesson naton diri abyan? Don't trust your strength, it will fail. Don't trust your wisdom, it's limited. Don't trust your skill, it's not enough. Trust the Lord, only He knows the end from the beginning. And remember, your race isn't over yet until God says it's over. Abyan, kabay pa mangin mapadayon kita nga mangin matutom kag mabinungahon, no, sa buluhaton sang Ginoo sa kundiin ka man gibutang ulubrahan or calling abyan or ministry, kabay pa nga enjoy mo lang ang ininga adlaw abyan sa gihapon upod ang Ginoo. Salamat kay Ma'am Sana Candolita dira sa Murcia, also si Tita Nema Tituro Di Elias, Tita Nenet Pataray, good morning. Ginatamyo ko good evening or good afternoon dira sa USA, si Ate Maru Javier, Sir Philip Sibalyos, good evening dira sa inyo. Kag subong man ang mga naga-connect online, hello gid sa inyong atanan. Salamat man sa kay Tita Vivian Yap, Tito Noel Yap dira sa La Carlota. Subong man si Pastor si Sir Willie, Sir Billy Buenaferrader, salamat kid Miss Janice Tita Norming Remutin. Good morning Pastor Jerry Paglumutan, maayong aga. Also si Pastor Raljan, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes ng Grace ng Joseph Olivares ng Vanji and Enriquecia Bastian. Salamat gid. Sir Eugene, Pastor June Hadya, good morning gid sa inyo. So ang aton nga topic for today, gina-celebrate naton sa sininga bulan ang Suicide Prevention Month abyan. So muna siyang aton nga topic with our guest. Kaya kung may mga pamangkot ka karon, pwede ka gid diri makakonect sa DYVS through text at 0998-842-2130 or pwede ka man makamessage sa aton nga Facebook chat box at facebook.com/1233DYVSE. Tita Tiray Navarro, ginatamyo ko, Tita Aileen, Tito Joel Lagundino, Tita Asmin, Tito Erwin Fernandez, maing aga, so si China Net Tibolgado ng Sara Calanza, si Sir Robert Hesolgon, Sir Chris Dacumos, Ma'am Rosalinda Tadena, Crystal Rain. Maayong aga gid sa inyo, mga abyan naton dira sa may Kawayan. Good morning sa inyo nga tanan, dira sa kay Pastor Mel Parcon, Ma'am Emeline Parcon, tanan nga members and friends naton sa Grace Baptist Church, issue Kawayan. Also, dira sa si Palay, Pastor Johnny Dayuno. Hello sa mga pastor dira sa Kabangkalan, Pastor Willie S. Canlar. Ginatamyo man naton si Sir Roger Adorante, Ma'am Cindy Pena, Peña, Ruth Kiman. Salamat gid, Tita Perla Montalvo, Ma'am Lorna Soledad, Ma'am Belen Murillo, good morning. Salamat man kay Ma'am Eva Valencia, kay Aying, kay Sir Aying Miranda, kay Lalin Casono. Salamat gid kay Amida Familiar, Efraima Tanate, Sir Ayan Tingson, mga members dira sa may Bacolod Evangelical Church. Good morning gid sa inyo, Sir J.R. Rihon. Kag subong man si Gary nung Edgar Montaño, Pastor Acosta dira sa Don Salvador, Benedicto, Ma'am Merlinda Lavadia, Sir Edmond Garcia, Tita Mary Tito Philip Serrano ng Rowena, ng J.R. Miranda. Good morning sa inyo, Miss Julie Pescador, si Ma'am Elvie Salvador, Ma'am Melanie Valdivieso. Salamat gid. sa inyong pagpamati si Haynes Ambrosio, Pastor Ray Dan Derecho, Pastor June, Ma'am Eleanor Cordova, salamat gid sa inyong pagpamati. So abiyan, padayon kita sa pagpamati man kag pagpangamuyo sa aton bag-o nga programa kada Domingo at 7:30 in the morning with Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church ang The Word Between Us. Subong man, every Monday, catch Lea Bargazo sa Lift the Group, no? Every 5 p.m. Kag subong man ang Intentional Discipleship Making Conference sa sinina nga September 25 to 26 at SMX Convention Center. For registration, pwede ka mo makavisit sa idmcbacolod.com. Kagpadayon kita sa pag-pray for healing sa kay JP Castor, kay Lucas Timbol, kay Ma'am Lilis Lofranco, Ma'am Leia Solinap, si kay Tita Corazon Estelioso, abyan. So, pangamuyuan sila naton ang ilang pag-ayugid. No? So, salamat sa imong pag-upo diri sa aton nga programa, si EG Boy Puerto Liano, maing agagid, Jigs Lenore, salamat. Kag ang aton oras 10:50 na abyan, stay tuned, I will be right back.
1: History is really his story. I'm Cindy Chang with Moving Moments. My pastor said that in one of his sermons, and I have not stopped thinking about it. Two words, but what a powerful truth. And it really is his story. Genesis 1:1 says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." And John 1, 1-4 tells us his son Jesus Christ, God in the flesh, was there too, because through him, all things were made. So today, remember this, your life isn't just a series of random events. You are living in the middle of his story. And by his grace, your story will end in heaven, if you accept God's offer of salvation through our Lord Jesus Christ. To accept that offer, go to movingmoments.org. Click on Find Peace and learn how you can have eternal life. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Ewan ko ba, Doc? Kumakain naman ako 3 beses isang araw. Natutulog sa oras. Nag-exercise. Pero ba't pakiramdam ko eh, lantang gulay ang katawan ko? Kailangan itulak ko pang sarili ko para bumangon sa umaga.
3: Eh, Mrs., inaalagaan nyo nga ang katawan nyo. Eh, ang pag-iisip nyo, inaalagaan nyo rin ba?
2: Ha?
3: Magagalitin ba kayo? Madalas ba kayong mag-alala kahit sa maliliit na bagay lang? Meron ba kayong nakagalit na hindi nyo mapatawad? Alam nyo, Mrs., ang kalusugan ay kalusugan hindi lamang sa pangangatawan, kundi maging sa pag-iisip at emosyon.
2: Doc, pwede bang wag na rin akong mag-alala sa utang ko sa inyo?
4: Real Talk. Real Talk.
0: 10:17 at on time, diri sa DYBS, nagpapamati ikaw sa Gyapon sa Real Time with Leia. Sa mga naga-online subong sa Facebook, hello gid sa inyong atanan, salamat gid. Kag subong man sa mga nagpamati sa radyo, hello, hello sa inyo. Abyan, pwede gig kamo diri makakonnect sa DYBS. Kung may mga prayer request kamo dira o kon inyo mga greetings, shout out kag feedback. Ang aton nga number 0998-842-2130 or pwede man dira makamessage sa aton nga chat box sa Facebook. Kag hindi na ni naton pagpadugayon, abyan, malawig nung ining discussion naton on Suicide Prevention Month, abyan. Kag aton nga guest sa sining nga aga, of course, she is a friend of DYVS, no? Kag sang naligad na ka upod naman diri siya sa aton. Pero salamat gid kay gingaan niya gikita sang tinion, bisan ano ka busy sa iya sumong abyan, ari diri siya para mag-share naman sa ato, no? Sa mga updates on this topic, abyan. Kay I believe nga amo gini ang iya nga expertise, abyan, no? So gina-welcome gid naton sa aton program ang aton nga psychologist nga friend, si Ma'am Daisy Gazandiev. Good morning, Luwat, Miss Daisy.
5: Good morning. Mayong aga sa tanan.
0: Yay! Excited kami today nga makaupod ikaw. Kag, of course, no, ang aton nga topic, hindi lang timely, but at the same time, ka serious gid, no? Masin nga aton serious gid ni nga topic abyan. And I hope sa tanan naton nga nagapamati, dira subong, mangin na klaro gid, no? Kag mapuslanon gid ang aton nga mabatian subong kag i-share ni Miss Daisy sa aton. Kag aton gid kinapasalamatan liwat no ang mga abyan aton dira sa Maila, Castellana. Maayong aga gid dira sa inyo kag of course ang mga taga Kabankalan. Mm-hmm. Hello gid sa inyo, salamat gid. Kag Miss Daisy, antes kita magpadayo no or magproceed sa aton nga mga pamangkot, basi mera ka gusto tamyawon.
5: Okay, so una sa tanan, gina-greet ko good morning ang mga viewers naton. And my fellow colleagues sa my Articulate Psychological Center, even sa Kabankalan Catholic College, and my family, friends from the church, good morning to all of you.
0: Yes, no, salamat gid mga abyan nga nagapamatikag sa mga abyan man ni Miss Daisy, no. Salamat gid. Kag ang una gid naton gusto mahibaluan Miss Daisy, ano ka importante nga may ara gigita bala awareness, no. Nahanungod sa Suicide Prevention Month, no. Mm-hmm. Pwede mo na ma-share sa amon.
5: Yes, actually ang Suicide Prevention Month initiative inisya sang World Health Organization, mm-hmm. right? And ang theme sang aton Suicide Prevention Month this 2026 is changing the narrative on mm-hmm. suicide. Mm-hmm. So we intentionally of course talk about topics, no, about suicide, about mental health and how to seek help. And importante siya because suicide is not simple an individual problem, mm-hmm. no, hindi lang ya ang tao nga nag-suffer ang may problema, but this is a community problem, so it involves you and me, mm-hmm. collective ini siya nga effort. And many people who are struggling, actually they are suffering silently because of shame, mm-hmm. and that's one of the reasons kung nga ang may suicide prevention is because we wanna omit or maybe, no, if we cannot totally eradicate the stigma, at least, no, we can raise awareness on how to prevent suicide. Mm-hmm. So, ang ibang nga tao, they are scared to share because they fear being judged, oh, no? Mm-hmm. Being judged. Or maybe that ang belief ba lang, nobody would believe them.
0: Uh-huh.
5: So, when we raise awareness, we help people recognize warning signs. Uh-huh. Amogin na siyang number one. Uh-huh. And we understand that suicide is, of course, preventable.
0: Uh-huh.
5: Right? And become more comfortable starting conversations about mental health. Uh-huh. Sometimes, genuine conversation is the one that bridges someone feeling empty and then two people nga makabulig man sa ila.
0: Oo. Gapati, gigita Miss Daisy, ang ini nga mga issues naton or concern on suicide, hindi lang siya siling nga gulpi lang, no? Ano dahil nga, amugi na siya. Siguro, nami ito ginmention mo nga, simple lang ganyan nga pag-istorya na maka-help. So, amat-amat ni siya, no? Or process ni siya abyan before ina siguro nag-amo na siyang sa mo na ang sitwasyon. Kag na mention naman kagina ang fear of being judged, mm-hmm. no? So nami gina nga may awareness kita dira abyan. Kag ang gusto ginaton mahibaluan naman ang mga bagay bala nga like ang misconceptions bala Miss Daisy nga dapat naton i-correct, no, nga amo na nga sa aton galing nga kalimutan, no? May ara gid mga solusyon, no, sa aton nga mga concerns. It's just that nga kinanglan lang gid naton nga may someone nga ma-share kita bala sa aton mga experience, no, or mga ginaagyan. So pwede ka dira maka-share on the sides ang mga misconceptions kag paano na siya naton i-correct, Miss Daisy.
5: Yes. Adamo gid sang several misconceptions, no, and I think and I believe dapat makorekta na siya subong.
0: Mm-hmm.
5: So one or the first gid is that people who talk about suicide are only seeking attention.
0: Mm.
5: And amo na siyang first nga nagaano lang na siya nagapapansin.
0: Oh.
5: Nagaseek lang na siya attention. So as a mental health professional, ako nga encouragement sa inyo tanan is that we should never dismiss or invalidate someone simply because they are expressing suicidal thoughts.
0: Uh-huh.
5: Okay? So whether they are communicating distress or if asking help sila or trying to make sense of their situation, we should take it seriously,
0: uh-huh.
5: no, instead of invalidating their emotions,
0: uh-huh.
5: and their whereabouts, no, in life. Another misconception is that asking someone about suicide will put the idea into their head, no?
0: Mm-hmm.
5: Though may ara na iba nga gahambal nga hindi na halay ka talk about suicide to that person. Kay suicidal na gani, halay ka pa ka talk about suicide.
0: Oh, oh,
5: so, may iban pa na naghahambal nga, dugi na tagaan mo siya isang idea on how to do it. No? Ang energy, i-manifest ya pagina. Doon muna siya nga mga misconception. Mm-hmm. But to tell you, evidence and clinical approach, ang mga practices sa clinical settings, we do not support that assumption.
0: Mm-hmm.
5: Asking directly and calmly and compassionately can actually open a door for someone to talk honestly about what they are experiencing.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Okay? Another misconception is that suicide happens because of one problem.
0: Mm-hmm.
5: No? Ang ibanda, masiling nga, lalaki lang na, ati ano kung imbrikan ka, babae lang na.
0: Mm-hmm.
5: No? Usually, it's not just about one problem. It is much more complex. It's a combination of a lot of factors. Multiple psychological, social, relational, environmental, and all, of course, situational factors can also interact.
0: Uh-uh.
5: So, having suicidal thoughts does not necessarily mean na a person wants to die.
0: Uh-huh.
5: Okay?
0: Uh-huh.
5: Sometimes, a person just wants to escape the pain or want the pain to stop. Okay? So, mag-express ang tao nga, I'm dealing or I'm entertaining suicidal thoughts. These people do not necessarily want to die right away.
0: Uh-oh.
5: But they are trying to look for an avenue or maybe a way to stop the pain that they are feeling. Amo na siya. Okay? So, important gid nga for a person nga desperately in need of help is that we have to listen, get. We have to pause. We have to lend our ears. Listening ears, get, actually, ang pinaka-importante sa tanan, no?
0: Mm-hmm.
5: And wala lang anay isang advice. Wala lang anay isang correction. I think the most compassionate attitude that we can offer or help we can offer to someone dealing with suicidal thought is just a listening ear.
0: Salamat, kasi na Miss Daisy, no, nga mga gin-share mo ng mga misconception, somehow siguro nagaka-ano kita dira subong abiyan, no? Somehow nagaka-guilty kita, pero kanami gid may ano kita gali, no? May mga pamaagi gali to paano na i-deal abiyan sang insyakto, no, nga hindi na siya naton nga nang nga ano ble, i-approach ang amo nang a person kun may mga tendencies gin man sila, no, sa mga person, labi na gid ang mga lapit sa aton, balaabihan?
5: Yes.
0: Listening ear, gid ang pinaka-una, gid siyakto, gid na Miss Daisy, no? Salamat, gid. So, ano naman ang mga factors, ayhan, or mga sitwasyon sa kabuhi, ang nagatuga, no? Nga ang isa ka-individual, bala Miss Daisy, ma-overwhelm siya bala, or mangin hopeless?
5: Okay. Mm-hmm. Sige, mahatag ko examples ha sa mga clients ko. Usually, their narratives are, or their statements are this. Nakapoy na ko.
0: Mm-hmm.
5: Natakaan ako.
0: Mm-hmm.
5: Hindi ko na kaya.
0: Mm-hmm.
5: Wala na ko kabalo kung may solusyon paning akon nga problema. This life is, you know, tiring. Kay tomorrow, it's going to be the same. Amo na perming ila nga ginahambal.
0: Mm-hmm.
5: So, factors or life situations may cause a person to feel overwhelmed or hopeless. Number one, Canada, is because the demand of life exceed what they feel capable of coping with that at the moment. May certain level man kita bala, kumbaga pa, though may moderate, average, or maximum level nga kaya pa natin madeal ang mga problema. Pero when we reach the, kumbaga pa, the highest point, of course, no, we need help, gidman. So, there are a lot of factors, maybe a major loss. Pwede gid ang aga-grieve, no? Losing a loved one, losing a pet. Pwede gid, no? Relationship breakdown, relationship problems. Another one which all of us maka-relate gid, financial problems,
0: correct,
5: right? Or academic sa mga students, academic pressure sa mga employed, work pressure, especially kung may mga upod ka sa ulubrahan nga kabudlay ideal. Pero there can also be family conflict, no? Inaabalang kapoy ka na sa ubra, pagpuli mo, lain naman nga level or lain naman nga issue ang ideal mo. For students, or hindi lang man students, even sa workplace, no? Everywhere you go, bullying, no? social isolation, and mga serious illnesses and painful life experiences. No, these are several of the things that can actually, contribute nga ma-stress ang tao, nga ma-overwhelm siya sa mga problema. Pero ang gusto ko man i-emphasize sa tanan niya, hindi man tanan nga mga amo nga situation, the same man ni ang effect sa tanan. Uh-oh. Okay? Kaya nga, we cope differently eh. Lain-lain aton coping mechanism. Uh-huh. And we also have that level of tolerance. Uh-huh. Different level of patience, no? Ang pag-inchindi naton sa iban. So, what may seem manageable to others and bearable to others may not be the same sa aton.
0: Oo,
5: no? So, we should avoid saying, hindi naman ganun kalaking problema. No? Hindi natin pag-i-invalidate ang ilang problema. Kaya nga, even if kung sa aton, kaya natin i-manage ang amusin ng problema, what if sila yung hindi na nila masarangan gali, no? So, for example, kung ikaw, naka-go through ka man sang breakup, kag siya, amo nang iya nga gina-problema that time, it doesn't mean nga wala, naka-survive ka sa relationship breakup. Dapat siya, amo man ang pag-cope niya or dapat malimtan niya dayon, maka-move on siya dayon in sigida, hindi man amo na. Kay like what I said, lain-lain kita coping.
0: Ana may ginadok bala sang imong ginpang share kay ang mga realidad gid bala no sa aton nga palibot kag kanami man nga somehow no kada isa sa aton do nagaagi no sa sina nga mga moment no like loss no sang loved one, mga relationship problem, of course tanan siguro financial amo na bala. Pero can you tell the difference naman niya kung ara ba lang nga ng kapoy na ko, no? San sa maghambal siya nga, kung ma-ano mo na bala, mabalaan mo na nga ano na ginaiya nang do ka risgo na ginaiya, do grabe na ginaiya, no? Kahit siyempre, pwede man na ang bata, mabal na sa nga, na ano ko, na stress ko sa eskulahan. Pwede man ang adult maghambal nga kakapoy at natakaan ako mong amo na bala. So, ano ang paano na naton ma-gauge no ang difference nga amo nang ano na siya gali, lapit na lang nasa gali na mga amo na bala?
5: Oo. So, let's talk about warning signs. Uh-oh. No? How do we know na at risk na gali for suicide ang isa katawo? No? Pero, there is no single behavior ha nga maka-identify gid or that would tell us that someone is suicidal. Hindi pare-pareho be. Pero we should pay attention when someone begins talking about feeling hopeless. Number one, gina siya nga identifier. When a person starts talking about hopelessness, duway na giniya pagbago akon nga sitwasyon, do wala na solusyon akon problema, do amo na lang ni Permi, do wala nagikuya nag-improve sa akon life or mga narratives like another is being a burden. Do always na nilagay nambal nga pabigat ako sa pamilya ko. Palagi na lang nagkakaproblema. Palagi ko na lang binibigyan ng sakit ng ulo yung parents ko. Ako na lang palagi. Okay? Another is having no reason to live. Masiling na sila nga, kapoy na ko. Ado, wala naman ni chance ng life. Ado, wala naman rason.
0: Parang mga
5: pointless na. Kahit wala na reason to live mo. No? Wala na purpose. To para ano pa? Amo na perming ilang mga linya, no? Or wanting to disappear. Magsiling nga, do gusto ko na lang malagyo. Gusto ko na lang madula. Like what I said earlier, people who have suicidal thoughts do not necessarily mean they want to die. Sometimes, gusto lang ginila yung to stop the pain or to just disappear or to move away from the, you know, the causes.
0: Malagyo ay ha, no?
5: Malagyo. So, amo na. And another factor, of course, no, increased substance use. Nagiging alcoholic. Or kung naga-cigarette smoking, observed man ang pattern kay base pila nakakaha ang maubos.
0: Or sa una, hindi man na siya muna or wala
5: yes,
0: man
5: exactly. Gulpi lang nga nag-cigarette smoking, gulpi lang nga nag-engage into alcohol drinking, no? Reckless behavior. And severe agitation. Isama ni siya nga, i-observe mo. Of course, matingala kita. Nga, ka-irritably sa imo ha. Kagamay lang man nga rason. Grabe ka gid mga kig. Do ka inappropriate sa imo nga response or sa imo nga anger sa amo sinang situation. no? Or major changes in sleep. Mm. Kung may nagareklamo, bala nga do, hindi ko kuya bala katulog mayo. Dupirmin na lang ko kina-insomnia. Mm. So, one of the things we ask our clients, no, especially sa clinic, is, how's your sleep? Mm. Kay determinant na siya. Mm-mm. Okay? So, ang ilang ang functioning pagid sa school, academic, mm-mm, no, sa mga students, gulpi lang bala nagnubo ang grade. Sa work na workplace naman niya, gulpi lang nanging non-productive. Mm-hmm. Ang ilang performance hindi na amo sina. Or sa relationship, no, sa may mga partners da, sa mga husbands and wife, ma-determine yung mana if there are behavioral changes, no. Mm-hmm. Inang sang una ka-intimate sa iya, gulpi lang naging cold. Mm-hmm. Hindi mo na maistorya. Permi na lang hipos, or people who want to isolate. Ang gusto nga nag-aisahanon lang permi. So, sa mga bata nga mahilig, of course, there is a personality we call introvert, no? Introvertness, introversion. So, hindi mo ma-spot whether this kid or this person is nag-isolate ni siya bala or kay ti amugin na iyang iyang a trait kay introvert na siya
0: or, oh, personality,
5: no? Yeah, personality niya. So much better nga i-observe ta pagid ang iban nga bagay, how often nag-isolate, how long siya nagatiner sa iya kwarto. Kay kung wala nagidya guwa-guwa, wala pa kaon-kaon, wala gidya yaya kabuhay-buhay ang iya life, then those are actually factors or warning signals na gidya nga you should take action.
0: Thank you gid sina Miss Daisy, na open ang amon nga mind sina, no, nga mga signs kay base tuod maupod mo dira or even ikaw abiyan.
5: Yes.
0: Nabatian mo kami diri subong si Miss Daisy, no. Ay do ara gid ko to sa top 3. No, mga muna bala abiyan, no? So kinanglan binagbinago na naton abiyan. Kag before kita magproceed sa isa pagi kinaton ka pamangkot, Miss Daisy, ari ang aton nga abiyan nga si Sir Ronnie, no, namang coach siya, or may comment siya, no. Good morning gid sa aton nga bisita, Ma'am Daisy. Correct gid, ma'am, nga tani-hatagan gid sang attention ang ginahambal sang partners mo in life. Kay lately lang, nangin, ano ni sa?
5: Customer
0: day. Ang misis ko sa iya ginaobrahan. Okay, may upod siya siguro sini or because gin-ignore sang iya partner iya message about societal message niya or may ara gigili iya.
5: Yes.
0: May message gin siya iya na about sini.
5: Actually, ang school, especially mga teachers, no, they really take seriously the messages of their students. Nagatawagin na sila dayon sa parents. Kaya there are tendencies sa mga students, bala, nag-send sa ilang mga peers, sa ilang classmate nga, may amo na, mga statements that could send signal about suicidal risk, gina-forward na dayon sa mga teachers para nga makontak ang parents, kagpabalon nga may amo sina nga risk ang ilang bata. So, same as true wherever you are, hindi lang man sa school, even sa workplace or sa gwa, but most especially sa sulod sang panimalay. Kay the first person to spot if there is a risk is your family gid, no? The family member. So, amula na galing kay ti, we think na nagadrama lang or basi ara ang hormonal period. Isa pagigali ka factor nga gaka-ignore siya ang inabalang premenopausal nila kay ti, of course, hormone fluctuation.
0: Sa sign siya, no?
5: Oo. Ti, may gina-consider man kita, no? Kay ti, there is what we call biopsychosocial model. Hindi lang man purely psychological. Kaya nga, may factor man ang aton nga physiological responses ang aton nga bodies nga mas makakontribute mangali sang aton nga mental health concerns or even the risk of, you know, committing suicide. So I would suggest gid nga do not take it negatively to talk about suicide. I think it is an active engagement nga we are stepping outside of our comfort zone because the more nga nag-avoid kita topics about it, the more we talk about it, the more nga nagadamo ang issues concerning this, kag the more ang tao nga hindi pagid mabuligan.
0: So, para sa imo, Miss Daisy, so it is something bala nga, amuna bala, ay sige nang nami ni siya, no, kay at least naga-open or it is something bala nga ano, ma-worry kita nga nag-open sila,
5: no? Yes. Mm-hmm. And it opens the door to talk about it.
0: Mm-hmm.
5: No, sometimes gidya ang mga tao nga may mga suicidal thoughts, it's because nga they cannot express what they feel. Mm-hmm. And they feel like when they do, nobody would still understand them.
0: Mm-mm.
5: That's why we have to, of course, give a listening ear, but at the same time, hindi man sila pag-i-judge. And when you give advice, make sure man that you don't use always on how you do it yourself. No, like what I said earlier, na ako ya, amuning ginhimo ko, amo man ang himuon mo. It could be helpful, pero like what I said earlier, different ang approaches naton sa mga bagay-bagay man na even sa problem.
0: No? Now, butsilingon gali, Miss Daisy, no, nga, sa aton sumong bisan ako gani na realize ko nga hindi ni naton pag i-take for granted tuod no ang mga signs bala no sa aton panimalay or sa eskwelahan sa lubrahan nga amo na no nang kung may mga negative na da sila nga gina-share or they being open whether masiling kikisaga ano pa ta nag-reserve pa ta bala nag-hesitate pa kita ay basig a joke lang na siya ya nung amo na bala pero tuod nami to ginambal mo nga sa school gali automatic na iya
5: yes,
0: na ginatawgan dayon
5: ang parents.
0: No, this, I believe the same na sigurong approach naton sa balay naton
5: kung dapat gid no pero kung madalaman sa istorya bala pero of course we need to see if the situation calls for an emergency already, man, that's when we seek help from the professionals. Okay, kung daw ka hindi nagigkaya, nga i-manage sa balay.
0: Aside from that, no, Miss Daisy, nga may nag-share, no, ang mga warning signs. So, ano ang aton nga himuon? No, ang pinakamaayugid nga himuon nga kung may mga amo na ni dadamo tog ibang mention mo kagina ng mga signs. So kung may mga amo na kita ni nakita no sa aton mga upod sa balay, sa lubrahan, sa eskwelahan, ano gid ang pwede, mga tips nimo?
5: Number one is not to diagnose. Okay, hindi ito pag-i-label nga ay depression na, ay suicidal ka, ay amo na, okay? So, let's avoid diagnosing or putting labels anay, okay? Look at the overall picture. Look at the overall situation. And when there is a concern, ask and connect with person to appropriate support gid. That's when I mentioned a while ago nga kung unmanageable na gid siya beyond the control of, you know, the people in the environment, then seek professional help yet. Usually, ari mahatagi ko advice, no, because this is the, misunderstanding, no, between psychologists and psychiatrists. When to go directly to a psychiatrist and when to go to a psychologist, right? A psychologist is actually one or a person who do counseling, who does counseling, therapy. We create psychological intervention, treatment planning that includes psychotherapy. We have different behavioral approaches, no, to help a client cope, manage this, their stress, and to provide them skills on how they can confront this situation. A psychiatrist comes in the picture if the emotion is no longer manageable, kung too much na gid, and if the child or if the person is really at risk of committing suicide. So especially kung may suicide attempt na, nakita mo na nga nahimo yan na, and if there is a higher risk of doing it again and doing it again, and even after seeing a psychologist, wala sang improvement ang client, then that's the time nga ginasuggest ginamon nga mag-seek na psychiatrist.

0: sa among clients is not to deprive yourself of food and rest. So, do not deprive your physiologic needs. Kay kung, of course, kung altered ni ang amo sini nga mga bagay, then makakontribute gina sa aton nga mental health, no? So, amo na gina-suggest, gina-encourage na mo nga when very high risk na get for suicide to seek psychiatric help.
1: Salamat gid Miss Stacy sa pag-educate sa amon sina, no? Kay importante gid ini nga mahibaloan naton mga abiyano ang gina mention ni Miss Daisy sa aton. Labi na gid no tuon na nami tablado ka basic lang man ni siya ang pagkaon kag tulog bala.
0: Yeah.
1: So kun for me ha as I interpret it no nga tuod gumay na notice ka or bisan sa imo kag galingon gani abyan no do ka irritable sa akon makaon gobi anay. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Kun makakaon ka kag duna pa one ka subot silikon na address
0: yes,
1: na.
0: Yes, actually.
1: Atuyo la ko guro kay kagabi ko tuang tugo kung tulog ka nga na umpawan ka do mga amulan na blanay do kung sa siguro do ka first aid anay Miss Daisy no ang available nga remedy pwede na naton mahimo abyan kay it will help di ba la
0: pero usually people who have already mental illness no like depression and anxiety wala gid man na sila bigana magkaon and even for people nga anxious katama no bisan pilito nila ila kagalingon magkaon they will just you know i-vomit na nila kay hindi na nila ma-take mo hindi nila ma-process that's why amo na gani nga even with different aspect the prevention gijaya is the most important rather than the solution or the cure so that's why I would like to take this opportunity sa tanan nga nagapamati kung stress na gani sa work or kung may ginabatsyag nga masakit or kung may ginaatubang nga problema atong mga problema nga ginmention ko a while ago face these things but do not deprive yourself of your physiological needs like your food kag of course ang rest gid ang sleep gid importante get enough sleep eat well and of course engage in exercise move actually the antidote to depression is movement eh that's why we encourage our clients who have depression nga mag-engage gid into activities and of course exposure sa sunlight exposure sunlight therapy ginhatag na ni Lord Saturn ng sunlight kay ti isa na siya sa mga antidote to sadness or hopelessness kay gahatag siya vitamin Saturn.
1: Wow. Salamat gid sina Miss Daisy nga mga tip ni mga dako gid nga bulig ino kay available lang man gali.
0: Yes.
1: No, like ang sunlight kag ang movement no ang exercise nga free man lang. Mga
0: apian. Yeah. That's why there are countries bala Miss Leia nga dumas lawig ya ang ilang dark bala ang ilang night. Oo. Mas damo sila ya sang mga cases ang depression. And it speaks so. Oo. Kita gintagaan kita diya sang sunlight. It's for free. So we have to make use of that. Kay namin na siya nga medicine.
1: Thank you so much Gino. Grabing wisdom sang Ginoo gali abyan no sa aton. Ara malang gali. No, we need lang gid nga makabati sini kag at the same time no nang anon man nato natong kagalingon sometimes ino magba kita no ara lang mada ang mga bulong gali sa palibot nato nabiyan. So ari ang isa pagidya, okay la na siya Miss Daisy or is it okay to ask someone nga amo na nang amo na may mga ginapanguna-una kadira nga maamo ka na sina or
0: yes.
1: Okay lang na ma-ask.
0: Actually, yes. Oo. Pero it really depends on your approach, ha? Oo. It really depends on your approach.
1: Oo.
0: And the use of words. And of course, the tone of voice. And like what I said a while ago, you should ask with compassion, gid. With a calm voice and gentle, gid, dapat. So, how do you do that? Of course, hindi man nga ka-upfront nga. Suicide risk ka? Do you have something like that? Pero at least, of course, you start with simply saying, may na-notice ko pala sa imo nga changes. Although, from this, na-notice ko lately daw kaamo kasi ni Hao. Are you going through something? O pagkatapos niya na nga share or something like that, would you consider yourself at risk of, you know, are you dealing with suicidal thoughts? Or are you dealing with thoughts na gusto mo na lang malagyo or to just end this? So, amo na siya. Hindi man nga upfront, gid nga masuicide ka or something like that, no? Gentle gid dapat the right words to ask.

0: and even, no, we have to do it compassionately. Good.
1: Salamat kin sina Miss Daisy, no. Kay King Kisa, tuod kung daw ka, aram lang ka, over familiar ka na ba sa tao. Kapi paupod mo sa balay, nung lawig mo, bla, permi mo ginaupod, no? Exactly. Tama, tama ka, casual, no? Ang pag, pag-approach natin nga. Kung Kisa, imbis nga makabulig kita sa ila, daw, amuna, daw, lain pa ya ang dating. So, kanamigid nga, with compassion, abiano, and with the right words. Kag, amuna ito, no, ang pwede natin himuon, no, kag ara man lang available ang mga bulig abyan. Pero ari Miss Daisy, ang ano natin, ang role natin, no, sa pamilya natin, ano naman niya, no, ang school, ang community, how does this helps, no, sa mga abyan natin nga going through or somehow may mga gina-go through or may mga even thoughts about suicide, no? Ano naman niyang paano makabulig ng family, friends, schools, or even churches and communities natin to prevent sini?
0: Suicide prevention is not just a responsibility of one person or one professional. Like what I said earlier, it's a collective effort, you know, sa pag-prevent ng suicide. So first and foremost, the family. Okay? The family should help in creating an environment where people feel safe. Okay? Talking about their emotions. So I think we have been learning already from our own experiences, no? Kasi most of us nagdahuman kita siguro sa families nga daw wala gid ka entertain ang emotion because we were taught to be resilient, okay, no? You have to be strong
1: or hindi magibi.
0: Or hindi magibi. Oo, kung lalaki ka hindi magibi kay amo ka na ang lalaki nga gahibi amo na. Oo. So subong ya, really, because prevention and awareness really are helping. So may mga family, subong may mga parents nga they're changing their approach to this. So ang family gid maka-create sang environment where sharing the children or people's emotion feel safer. Ang school naman niya can strengthen mental health programs, which I believe si DepEd kag si CHED, they are already, you know, taking initiatives on how to promote mental health programs, no? And identify students at risk. So ang mga teachers ginatudloan man sa mga skills to identify whether they have students nga at risk of mental health or suicide. And to establish referral system. So that's why ang aton nga schools may guidance and counseling office. Right? Kaya kung hindi ma-manage sa classroom, gina-refer sa guidance counselors. And there are also guidance counselors na if they cannot manage the behavior of their children, gina-advise nga mag-seek man some professional help to a psychologist for a much deeper therapeutic intervention. Right? So ang workplace naman niya, amo ni ginisuryahan ta kagina, can promote psychological safety and develop access to mental health support. So ina-encourage kinaton atong mga employers to develop mental health programs for their employees, no? The community, which will involve, of course, outside the church, no, aton, compassionate community, and spiritual support, while also recognizing when professional mental health intervention is already needed. So let's do away gina sang mga advice natun nga, i-pray lang, sige lang malimtan mo gina, ma-overcome mo gina, no? So the first step is to sit down with that person, to listen without judging, let the person talk, and as much as possible, do away gid anay sang mga correction. No. Things are already overwhelming, hindi na nila ma-process sa ilang mind kung paano pa na ang insakto or hindi.
1: Wow, no. Ano ginatuod no ng full of insights, no, Miss Daisy, ang imo gina share sa amon today. Kag somehow I hope nga may ara na naklaruhan na sa aton nga mga huna-huna, mga abyan, no. Kag at the same time, nami gid kun may ara gid sang somehow matamat nga pagbag-o man sa aton nga approach, no, mo kagina ni Humble ni Miss Daisy. Of course, we are not all experts, of course, Miss Daisy, di ba la? Or we don't have to be, no, an expert, but no, sa awareness pa lang nga amo na ginahimo na gani nato, no, ang role diri sa media abiano, no. Ginahimo naton today, mabuligay kita. So, ma-share kami sa mga information sa imo. Then muna no nang may ano gid may insakto nga application no when it labi na gid sa suicide prevention abyan. So kanami sining nga ginahimo ni naton abyan, and I hope nga mahimo man ang aton nga part. So Miss Lacy, ano ka importante ya nga ma-encourage ang person nga ma-ano na siya no ma-seek professional help? Ano naman ni ang imo ma-share diri?
0: Yes, it's ano gid important gid nga ma-encourage nato ng person when it's really the right time to seek professional help, no? So even after offering a listening ear nga tagaan mo siya time, pero it's really important to distinguish, no? Where if the support of a professional is already needed. Kay ang suicidal thoughts bala, these can be associated with different factors, psychological stress, no? And sometimes there are already underlying mental health conditions that need immediate help. So a psychologist, psychiatrist, counselor, or other qualified mental health professionals can assess the person's needs and help develop an appropriate treatment and safety plan. Kay kung ma-determine kag makita na nga it's really already out of your scope, then amo gina the that's the time to seek professional help na gid. Okay? And if in the Philippines, actually if someone is experiencing mental health concerns, may ara kita nga mga hotlines man. You can call 911 if do ka dangerous na gid sang situation, especially kung nag-attempt na suicide, no? Or the Department of Health also identifies with the National Center for Mental Health. Amo nang aton nga may crisis hotline kita. And 24/7 na siya. Pwede ka da katawag if you are just needing someone to listen to you or guide you. Katawag ka da. Kay ang aton nga crisis is may toll-free man na sila be. Nationwide. Okay, ara man na makita niyong aton nga information sa World Health Organization Philippines nga page and even sa National Center for Mental Health.
1: Kag ikaw yung Miss Daisy, no? Kabasi may ara dira abya naton nga nang gusto mag-connect sa imo, no?
0: Yes.
1: Paano sila maka-connect sa imo?
0: Okay, so you can directly connect me sa akon nga Facebook page, no? Ang akon na name, you just search for it. And pwede man nga makakonect sa Articulate Psychological Center because that's where I'm also working as an associate psychologist. Dapo man actually sang psychologist here in Bacolod, no? And we have also other psychological centers. So it does not necessarily mean nga sa akon lang kamo mapalapit. But if you feel like you really need help na, please do not hesitate yet. We will not wait for the situation to become worse before kita mangayo sang bulig, right? So if you know someone as well, a friend who you think nga nag-suffer with something or do hindi nagikabalo ko anong himuon nila, so you may help by referring them to a mental health professional.
1: Madamo gyud nga salamat Miss Daisy, kag damo gyud kami sa mga natun-an subong, and of course mga importante nga mga things no nga kinangla nato na mo no naton himuon abyan para nga magbulig kita for this concern naton abyan. So I believe nga hindi ini masolusyonan immediately abyan, pero nami kay prevention gali na bali Miss Daisy ang cure, no? Prevention is still the cure mga abyan. So don't forget no nga i-share mo ni sa imo mga pamilya kilala para nga aware sila abyan, no? Sa sini nga mga ginaistoryahan naton subong kag mabuligan, of course, no, mo ginang goal naton. So madamo gyud salamat Miss Daisy. Salamat gyud kag kabay pa nga amo na ang prayer naton nga of course, no, dako gyud nga mabuligan or damo gyud mabuligan nga mga abyan naton nga somehow mapanubo ini, no, ang mga katabo sa aton subong sa suicide abyan, kag at the same time kita man mangin blessing man sa aton upod sa sa balay, sa opisina or sa community naton, no, paagi sa sininga awareness abyan or pag-educate, no, sa aton mga abyan kag kilala. So may ara ka basi may mga programs ka mo this month Miss Daisy nga, or mga activities nga gusto share or encouragement mo na lang.
0: Yes. So, siguro, ano na lang, if you are someone listening and you are struggling And may mga hesitations ka to reach out, maybe for reason of shame or fear of being judged, please know that you don't have to keep it to yourself. Uh-oh. Okay? Seek help, Ged. I know that you have friends, trusted friends. If you have, please, ano, Ged, confide, Ged. Okay? Kaging bless makita ni Lord with our social friends. Kay mangin avenue man na sila naton, mm-hmm. no, for seeking help. Mm-hmm. And please, sa mga kabataan, do not hesitate to tell your parents about your struggles sa school. Kay usually, ang humble sa mga kabataan, hindi ko gusto dugangan ang problema sa akong ginikanan. Oo, no? Please, change that narrative nga, ah, kay that's also a responsibility of your parents to look after your mental health. So share, Gid, hindi mahadlok, because ang aton nga pag-approach sa ini nga bagay maka-change, Gid, kay makabuli, Gid, sa iban man.
1: Mm-mm. Salamat, Gid, Miss Daisy, ang aton nga psychologist friend diri sa DYVS. Thank you, Ma'am Daisy, sa insights. Maka-help ka ayo. God bless you, Malin, kay Ma'am Amy Lou. Salamat, Gid. Kag salamat man kay Nong Bernard, kay Joel sa control, kag sa aton nga transmitter site tira sa Talok. Maadamo, Gid, nga salamat kay sa tanan nga nag-upod sa aton sa radio or online. Salamat, Gid, sa inyo, and may God bless you, mga abyan. See you again tomorrow, the same time, 10 o'clock, diri sa DYVS. This is her friend, Leia. God bless, abyan. Bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning mga listeners namon, mga followers sa Facebook. Saluwat, welcome sa Kapani Malay Mo. Ang upod ninyo sa sininga aga sa gihapon, ini si Chinky, companion ninyo for 11 to 12 nga oras, Monday, Tuesday, and Thursday. No? We bring stories, practical ideas, mga simple lessons nga kinanglanon man naton sa kada adlaw, di ba? And today istoryahan naton ang something beautiful, something that kung kaisa kakalipatan ta ni because sako kaayo, sako sa obra, sako sa panimalay nga mga responsibilidad, mga problema pa nga nagapop up no, and syempre demands of daily life. So, ang topic natin about art. Kay September, National Art Month mo. So, art. So, kung kabati kaysang word nga art, mapinsa ka din nga, ah, paintings na, na either mural or watercolor, kung ano man nga klase sang paintings na makita natin, either sa aton mga balay, no? Or sa mga galleries, mga sculptures na pwede na sa masinatong art, no? Manapinsarta. Mga professional dancers, singers, famous artists, no? Sila mga art artists. But art, A-R-T, is much bigger than that. Ang kinapinsaro natin. Art can be a simple nga paghimo sang isa ka bayo agintahi mo, no? It can be arranging flowers. Pagluto mo is an art. No? Pagpasa mo sang meal. Pagkanta mo, kanta ka da, while nag-obra ka sang ilubrahon mo, pwede mo consider art. Ang gardening, landscaping, diba? Kung sang photographs, dahil mga art na sila, and even pag-dekorar lang sang gamay na corner sa imo balay, pwede mo consider na nabilong sa art. And sometimes art can help heal a tired heart. So, ini si Jinky, danay kita until 12, dari sa Kapani Malay Mo.

0: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
1: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit na kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
0: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Okay, padayon kita sa aton nga topic subong about art. Art is not only for artists. Okay? Damo sang gahambal nga hindi ko ya artistic, hindi ko kabalo mag-drawing, hindi mo ko kabalo magkanta, wala ko ya talent, abi mo naguluwa agi ni bla sa ginauyatan kong subject nga motion class kag ilang may weekly activity na sila mo nga part sang amon nga Saturday class na may got talent na sila. So whatever talent you have, i-present mo kay amo na silbi plate nila kay wala ko sila ginagani written exam, may ara sang reporting nor any project kay motion class mo na. And then sa ila prelim exam, kumbaga tanaan sila ma-perform liwat and it's a full show. No, ti amba sa isa, miss, wala ko talent. No, hindi na pwede wala ka talent. Nagkanto ka sa art school, wala ka talent. So, mga muna bala, no? But the truth is, you don't have to be a professional artist para ma-experience ni mo ang ginatawagang healing power of creativity. So, art is not always about producing something perfect. Kay kinanan, mag-artist ka, sagad ka sa drawing, perfect na ang linya mo, ang color scheme, ang line of, tanan-tanan, no? Siyempre, may aragay man standard. Ginto, ani, sa proper schooling, no? Ang theory of design, something like that, ang color theory, mamus na, ginto, ani, man na, kay kag mag-graduate mo ang kurso natin, siyempre professional artist, kagin man i-consider, no? Pero, not necessarily, pag hindi kita nag-go sa sinang career, pero may talent ka for that, no? Hindi man git 100% kin-expect sa'yo mo ma-produce ka sina, di ba? And sometimes, art is simply about expressing what we feel. Ay, ibang din ang nila career, pero hobby na nila, kag-talent nila, nag-sige sila yung himo, no? And when we are happy, anong gakatabo gani? Nagakanta ka, di ba? Gahaming-haming ka, no? Kung inspired ka, anong gakatabo? Nagapang-dekorar ka, maginakuti-kuti, kadaka-inspired ka mo. So, when we are stressed, anong masami kung ikaw nanay, ikaw homemaker, kara ka sa balay, nagapang-paninlo kita, ginapang-arrange ng aton nga balay para magtauhay ang ulo ta, no? Aton kwarto, aton bayuan, no? Mugid na. And when we are worried, some people, ginapaupok nila sa garden. Nagpang-garden sila. When we are sad, nagpamati man ta sa music para magtawahan ang ulo ta, hindi ta masubuan. Pero, make sure hindi sad song ha, music pamatian ta kay, nako, madagdagan pagin ang kasubo mo, pamati sa mga happy nga mga melody, no? So, when our hands are busy, sa panahi, panggansilyo, luto, painting, creating something or producing something, our minds sometimes become calmer. Nagtatawahay. So that is the beauty of creativity. Right? Agrigig ka muya sa akon, kainchakto, giniyabala mo. That's totoo, no? So when life feels heavy, let's be honest ha, mga kapanimalay, because life is not always easy. The up and down man ha. Galing kay tungod Kristohanon kita, arang Ginoo naton, ginasaligan naton, that gakwa sa aton strength. Ang aton bala nga hope, no? Na after the storm, may rainbow naman yung magagwa, kagkasanag, malampawasan, tanatanan. So there are days when we worry about money, and there are days when we worry about our children, ila future, ila health, ila safety. And there are times when our relationships, especially sa mag-asawa, no, gina-test of time man, no, become difficult, especially pag issue na sang budgeting, no, kag-discipline sang kabataan, mamunabla. And there are moments when we feel tired from work, na ano ka na, na burn out ka na, kung wala ka na day off, wala ka na sang vacation leave, wala mo na tanagin, enjoy, Google mo na tanan sa trabaho, because siyempre, pag may overtime, gaduga ang imo income, kag pamayad na pamayad, pamayad, mamunabla. Sometimes we experience disappointment, loss, failure, or uncertainty about the future. Sa mga hubin na, nga mapamatanon natin. Though, is sa stage nga, kapila na ko, nag-apply, gin-interview na ko, tapos wala mo ko gyapong gin-hire, pila na ko kay years nga tambay since nag-graduate ko. And sometimes we parents, we compare our children with others, stress sila kaayo, no? And during these moments, we often look for ways to escape the stress. So, iban, nagatanaw movie, nagalagaw-lagaw, nag-scroll na lang sa ila cellphone, iban, nagatulog, way nagakaon-kaon, e iban, mayo lang kung maka-istorya sa barkada, sa friends, no, masaligan, mayong na company, nga ila mapayuan sang maka-confide sila, bla, sa ila mga concern. And there is nothing wrong with these things. But another healthy way of coping with life's difficulties can be creative expression. Amo na gina-drive out ko. You don't have to create masterpiece, nga parang Michelangelo, o sino ba na mga sikat ng mga painter or artist. You simply need to create something. Kung ara mo sa crochet, sa embroidery, sa cross-stitch, sa paghimo sang weave, loom, no, weaving, or bisan kilt, or anumanda, himua para ma-relieve ikaw sa tanan nga ginaatubang nimo nga mga kabugatan. Right? So, amun siya ka-importante sang being a creative nga mabutang naton bala sa aton nga life subo, ma-apply naton para hindi kita ma-stress, malikaw kita sa bayad sa doctor o psychiatrist nga mamati sa aton kay tud wala ka tagina ulaan mo, no? Di ba?
3: Kwentahan at kwentuhang pera. Dito lang yan sa Pera Tips kasama si Rex Resurreksyon.
4: Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Kamusta na kayo mga kapatid? Nakakapag-ipon na ba kayo? Sana po ay lagi niyong nararanasan ang pagpapala ng Diyos. Ang paksa po natin ay pagiging mabuting katiwala at tinatalakay natin yung ipon at utang. Nabanggit ko po sa inyo na ang Pilipinas, we are ranking as number 37 among countries with foreign debt. E paano naman tayo makakalpas ng ganito? Eh lahat ng gobyerno natin, utang ng utang. Si Cory Aquino, umutang po siya ng 43.9 billion pesos. Si President Ramos, 143.3 billion pesos. Si Estrada, 170.8 billion pesos. Si President Arroyo, 923.8 billion pesos. Palaki ng palaki ang utang natin. Kaya hindi nag-i-improve ang ating sitwasyon. Pero sabi ko rin sa inyo, bago tayo kaagad-agad magagalit sa gobyerno dahil utang ng utang, abay, sa totoo yan, dapat sisihin lahat ng Pilipino. Sapagat ayon sa aral, ito sa Clarence Henderson International Study noong January 2002, sinasabi rito na ang savings rate ng Pilipinas ay mas mababa kesa sa savings rate ng ibang mga Asian countries. Talo tayo ng Singapore, Thailand, Vietnam, Taiwan, Japan, Korea, at iba pang mga bansa sa Asia, talo tayo sa pag-iipon. Tayo mga Pilipino ay mga one-day millionaire. Ngayon, kung tayo ay walang savings, sigurado yan, mababaon tayo sa utang. Now, hindi lang Pilipinas ang may problema ng utang. Alam nyo, ang Estados Unidos, dating pinakadakilang bansa, pinakamayamang bansa, eh ngayon po ay may problema na rin sila. Ito po ay galing sa aral ni Doug Casey. Eh lumalabas po as of October 14, 2011. Ito lang taon na to. Ang utang ng US ngayon ay $14.9 trillion. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang 1 trillion? 1 million times 1 million is equal to 1 trillion. Ganong kalaking utang yan. Eh sinasabi, ang utang ng Estados Unidos ngayon ay $14.9 trillion. At patuloy na lumalaki ang utang nila ng 200 billion pesos a day mula nung September 20, 2007. Araw-araw, 200 billion pesos a day. At lumalabas ngayon mga kapatid na mahihirapan na talaga makabayad ang Estados Unidos. Sapagkat ang kanyang increase in income, eh napakaliit lang, parang $10 trillion lang. Pero yung overall utang niya na patuloy na tumataas pa, umaabot na halos sa $70 trillion. Geometric curve po ang kanilang utang. Ay nako, halos wala ng pag-asa. At maraming mga tao nagsasabi, unsolvable na, hindi na malulutas ang problema ng Estados Unidos. It's just a matter of time talaga, babagsak ang kaawa-awang dating mayamang bansang yon. Bakit po nangyari ito sa kanila? Dahil po sa kakautang. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, maging matalino tayo, huwag tayong palautang. Ano ba ang danger ng utang? Yun ang sabi ng Biblia, ikaw ay magiging alipin ng mga nagpapautang sa iyo. Wala kang kalayaan. Trabaho ko ng trabaho para lang mabayaran yung utang mo. Hindi na para sa iyo, hindi na para sa pamilya. Ikaw ay nagtatrabaho para buhayin na yung mga nagpautang sa iyo. May mga kilala ba kayong mga tao na nahulog sa krisis dahil po sa utang? Ay nako, napakaraming halimbawang ganyan. Sa susunod na linggo, magkikwento ko ng ilang kwento ng mga taong nabulid sa krisis dahil po sa pagkakautang. Hanggang dito lang muna, tandaan natin ang marunong, maraming ipon, ang mangmang, maraming utang.
5: So mga kapatid,
4: kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135. O kaya mag-email kayo sa peratips@gmail.com. Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinabukasan. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
6: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Okay, the healing power of our hands. Okay, ari na ha. Hindi ka butsingon nga nag-practice ka to kusang nanu-nanu, natuon ka sang therapist, no? Being a therapist para makapaayo ka. You know, ang ining kamot na ginahatag ni Lord sa aton, may healing power ini. Paano? There is something special about our working hands. Pinsara ang pagpanahi. Ginpili mo ang tela, fabric na gamiton mo. Gintanugan mo ang dagom, no? Either it's a hand sew or using a sewing machine, no? Nag-measure ka man, di ba? Nanakos ka. Nag-utod ka, gintahi mo, no? Slowly and something begins to take shape. Amat-amat, takapurma ka sa isa ka from a whole fabric, no? Amat-amat nakahimo sang blouse, sang ng bolero, or pungos, or ano man da nga, from a simple fabric, no? Nakahimo kagali sang something beautiful, even a bag, no? Last week, 2 weeks ago, I think, no? We are privileged nga gin request sang aton diri nga LGU to conduct the launching sang isa ka building diri kag isa ka artisans, no? And nagtudlo kami for 5 days sang bags, and we have a second session naman this September, and last session will be this October. So per batch 25, then same lang a topic, but the purpose is to help sa aton diri nga mga bakulod nun nga mga pumuluyo nga maka avail sina nga maka tukod sang ilaman business through that bags nga tudlo namon, maging tudlo namon, or mangin may kakita bla obra nga may matap sa ila, no? It's either may entrepreneur sila or may company or agency or ano nga magkatudlo sila. So, from simple nga material, let's say canvas with the hablon nga materials namon, they created, reproduce sang duwa ka klase sang bag, no? So, amo na bla, hindi mo na sila mga artist gid. Nagkadto sila, naglearn sila, nag-enjoy sila, and nakabalo sila. Old clothes can become something useful. Pwede mo on kilt. Nag-join kami sang fun run, sang test the anniversary. Kinpahimuan ko. Sila, ginpahimuan namon. Ginagimo sila. No? Gituloan namon sila how to make visor. And then using the mga patches, mga kilt na tela namon, they produce. Kada isa sang scholar, may visor nga kilt, no? Ay mo do tagpi sa aton pa, pero nakapudus sila. Diba? Being creative or kundi man gika creative, nakatuon ka sang another skills, no? So it became useful mga sini mo do mga robot na nanda. So and while your hands are working, your mind can have a moment to breathe. Kaya wala ka nagpalibog mo, mo ko ni Bilato. Enjoy mo lang, hindi mo papalibugan, basta nag-ubra ka naman sa nagsakit ang ulo ko, isang takos-takos, nga inaano ni man, paano ni sa baron man, paano ni sa tayoon, doon nag-stress ka pa. Basta hindi mo gusto na, nagpilit mo lang kay para makaubra ka or may muon ka, go be, pwita akong diin imo direction, no? This is one reason why traditional craft, my handmade activities, blah, are valuable, not only because they preserve our culture, but also because they give us an opportunity to slow down. Medyo hinahinay, no? Nagakalma ka. The same thing happens when we cook. Nagaprepare ka sa ingredients, diba? nanindahan ka, ginpanghugasan mo, ginlimpyuhan mo, ginpangchop mo, ginmix mo, ginluto mo, ginseason mo, and eventually, nakapudus ka sa namin nga pagkaon, ginpakaon mo sa imo pamilya, dala ka na da. Din butangan-butangan, pada design-design, karti-artihan, nakita ano bi sa YouTube, kung di indira. No? That simple act can give you a sense of accomplishment, right? So, art can help us express what words cannot, no? Sometimes, we don't know how to explain sa aton nga feelings. Amo na blang amo estudyante sa studio art, may studio room gina mo, danda sila, express yourself. Pero wala sila express sa vandalism, sa madingding nga, may canvas na sila ya, ginagaan na sa tiyansa, oh, express yourself. Although may ara, manayin sila yung nga problem or subject nga may portraiture, may model na da, sundo nila, no? May ara man sila yung, kumbaga, may time lang nga gaan sila sang freedom nga you express yourself. One time na model ko sa 2 years ago pa ko gupirahan. Sige, model ko sa rame mo ko na sa ako teacher. Sige, miya, sige, miya. May bayad to ya. Yeah. Sige, miya. Yeah, tignan mo na talent. Kaya ginagaan, gaya mo na talent fee or fee bala ang model. Tiki sa awag pangita pa na ako sino yung model nila. Mana. Tiki sa ako, ako yung model. O, sige, reserve si miss o reserve. Tiki may ano ko, yung pamamahaw pa ko yung ginagaan ko nila. Kakapoy galit, no? Kung pila ka uras ka yung mga gamon na, apat ka uras ng subject to, I think, bala mo. Sige niya, 2 hours lang kami sa picture na lang diyan kung sundon da kung diin ka mga posisyon diin yun da na tubang na part si miss amo na picture rin after 2 hours kay kaluluan mo si miss nga po kung ko ang pila ka oras si ko ay salamat kay dumakay home na gid ko kay ang mga ako mga kutitsa ginalili kato nila kay utoy sa kadlaw di, siyempre hindi ka kakadlaw kay maguba ka rin ang ekspasyon ko kabataan yung kasunod sa ako malain na ka rin ang obra and then magkakatol pag isang kundiin hindi ka kapangalot kay naunay ka sin ka ba amo kabudlay magali sinido mo na bala no although nga enjoy mo lang ka so amo na bala hindi kis ama express sa words no pero I mean, because nga, nahadlock sila. Basta nabudli yan sa magambal. But, kung gaang papel, pencil, or crayon, no? Especially yung bata, basically, hindi ka kambal ga. Hindi ma-express. Sabi i-drawing nga. And sometimes, ang papel na ginubra niya, it tells a story. No? Even sa adult, pwede man na. We can make a journal, no? We can take photographs, and then pastaroon mo. Maybe we can listen to songs, no, that express exactly what is inside our hearts. Or pwede man ta maka-paint, di ba? Basta may ara ta sang expression sa aton nga feeling. So creative activities can become another language, a language of emotions, right? Amo na siya. Kanami, no, art does not have to be expensive. Diba, bako permina, ang pag-prepare sang food, it doesn't mean nga kinangnan mga imported gid nga ingredients, no? Expensive. Same man sa art. Art does not have to be expensive. No? Hindi ka kinangnan damo kwarta to be creative. Although, gambag na sa dami, iskwela ka sa art school, dapat may kwarta ka. Kagpanumdumon mo, pag-graduate mo, wala ka na manayo da yun obrahan. Tisan o baka sa art mo. Mo na yung bati ang ginanamo, premi, ang ginashare sa kabataan, kung mag first day sa school, why ari ka diri, na ma-share na sila, abay mo, hindi gusto si mami, manana, si daddy, kay, why not ako ng kwarta, mga na bla, no? So, you don't need a lot of money to be creative. Okay? Although mahal gid man ang mga gamit sa art school, pero pwede ka makapangita ideya. So you can use what you already have at home. Old magazines can become collage materials. Then laminate mo, kagi frame, no? Old clothes can become rags, bags, or other useful items. Ang amo estudyante sa mga fashion design, ginatuduan namon sang upcycling. Ginatawag na namon upcycling. Not recycle, but it upcycling. Ang mga natisamon sa dressmaking sa TESDA. Sa amon, sa Victory. We teach them sang upcycle, no? Para magamit siya. So, empty bottles can become plant containers. Scrap fabric can become decorations. A cardboard box can become a child's art project, no? Leaves, flowers, stones, and other natural materials can become part of simple craft. Pwede mo na malaminate mga leaves, mga flowers, no? Kagimo na bookmark. Okay, the goal is not to spend money, no? The goal is to create, express, and enjoy. Kung mapakikitaan mo, fine, mas maayo pag then ga-enjoy ka na sina. So, art can bring families closer. Instead of giving your children a cell phone, no, every time ma-board sila, especially magagmay ng babata, why not give them a creative activity? Upod ka mo, draw together ka mo. Bisan din, hindi man niya, misigahan ng drawing ko. Basta ga-drawing ko. Cook together, no, make a simple craft. Plant something, duwa ka mo gardening, teach them basic sewing, no? Paintraha sila pag-decorate, especially this Christmas season, ibang ka pa matang na matamat sa dekorasyon sa balay, paintraha sila sa gusto nila. Like, among guys, isa, nang kayo mabutang ko bala, yung isa, ikaw mabutang ko bala Christmas tree, yaman ang bago sa ila. Hindi niya, mami, butang Christmas tree, ya. Ano na yung isa, si Miss Talia, oo, kita mo din ato ni Hagdanan Palof, Adra, ispiral da ang green and ano nga leaves, butang ito ng lights, ha? Amo lang na da. Ang muna ng duwa kong trabido, ganyan bala sa ako, duwa plano. Gusto ko lang, may amuna bala yaw, no? Dekorasyon mo lang na yata, ni. Puntra nila, ang bayida sila, no? So, tiisin ko, sige, bahala ka mo, da, kamo, de, dekorasyon yung gusto nila, duwa ka mo, da, buligay. No, muna, himuon ta. You can take family picture, no, photographs, no, make a card, hindi na usong card sa buhay, kaya got text na lang, taga-chat na lang, taga-send na lang, ta, diyan, sa mga labuan, sa sang isang e-card, why not go back sa atong tradisyon niya, gahimo ta card, no? So, una, mga brand pa na isang card niya, baka ta Hallmark, o, oh, guwawa pa na na kay, padalata na da yun, gahimo, be card siya, no? Customize, di ba? And then, importante, what matters here is that the time we spend together as family, because one day, yung mga kabataan natin, maalabro na ni, magpalangabuhi na, malipatan naman na nila mga expensive toys nga gibakal nimo sa ila. Hindi na ito gamit mo dumduman, guru nila. But they will remember ang mama ko, nanay ko, mami ko, natudo sa akong panahi. No? Ang tatay ko, natudo sa akong pabanday. O natudo sa akong driving. No? And we use to cook together, sang mga utod ko. Mga munabla, we used to sing together, ga, bide okay kami. Mga musta, those memories are priceless. Okay? Amugin na aton kami.

tangka, sambahin ang mga nilikha. Di mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

0: ang ebidensya ng mga international researches at nagpatunay na ang madugay na pagpungko can cause a number of chronic diseases. And this includes heart disease, diabetes type 2, mental health, cancers, different types of cancers, lung cancer, uterine cancer, colon cancer, at iba pa. Nakaka-cause din yan ng backache, ang sakit sa likod. Marami na nagre-reklamo, backache, ang thrombosis, of course, ang obesity, at muscle degeneration. Pag upo ka ng upo, naapektuhan yung muscle natin dun sa bottom, kung anong ginagamit mo pang upo. Another reason for this increased cancer risk is thought to be linked sa weight gain natin at hormonal changes at hormonal imbalances. Siguro narinig nyo na yan. Also, metabolic dysfunction and inflammation. All of these are promoting cancer. And watch, it's not only sa adults. Marami ng mga batang gumagamit ng electronic gadgets. Hindi na halos naglalaro o hindi na tumatakbo. There is very less interaction sa kapwa bata dahil busy sila playing with computer games. At most of the time, they are always sitting. No more running around. Hindi katulad noong mga panahon namin. We just run around. Kung ano-anong laro na mahaka pag-improve ng ating physical, mental, and social development. So, pag hindi na tumatakbo ang mga bata, pag upo na lang ng upo, the bad effects at impact to their physical, mental, and social development. Ang resulta, weight gain at obesity sa mga bata. This can contribute also to early onset ng diabetes, especially type 2. And in case hindi nyo pa narinig, few months ago, may batang namatay due to heart attack. Can you imagine? Ang bata-bata, about 7 years old, namatay ng heart attack. Of course, ayaw mong mangyari yan sa iyong anak, di ba? O sa mahal mo sa buhay. So mga parents, kailangan i-regulate at bantayan ang paggamit ng gadgets ng mga bata dahil marami pang bad effects ng sa kanilang health at well-being. Wala nang pinipili, matanda man o bata. So, ang recommendations, keep moving. Tumayo ng madalas at as much as possible, find time na mag-exercise sa inyong desk, sa inyong office, sa bahay, sa inyong kwarto, every so often, every 30 minutes if possible, or at least every hour. Pagka tumayo kayo, spend 5 minutes to do a small stretching, walking, or squatting para malabanan ang sakit caused by long sitting. Sinabi ko na kung ano-ano yung mga sakit na yon. And I hope matatandaan nyo pa yan para maiwasan natin ang mga sakit. So for now, that's it for today. If you have any concern or topics you would like us to talk about, do send it to us. Thank you for listening. And let's NutriTalk again.
1: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak ng tubig.
2: Self-protection.
1: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
2: Support fogging.
1: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
2: Sustain hydration.
1: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
2: Isang paalala mula sa Save the Children.
3: Ito po si Luisa Ampil, nag-aatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Mahilig akong mag-travel. Ilang lugar na rin ang aking napuntahan na noon ay nababasa ko lamang sa libro o napapanood sa TV or movies. Sa aking mga travels ay nag-uuwi ako ng mga souvenirs tulad ng mga refrigerator magnets para mayroon akong alaala beside the photos I took. Alam mo bang lahat tayo ay panayang travel? Life is like a journey, sabi ng isang popular saying. Oo nga naman, marami ka na rin sigurong narating sa iyong buhay. And I don't mean mga lugar o ibang bansa, kung hindi mga pinagdaanan mo. Ang pinakaunang travel mo ay ang unang araw ng pagbubuntis ng iyong ina. Magkasama kayong dalawa sa kanyang sinapupunan for 9 months, hanggang ikaw ay naisilang sa mundo. Imagine how you felt then noong malungkot si Mami o di kaya ay kumain ng marami sa isang party. Nariyan din ang iyong mga travels na hindi mo pinili dahil nangyari lamang ang mga ito. Minsan ay hindi mo kagustuhan tulad ng pagiging single parent sa iyong mga anak. Minsan naman ay napasama ka lamang tulad ng pagkakasakit ng iyong magulang na kailangan ng iyong pag-aaruga. Mayroon namang mga travels na sana ay wag nang matapos tulad ng iyong beautiful wedding day. Ang ganda-ganda mo noong araw na iyon at kitang-kita mo ang pagmamahal sa iyo ng iyong groom. Lahat ng iyong bisita ay very happy for the two of you. Ano mang klaseng travel mayroon ka ngayon, narito ang ilang bagay na tandaan mo. Una, alam ng Diyos ang lahat. Hirap ka ba sa travel mo? Are we there yet? Ang tanong mo. Matatapos din iyan, kaya huwag kang mainip. Ikalawa, enjoy na lang the ride. Kasama mo ang best driver, pilot, captain, and traveling companion, si Jesucristo. Makakarating ka rin sa final destination. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras sa DYV ay alas 12:16.
1: Balita 12:33.
0: Mayong tuyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Huwebes, September 10, 2026 sa balita lokal. Pre-marriage counseling fee sa Bacolod nagsaka na sa 300 pesos. Sa balita nasyonal, Makasag Batalyon ginpabaskog ang seguridad para sa BARM parliamentary elections. Department of Health ginpanugyanan nga dapat wala sang pasyente nga pamalibaran sang serbisyo. Mayor Magalong nagpanawagan nga ibutang sa ordinaryong bilangguan si Romualdez kun fit for detention man lang ini. Sa balita international, Trump nagapati nga mabalik ang pagnubo sa presyo sang petrolyo kun matapos na ang giyera nila sa Iran. Tipdas nagkuha sang masubra 1,000 kakabuhi sa mga bata sa Bangladesh. Kaag sa balita sa sports, lineup sang Gilas Pilipinas para sa Asian Games kompleto na. Kagkaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, magasaka na sa 300 pesos ang counseling fee. Harin sa subong 100 pesos sinusunod sa City Ordinance number 528-2010 nga nagtukod sang pre-marriage counseling team diri sa Bacolod. Si Councilor Celia Matea Flor nga author sang mandatory ordinance nga ginpasar sang sinilang sang sangreong panlungsod nga may ara sang 300 pesos nga bayad sa kada pre-marriage orientation and counseling o kung PMOC nga ipatigayon sang team. Ang bayad sa PMOC gamiton lamang para sa pagpanami kag pagpabaskog sa mga programa sini kag capacity development kaangay sang trainings, workshop updating kag accreditation sa mga team members. Ginsining-sini nga 16 katuig na ang naglipas sumugod sang pagpasar kag implementasyon sang City Ordinance number 528.
1: Balita 12:33.
0: Kadikta sa balita national, ginpabaskog sang 2nd Mechanized Infantry Makasag Batalyon sang Philippine Army ang pagpanghanda sa seguridad para sa naghilapit nga 2026 Bangsamoro parliamentary elections. Padayon nga ginapanugyan o kon padayon nga ginapatigayon sang unit ang naglain-lain nga security measures sa ila area of responsibility agud masigurado ang safe malinong kag madinalag-on nga piniliay. Kalakip sa mga tikang ang mas ginpabaskog nga koordinasyon sa mga lokal nga gobyerno o kan LGU, law enforcement agencies, higher headquarters, kagiban pang katuwang sang organisasyon. Ginaduso man sang pamunuan ang pag-maintain sang professionalism, disiplina, pagkapatas, kagpagkanangin partisan, sang kunan partisan sang tanan nga personnel samtang ginahimo ang ila katungdanan. Tinutuyo sa mga tikang maprotektaran ang kinamatarong sang mga Bangsamoro nga hilway nga makapili sang ila mga representative nga wala sang kahadlok, pamahog o kun anuman nga klase sang pagpanghilabot. Kadungan sini ginpabaskog man sang Makasag Batalyon ang community engagement kag inter-agency coordination agud gilayon nga mapun-an ang anuman nga posible nga pamahog sa seguridad. Ginsigurado sang unit nga ang kahandaan sini nga suportahan ang malinong, safe kag successful nga pagpatigayon sang eleksyon nga naayon sa layi kag sa mandato sang Philippine Army.
1: Balita 12:33.
0: Hugot nga ginpanugyan Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bonggo sa Department of Health o kun DOH nga indi pagbalibaran ang sinuman nga pasyente, elabi na ang mga pigado nga wala na sang iban pang madalaganan kundi ang mga government hospitals. Ginhimo sang senador ang paathag sa ginpatigayon nga hearing sang Senado para sa budget proposal sang DOH para sa masunod nga tuig. Bisan suportado ni Go ang budget proposal sang ahensya, ginaduso niya nga siguraduhon sang gobyerno nga ang kada sintimo sang pondo sang health o kon para sa ikaayong lawas. Magamit kag direkta nga gamiton para sa kaayuhan sang kada o kon sa mga Pilipino. Dugang pa niya, kinahanglan siguraduhon nga hindi magamit sa pamulitika ang pondo para sa ikaayong lawas. Bilang sabat, ginsigurado sang Department of Health nga padayon ang operasyon sang ilang mga programa agud mas padalion o kon padasigon ang proseso sa pagkuha sang medical assistance sang mga pasyente nga nagakinahanglan. Kalakip sa mga ginsigurado sang ahensya ang bastante nga pondo para sa padayon ng operasyon sang malasakit centers sa naglain-lain nga bahin sang Pilipinas.
1: Balita 12:33.
0: Nagpanawagan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dapat sa ordinaryo nga prisuhan ibutang si Anay House Speaker Martin Romualdez in kaso ideklara nga fit for detention siya o kon fit for detention ini sang o kon ideklara nga fit for detection o kon detention sang iya mga doktor. Suno kay Magalong wala dapat sang special nga detention facility o mga amenity para kay Romualdez kag dapat suno sa iya pareho ang lugar sang iya pagkabilanggo sa usual nga naeksperyensyahan sa mga pigado nga detainees kag na-confine subong si Romualdez sa isa ka pribado nga ospital sa San Juan City matapos maaresto sa tong Setyembre 7 sa bisa sang warrant sang Sandigan Bayan na hanungod sang 7.4 billion pesos nga plunder case sa flood control projects. Samtang naghahanda na ang PNP General Hospital in kaso aprubahan sang korte ang pag-silo kay Romualdez para sa hospital detention. Padayon naman siya nga ginabulong sa iya mga kondisyon sa korason kag iban pa sini nga ginabatsyag.
1: Balita 12:33.
0: Katukita sa Balita International, nagasalig o kung nagapati si US President Donald Trump nga matapos na ang giyera nila sa tunga sang Iran. Ginsiling sini nga kadungan sang pagtapos sang giyera sa Iran, lauman man ang pagnubo sang presyo sa mga produkto nga petrolyo. Ginpabugal man sang US President ang matabo. Ang tanan nga mga iniantis matapos ang midterm election sa bulan sang Nobyembre. Bisan wala ini sang may nakita nga anuman nga kasugtanan sa Iran, mahimo matabo ang negosasyon. Madumduman, liwat nga ginatake sang Amerika ang Iran bangod sa ginahimo nila nga pag-upang sa pila ka mga barko sa Strait of Hormuz kag pagkapakatig-a nga magsabat sa panawagan na halungod sa isyu pang kalinong.
1: Balita 12:33.
0: Naglabot na sa 1,002 ka bata kag masubra 187,000 ang nagbalatian bangod sa pinakamalala nga outbreak sang tipda sa Bangladesh. Suno ka US Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang amo nga pungsod subong ang may ara sang pinakadamo nga paglaptas sang tipda sa bilog nga kalibutan. Nangin kabangdanan sang among krisis bangod sa kakulang sang bakuna dulot sa mga bag-o-bag-o nga pulisiya kag gamo sa politika sa tong nag-agi nga tuig sang 2024 kag 2025. Bisan 18 million ka bata na ang nabakunahan pinaagi sa emergency drive sa tong Abril. Apang ara gihapon sa 4 milyones ka mga kabataan ang wala nalabot sang bakuna. Ilabi pa nga nabudlayan ang mga ospital bangod dungan nila nga ginaatubang ang pagpanghangkat sa pagdamo sang dengue o kon kaso sang dengue sa among pungsod. Padayon naman nga nagapangita ang mga health team sang mga bata nga wala pa nabakunahan agud mabuhinan ang mga nagtaliwan.
1: Balita 12:33.
0: Tag sa balita sa sports, line-up sang Gilas Pilipinas para sa Asian Games na kumpleto na. Nakumpleto na sang Gilas Pilipinas ang mga humalampang o kon players nga mag-iintra sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Suno kay Gilas coach Tim Cohn nga ila ginkuha agud maghampang si Calvin Oftana. Si Oftana amo ang nagbulos o kon nagpuno sa pwesto nga para kontani kay Justin Brownlee nga nagapaayo pa sa subong gikan sa injury. Nakaupod man si Oftana sa ginhimo nga practice sang gilas para sa nasambit nga torneo. Nagasalig si Cone nga kabisado na ni Oftana ang sistema sang hampang sang gilas bangod nakaupod na ini sa iban nga mga hampang sang national team. Bangod siya lamang ang miyembro sang gilas nga nagdaog sang gold medal sa tong 2023. O kon 2023 Asian Games nga ginpatigayon sa Hangzhou, China. Ang mga miyembro sang Gilas Pilipinas nga mag-intra sa Asian Games ginalakipanan dai Don Trolliano, RJ Abrientos, Justin Baltazar, Justin Arana, Jerick Ahan, Missy Robert Bolick, Cedric Bearfield, Brandon Bates, Brandon Ganuelas Ruzer, Xavier Lucero kag Adrian Nakom. Unang matubang sang Gilas Pilipinas ang Bahrain sa Setyembre 11, buwas nga adlaw, Biyernes.
1: Balita 12:33.
0: Kagwento mga nagpanguna nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33 ini anyo inyo madog balita Ruth Glaur. Para naman sa aton pahanumdom Salmo 86:15 nagasilihang pulong sang Dios, pero ang Ginoo mabinalakon kag maluluyon nga Dios, mahigugmaon siya kag matutom kag indi dali maakig.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may ara sang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kag napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang updates sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kag sang 1233 DYVS.
3: Ini ang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabati.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po, kamusta kayo, Ona? Thriving Thursday! Ayan, Thriving Thursday na tayo, mga kaagapay. At dahil Thriving Thursday, ay may kanta tayo, di ba? Okay, handa na? Yan po ang ating nota, everyone. Okay, let's sing. Let's thrive in God.
5: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
6: Aba, mabagal yung ano niya. Amen. Ang galing. Pakatuwa naman ang tatay ko. Diba? So,
5: baka ako yung mabang.
6: Bawal yun, daddy. Bawal.
5: Baka ihulog ako sa lupa.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Kami po'y mag-ama, ha? At ang nakakatuwa, pareho na kami senior. Naging senior na kami dahil sa FEBC. pero hindi, talaga honestly, it's a blessing to be here.
5: Kabit talaga tayo.
6: Opo, kasi po, sa totoo lang, the first time na kasama po ako sa DZS ay sa hiyas ng tahanan nung ako'y 9 years old. O, di ba?
5: Si Max at Jensa naman ako.
6: Sa Division of Asian Evangelism. Oh, tanda-tanda ko yan. Pagkatapos po, syempre, na-involve po ako sa Papuni. Di ba po? Pagkatapos po, ano pa? Ayun, bumalik ako nung nang gabay dito sa daddy ko. Wala na po akong magawa eh. Talaga.
5: Umuwi na si mami sa langit.
6: Pero that was, I mean, that's probably... Ilang years na, Dad? 20 plus years na, no?
5: Matagal na.
6: Oh, 2005 po, kinuha ang mami ko. So, we're here, kami ng dad na, dito na rin po ako nag-senior. Senior na po ang daddy ko nung time na yon. Pero dito na po ako nag-senior sa programang Gabay. Pero the Lord is so good, kaya nga po ang encouragement ko sa mga seniors na kagaya ko. Alam niyo po, yung mga karanasan, kagaya namin ng daddy, yung mga karanasan po natin sa Panginoon, those are a great resource to be encouragement to younger people, younger couple. Totoo yan. Kasi parang sa atin, napatunayan na natin na ang Diyos ay tapat at mabuti. And we can tell them, yes, the Lord is
5: Amen.
6: Good. Diba?
5: Amen.
6: So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yun sa 702 GZAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ay Transistor Radio, PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig, tayo binabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo din po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula apare hanggang hulo at sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin sa Facebook live stream, sa 702 app, or naka-tune in sa atin sa pamamagitan ng YouTube. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. We always declare protection upon each and every one of you. At patuloy tayong lumago at lumalim sa ating kaugnayan, sa Panginoon, wherever in the world nilagay tayo ng Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At ang ating Thursday ay maging thriving Thursday. At isulat na natin ang mga pasasalamat sa Panginoon para pagdating ng Linggo, we can rejoice with God's people in worshiping Him for His goodness and His faithfulness. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilang radio, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging ganap na katotohanan ito kay Kristo Jesus lamang na siyang tanging anak ng Diyos na tanging kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Amen, amen, amen, amen.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan, pinag-uusapan natin 8 ways to support literacy skills development. Tama-tama to kasi dapat tulong-tulong tayo bilang isang pamilya sa pagsusuportahan sa bawat isa, di ba? Eh ito yung problema natin dito sa Pilipinas, eh, yung literacy program, literacy skills ng mga kabataan. So, let's go back to reading, o di ba? Kaya nga po itong gusto nating sabihin. September 8, International Literacy Day, established ng UNESCO. Ginawa po nila to noong October 26, 1966, nung dineclare nila sa kanilang session, General Conference, at noong September 8, 1967, nagsimulang mag-celebrate ng Literacy Day. So, ang ganda eh, kasi it gives us, sabi nga, bilang saliga ng dignidad at karapatang pantao. So, ang article na pinag-usapan natin, talagang solid na tayo, convinced na tayo, reading ang pinakamabisang pamamaraan para po sa world as a literacy skills development. So, nung Lunes, pinag-usapan natin na dapat makukuha natin ang interest ng mga bata bago po natin basahin yung aklat sa kanila, yung book sa kanila. So, gamitin din daw po ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita, vocabulary, na sa ating pagbabasa sa kanila. Nung Martes naman, pinag-usapan natin yung classic na strategy sa reading, yung see, show, and say, na halos ginagamit ng mga magulang sa buong mundo sa kanilang reading time. At ito, nabanggit din po natin yung kahalagahan ng pag-highlights ng mga favorite books ng mga bata at ang paglalagay ng mga sticky notes dito upang ma-mention na sa reading time na ito yung favorite books nila kasi ngayon merong ownership. So kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon talaga ng reading aloud routines. Ito ay nagdudulot ng positive results sa mga bata, mga anak at mga apo natin, nagpapataas ng kanilang comprehension, nagpapatatag ng bonding, at maaring magtanong at sumagot at nagpapalalim ng kanilang pagmamahal sa reading. So ngayon naman, ito na yung last two. Ito gusto ko to. Support children who are learning two languages. So upang masuportahan ang mga dual language learners, magsama ng mga books at recording reading na nasa first language ng mga bata. So kung pwede, basahin muna ang kwento sa first language o sa mother tongue ng bata bago ito basahin sa English. O diba? Ang pag-support sa mga bata sa kanilang pag-aaral ng dalawang languages ay nakakatulong upang magkaroon ng mas matatag na thinking skills, nag-i-improve ng academic success, at nagpapalalim ng cultural connections. Ang ganda. So, ano yung mga benefits? Sabi nga doon, brain power ang cognitive the benefits. May mental flexibility. Yung switching sa two languages ay nagiging exercise ng brain na tumutulong sa mga bata na masolve ang problems at mag-isip ng creativity. Tapos better focus, ang bilingual children ay mas nakikinig kahit sa isang magulong silid at may kakayahang gumawa ng maraming bagay ng sabay. Also, stronger memory, ang pag-manage ng dalawang language system ay nag-i-improve ng working memory at nakakatulong sa pag-aaral sa math at sa science. Anong pa? Long-term health. Ang kaalaman ng higit sa isang language ay nagtatatag ng isang healthy brain reserve na nagde-delay ng memory decline sa kanilang pagtanda. We are blessed bilang mga Pilipino kasi we are bilingual. English, Tagalog, marami pa. Visayans, ang dami. So, pinagpala tayo ng Panginoon. Also, start early. Sabi niya, read with infants and toddlers. Sabi niya, gawing physically interactive ang reading sa pag-invite ng mga bata na hawakan niyang book, ibaling ang page kung sila ay physically able. Mag-offer ng isang laruan na maaari nilang hawakan habang ikaw ay nagbabasa. So, i-focus ang kanilang attention sa pagtuturo at pagsabi ng mga bagay sa picture. At maging handa na basahin ang parehong aklat ng paulit-ulit. Kasi ang mga bata ay nag-thrive sa routine at repetition. So, ang pagbabasa sa mga infant toddler, nagpapatatag ng early language skills. Nagbo-boost ito ng marami. Brain development at nagpapalakas ng emotional bonds. So, building language skills, sabi nga ganon, more words, nakakarinig ang mga babies ng bagong words at sounds na hindi nila karaniwang naririnig sa regular na pag-uusap. Better talking din, ang pakikinig sa iyong boses ay nakakatulong upang matutunan ang pagsasalita ng kanilang native language. And early learning, ayon sa 0 to 3, ang roots ng language ay lumalago sa brain ng baby bago pa man sila makapagsalita. O diba? Also, it helps brain growth. Neural pathways. Ang pakikinig sa stories ay lumulikha ng connection sa fast-growing brain ng isang baby. Listening and looking. ang matching sounds sa pictures na tuturo sa brain na mag-process ng information. Better memory. Rhymes and repetitions ay nakakatulong sa babies na maalala ang patterns at mag-predict kung ano ang susunod. Ano pa? Strengthen emotional bonds. So when you read with them, sa babies nyo, they feel safe. Ang pag-snuggle na may book ay nagsasabi sa bata na sila ay loved at safe. Learning feel.

0: Ulitin ko uli, hindi gadgets ang kanilang gamitin upang maging matalino ang mga bata. Ang iyong pagbabasa sa kanila ang siyang pinakamahusay na susi sa kanilang literacy development. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you, Uli Anak. Kabaliktaran sa ating mga immortals ay ito. But the impenitent, siyang aayaw magsisi. Isang maling pagpili sa mundong ibabaw at maging sa langit man. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo? They are the what? The blind and stubborn. Bulag na, matigas pa ang ulo. Psalms 81:11-12. Pero ayaw akong pakinggan ng bayan ko. Matigas ang ulo nila, kaya hinayaan ko na. Bahala na sila, gawin nila kung ano ang gusto nila. Deaf to truth, bingis sa katotohanan. Acts 7:51, sinabi ni Esteban, ang titigas ng ulo ninyo, hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ninyo sinusunod ang Holy Spirit. Tatlong bagay ang titigas ng ulo, hindi kayo sumusunod sa salita ng Diyos at sa Holy Spirit, gaya ng mga ancestors ninyo. Do not harden your heart. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Hebrews 3:8, huwag na kayong magmatigas gaya ng ancestors nyo. Nang nagrebelde sila sa Diyos, sinubukan nila ang pasensya ng Diyos nung nasa desert pa sila. They are like dogs that return to their vomits. Ang mga aso bumabalik sa kanilang mga suka. Proverbs 26:11, ang mga bobo umuulit sa mali nila. Parang asong kinakain uli ang suka niya. Thus growing increasingly bold in wickedness, lalong sumisidhi at taas noo sa kasamaan. Psalms 52:7, ganyan ang taong hindi umaasa sa Diyos. Umaasa instead sa kanyang kayamanan sila nagtitiwala. At umaasang masisave siya ng masama niyang ginagawa. Thus no remorse, walang pagsisisi, walang paghiwalay sa sala. Jeremiah 44:10, hanggang ngayon hindi pa kayo nagpapakumbaba o nagpapakita man lamang ng takot sa akin, di kayo sumusunod sa batas at ang mga instruction na ibinigay ko sa inyo at mga ancestors niyo. Pay no attention to God, that is what you are. No pansin sa Diyos. Proverbs 1:24, makailang tawag na ako sa inyo, hindi kayo nakikinig. Ilang beses ko na kayong in-invite, pero hindi niyo ako pinapansin. Remember, rebellion is bad as what witchcraft. Ang pag-aalsa ay kasing sama ng pangkukulang. 1 Samuel 15:23, ang pagsuway kay Lord ay kasing sama ng pangkukulang. Rebels from earliest childhood, rebelde na simula pa sa pagkabata. Isaiah 48:8, di ninyo nabalitaan, di ninyo nalalaman, dati pang nakasara ang tenga ninyo, dahil alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan. Refusal to give hearts to God, ang hindi pagsusuko ng puso sa Diyos. Psalm 78:8, di sila gagaya sa mga ninuno nila na matitigas ang ulo at hindi masunurin. Kulang sa tiwala at hindi naging tapat sa Diyos. They are to go, refusal to obey, tumangging sumunod sa Diyos. Psalms 106:25, nandoon sila sa tent, ang dami ng kanilang angal at di sila nakikinig sa sinasabi ni Lord. Stubbornly follow evil desires.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, mamakabat.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

have an important role. Hindi para mag-diagnose, hindi para mag-judge, but para in-notice sila, mamati, and mag-connect sa amoy nga person with appropriate help. So sa atin nga mga parents na nagapamati and nagalantaw, of course, ang grades nagamatter. Ang attendance nagamatter. Ang school performance nagamatter. But ang child's well-being nagamatter man. Sometimes kita nagapamangkot, kapusta imo grades before asking, kamusta bala ikaw? Or sometimes kita nagahambal, you should study harder before saying, kinanglanon mo bala sang bulig? Sometimes kita nagahambal, permi ka lang ara sa imo phone before asking nga kung may nagabother bala sa imo. I'm not saying ang parents dapat i-correct nila ang ila kabataan, but parents absolutely have the responsibility nga i-guide ang ila kabataan. But guidance works better when children know nga ang akon nga parent is on my side. So here's one simple habits nga pwede gid i-try sa mga pamilya. Once a day, pamangkot ikaw. What was one good thing about sa imo nga adlaw? Then ano naman niya ang budlay or ang imong na-experience sa budlay sa imo nga adlaw? And finally, ano bala ang imo nga anong pwede namon mga mabulig dira? So ang amoy nga 3 questions. Indi kinanglanon sang expensive activity. Hindi man kinanglanon sa special location. Pwede mo gid iniubrahon during dinner, during merienda, while nag-travel, pakadto sa inyo balay, or before sang bedtime. What matters is ang consistency. So sa mga learners naman naton, here's another important lesson. But si mi are ikaw friend nga, suddenly, nga nagahipos lang. Maybe nag-stop sila nga mag-join sa inyo conversation, or nag-stop na sila participate. Maybe ginahambal sila nga ginakapoy na ko sa tanan, or maybe they will say nga I am not okay. Ano ang imo nga obrahon? Of course, first is to listen. Second, i-take sila seriously. And third, i-encourage sila nga mag-talk sa isa ka trusted adult. Fourth, if you believe nga they may be in an immediate danger, tell a trusted adult immediately. Indi gid mag-promise to keep a serious safety concern a secret. Okay, that is important. You might think, but dinambalan ko nila nga hindi ko ini paghihambal. Remember, ang secret nga naga-involve sa safety sa isa ka tao is not something that you should carry alone. Ikaw isa ka friend, hindi mo kinanglanon or hindi ikaw gina-expect nga i-handle mo ini alone or by yourself. Ang iba ni mga learners might say, but what if binga kon friend mga kagsakon kaginhambal ko ini? It is possible, but protecting someone's safety is more important than protecting a secret. Pwede ka gin makahambal nga, oo, ginhambalan mo ko nga hindi ko ni paghihambal, but nagakir ako si imo too much to handle this alone. So let's find someone who can help. That is not betrayal. That is care. So now let's compare 2 responses. Ang isa ka friend nagahambal nga, I'm having a difficult time. Ang response number 1 is, just stop thinking about it. Ang isa ka response is, I'm so sorry that you're going through that. Do you want to talk about it? Or we can also find an adult to help. Which is sounds more supportive. Of course, number 2, nga abala. Because wala ini nag-dismiss sa feelings sa isa ka tao. Wala ini nag-pretend to have all the answers. Ini nag-focus sa connection. Now, let's talk about words. Words like, just get over it, babay ita. Or ka-sensitive sa imo. Or ang iban bala nga mga tao may mas worse pagida nga problems. Or ka-dramatic sa imo. Or stop complaining. You have everything. Why can't you just be happy? Ang amo ini nga statements, pwede gid magahalin sa frustrations. But ang amo ini nga mga words, pwede gid maka-feel sa isa ka tao even more alone. Instead, try gid na maghambal nga gapamati ako. Tukabudlay sina. Thank you for telling me. Hindi mo kinanglanon nga i-handle ini alone. Let's find someone who can help. Or I'm glad you told me. Ang amo ini nga words can open a door. So now let's come to another important part of today's conversation.
ang connection sa aton nga topic.

0: Noon, Dina. Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
1: Hindi totoo yan, Sara.
0: Eh, bakit hinayaan niya mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
1: Sara, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
0: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
1: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
5: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host kagabyan sa sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. This afternoon, I would like to share with you James 1:5 nga nagasiling, "If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him."

Sa sining nga hapon, pag-aistoryahan naton ang about sa mga tinion nga nagakinahanglan kita kaala malin sa Ginoo. Sa subong ang mga tinion, ang kinahanglan naton kaala malin sa Ginoo o kung ginatawag naton sa English nga wisdom. Ang knowledge or kaalam halin sa eskwilahan, hindi ina siya enough para mag-guide sa aton ado-adlaw nga pagkabuhi. Kadamo sa mga maalam pero ang ilang mga life decisions are destructive. When we make family decisions, choose friendships, handle finances, and respond to conflict, we need wisdom. First of all, God knows we lack wisdom. Sa ginbasa naton kagina sa James 1:5, nag-start ang verse sa "If any of you lacks wisdom." Ang mugid niyang tsakto nga description sang isa ka tawo. We lack wisdom. Even Christians lack wisdom. Even those nga abi naton mature Christians na, gaabot gid sa point nga hindi na kita kabalo kung ano ang aton himuon. God allows difficult situations specifically to remind us that we are dependent upon Him. Proverbs 3:5-6 says, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths." True wisdom begins when we admit that we need God's guidance. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton papuri singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan nato ng about sa mga tinion nga nagakinahanglan kita kaalam halin sa Ginoo o kon wisdom. First of all, God knows we lack wisdom. Second, God invites us to ask Him for wisdom. Balikan naton ang James 1:5. The next phrase says, "Let him ask God." This is one of the most comforting invitations in Scripture. Luyag sang Ginoo nga magpalapit kita sa iya kag magpangayo sang kaalam. Abi ta kis abala nga daw natak-an ang Ginoo kung magsigi kita pangayo sa iya. But remember what James says, God gives generously. Hambal sa Matthew 7:7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you." Kadamo sa aton nga nagapangayo na lang wisdom halin sa Ginoo ko nakahimo na ta sala nga desisyon. Pero abyan, remember this. Wisdom grows when prayer becomes our first response instead of our last resort. Lastly, God often gives wisdom through His Word. Kadamo sang pamaagi nga nagahatag langit nun nga kaalam ang Ginoo sa aton, pero ang una gidya nga pamaagi amo ang pulong niya. Hambal sang Psalm 119:105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." God may not always reveal the entire future, but He gives enough light for the next step. Kadamo sa mga Christians nga nagapangayo wisdom sa Ginoo, but at the same time, ginadeglect man nila ang pagbasa sang iya pulong. Remember abyan, the more we fill our minds with Scripture, the more discernment grows, the more our thinking changes, and the more we recognize right from wrong. Kung kinangla naton wisdom, basa kita sang pulong sang Ginoo. God never leads His children contrary to His word.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Lizarres National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kun sa Facebook Live, especially sa ilan ni Merly Lumawag, Alice Melendez, Corazon Estelioso, Tristan Gulay, Rosalinda Tadena, J.R. Diaz, Elinor Doreza, Ping Saldivar, Edmond Garcia, Suzette Posadas, Ayan Tingson, Japeth Dulana, Tita Bayarkal, and Nemia Bendan. Let these songs draw you closer to the Lord as we continue with more music from the Papuri Singers.

Until next time, kabay pangana simba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa, nga papuri. Make it a daily habit to seek God's guidance through prayer, scripture, and humble dependence upon Him. Because the wisest life is the life led by God. God bless everyone.

0: Ang sarap makipagsosyalan, makipagtawanan sa isang pagtitipon. Parang ang gaan ng paligid at maliwalas ang mundo. Sa gitna ng maraming tao, nagniningning ka marahil at ikaw ang sentro ng paningin. Sa kalagitnaan nila, ilan kaya ang kaibigan sa kanila na tunay na nagpapakita ng sinseridad ng puso? Marami ka nga kayang kaibigan? Sila kaya ay tunay o pang isang gabing kaibigan lamang? Pagkakaibigang walang ugat at sa sandaling panahon lamang ay malalanta at itatapon. Sana'y makakita nga tayo ng isang tunay na kaibigan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Spread your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
4: Uprising.
3: Up now is your host for today.

0: Well, that was a beautiful song entitled Red by Taylor Swift. Nakadama sa mga colors of yan nga. Nag-associate sa itong feelings or kung ano man ang mood nga ito nagabatsyagan. No? So ikaw, Bian, ano man ang mood mo sa Subo nga hapon? I hope something positive. But if you're feeling down, Bian, no? Well, I have a list of songs this afternoon that I hope could bring encouragement sa atin sa sini nga hapon. And you know what, my sweet friend, whatever happens in your life, ano man ang imong sitwasyon, subong, no, actually, it is up to you, no, kung paano ka mag-react sa mga situation that could do better, no, sa imong perspective in life. Let me share to you from the Bible, labyan, from the book of Acts, chapter 16. It is when Paul and Silas were imprisoned at Philippi. And ang ilang mga likod abyan kadamo gid sang mga lagob, no, kay ti from beatings o kun sa pagkastigo sa ila. But you know what, imbis nga mag-feel negative sila abyan o kun ano pa gid nga iban nga klase sang negative feelings ang ila, bala nga i-prioritize sa sina nga tion, as we read, ang ginimo pagigani nila abyan, nagkanta pa gid sila sa mga kanta sang praise song sa ato ni Ginoo. So, Paul and Silas chose the bright color of praise o kung pagdayaw sa ato ni Ginoo instead of choosing dark colors of depression, bitterness, and despair. So, in our own life, my sweet friend, no matter what affliction, crisis, or problem ng ato ni ginatubang, kita man maka-decide on how we would like to respond. So sa bulig, o sa bugay sa Holy Spirit, we can refuse to paint our lives in the color gray, o kung color ba lang, dull gray of grumbling, color gray of complaining. Instead, pwede kita makapili abiyan sa mga color, like color blue of contentment. Because God is always available. God chooses what we go through. We choose how we go through it. Let's listen to a beautiful song entitled Your Grace is Enough and I Am Not My Own.
1: Uprising. Uprising.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan, dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa sa inyo? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Pinabati po natin lahat ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang iba't ibang mga estasyon sa radyo. Iba-ibang oras yan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mga listeners po natin gamit ang mga online platforms. Kasama po ang Facebook page, YouTube channel at syempre nandyan din yung ating mga apps na pwede nyong gamitin para masubaybayan ng iba't ibang mga programa. At binabati po natin ang mga listeners nating nakikinig dyan din po sa Correctional Institute for Women. At salamat din sa mga listeners natin sa New Creation Christian Fellowship. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay nais po nating pag-usapan ang napakahalagang elemento ng ating kaugnayan sa Diyos, at iyan po ay yung passion for God. Pag sinabi ho nating passion, nangangahulugan po ay pag-ibig or intense love or interest in God. At napakahalaga po nito dahil kung maalala ninyo, tinanong po ang Panginoong Jesus. Ang tanong sa kanya, which is the greatest commandment? Alam niyo po, nung tinanong to sa ating Panginoon, ang intention po ng mga nagtanong ay mag-create ng division sa mga sumusunod sa ating Panginoon. At ang purpose po ng pagtatanong na ito ay para mapilit si Jesus na magbigay ng kasagutan na kumbaga lilikha po ng debate at pagkakahati-hati sa mga tagasunod ng Panginoon. Kasi that time, hindi po nila magalaw si Jesus dahil napaka-popular, napakaraming sumusunod, napakarami pong mga nagnanais na maging malapit sa ating Panginoon. So, tinanong nila yan. Pero sa halip na bigyan sila ng Panginoong Jesus ng ranking ng commandments, ay binigay niya po ang pinaka-essence ng commandments na ito. At ang sabi po ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. To love others as you love yourself. In other words, yung pagmamahal nga po. Kaya mapapansin niyo, kadalasan yung ating paglilingkod ay bunga ng ating pagmamahal. Pero totoo rin po na kahit na yung ating paglilingkod ay bunga ng pagmamahal, ay merong panganib na yung paglilingkod ay nagpatuloy pero yung pagmamahal ay unti-unting nawawala. Pwede ba yon? Yes. Actually, sa maraming instances sa Bible, makikita po natin yan. Very evident yan sa evaluation ng Panginoon sa church in Ephesus na makikita natin sa unang mga talata ng Revelation chapter 2. In-evaluate po niya yung iglesia ron na sinasabi ngang matalino, mahusay, magaling, naglilingkod, nagsasakripisyo. Pero sabi niya sa verse 4, "But I have one thing against you. You don't love me or each other as you did at first." Now, kung iuugnay natin yan dun sa greatest commandment, mapapansin natin na ito po yung pinaka-essential eh. Na hindi po masama na sila ay matalino, naglilingkod. Maganda nga yun eh. Kaya lang po, yung pinaka-reason for doing it, yung pag-ibig, ito po yung nag-deteriorate. At mapapansin nyo po na maging sa kaugnayan natin sa Diyos, bakit nga ba itong love natin or passion for God ay nagde-diminish? Hindi ba kayo napapaisip, no? Paano ba ngang isang tao ay nagba-backslide? Paano ba yung dating maalab sa Panginoon ay naaapula yung pagmamahal? Paano bang nangyayari na yung isang taong may commitment sa ating Diyos ay unti-unti nawawala yung commitment? Di ho ba? Maganda yung sinabi ng isang author. Ang sabi niya, "Our hearts are never neutral." Hindi daw pong neutral ang ating puso o katayuan ng ating puso. It's either tayo po ay patuloy na lumalago sa pag-ibig o kaya naman ay nagde-deteriorate ang ating pag-ibig. Hindi po pwedeng neutral, no? Kasi pag-ibig yan eh, relationship yan eh. And when you talk about relationships, alam po natin na walang ano yan, walang status quo. Ibig sabihin, hindi dahil nagmamahal ka ngayon, eh, yung pagmamahal na yon at hindi mo na inasikaso, eh, mananatili lang siya doon sa katayuan o kalagayan na yon. Hindi po, nagbabago talaga yan, nag-iiba ang katayuan. Kaya nga napakahalaga po na ating maunawaan ito dahil ang malaking panganib nga dito, baka ina-assume natin na dahil yung ating paglilingkod, nagpapatuloy, yung kaalaman naman natin sa Biblia ay hindi naman nabawasan, patuloy tayong nag-aaral, eh baka akala natin because these things continue, eh okay yung relationship sa Panginoon. Pero pinatunayan sa atin sa Revelation chapter 2, verse 2 to verse 4, na pwede palang hindi ganoon ang nangyayari. Nandoon pala ang panganib na kahit nagpapatuloy ang ating mga paglilingkod, katalinuhan, pag-identify ng mga wrong teachings, eh yung pag-ibig ay nagde-deteriorate. Kaya nga sabi ng Panginoon, "I have this against you. You don't love me or each other as you did at first." So, ibig sabihin, nawala yung sigla nung pag-ibig, nawala yung dating sigla. Hindi po sinabi na nawala yung pag-ibig. Ang sinasabi ron ay nag-diminish, nabawasan. Ano ho? At napaka-importanting pag-aralan yan. Gawa ng yan po ay nagpapakita sa atin ng isang babala na dahil nga ang kapabayaan ay pwedeng dumating sa ating ugnayan sa Diyos, pwedeng yung pag-ibig ay mabawasan. At ang katotohanan na pag tayo po ay naging passive lamang sa ating relationship sa Panginoon at hindi naging intentional, baka ho maya-maya magugulat na lang tayo na yung ugnayan sa Diyos ay nag-deteriorate na. Kaya talagang napaka-importante, ano? Kasi syempre, kaya naman natin minamahal ang Panginoon. We want to glorify Him, we want to obey, we want to please Him. Pero pagka itong ang mahalagang sangkap ng pagmamahal ay nawala o nabawasan, lahat ng mga intention na yon ay pwedeng mawala, no? At hindi ma-accomplish yung goal to glorify the Lord. Now, marami hong dahilan kung bakit nagde-diminish ito, no? Una, hindi naman po necessarily in order ito pong aking sasabihin. Una, nandyan po yung tendency na pag tayo po ay nasaktan, nagiging disobedient tayo sa panawagan ng Panginoon na tayo po ay magpatawad. Alam niyo po, maraming mga relationships ang nasisira at masasabi po nating nagde-deteriorate because of lack of forgiveness. Anumang kakulangan natin sa ating pagtupad sa utos ng Panginoon to forgive sa ating kapwa ay nakakaapekto sa relasyon natin sa Diyos. Kaya paminsan mapapansin mo nang lalamig tayo sa Diyos. Pero ang totoo nun, ang nasira, yung relasyon natin sa kapwa, di ho ba? Nagkaroon ng lamat o kaya ay nagkaroon ng namamagitang sama ng loob sa ating kapwa, pero mapapansin mo na yung ugnayan sa Diyos ay naaapektuhan. So isa yan. Parang ano nga yan eh, sabi nila parang tinik, no, na pag hindi natin binunot, patuloy na magkokos ng pain, infection, and it will increase its influence sa ating buhay. Siyempre, nandyan din po ang pagpapabaya sa mga tinatawag na spiritual disciplines. Kaya nga natin tinawag na spiritual discipline dahil kailangan nating gawin. Kasama po dyan yung ating prayer, fellowship, yung ating reading of God's Word, yung ating mga responsibilities to share the gospel, to share God's Word. Yan, pag napabayaan natin yan talagang asahan mo na maaapektuhan. Kasi parang ganito po yan, ano? Gusto ko yung sinabi sa aklat ng Pedro na kung saan yung salita ng Diyos ay hinalintulad sa milk o yung ating physical nourishment. Hindi ba pag tayo po ay hindi kumain, nagpabaya tayo sa kain, ano ho nangyayari? Di ba yung ating pangangatawan ay humihina po ang resistensya, nanlalata tayo, at ano po ang nagiging epekto pag tayo po ay nagkakasakit? O yung simple nagiging komplikado, yung madali nagiging mahirap, yung posible, minsan parang hindi na natin magawa. Di ba? Kaya mapapansin mo parang may chain reaction eh. Nagpabaya ka, tapos maya-maya, para bang mabigat na yung kalooban mo sa yung ginagawa, o kaya nasanay ka na walang ginagawa, hanggang dumating na yung point na kung dati-rati, aktibong-aktibo ka, you consider Sunday as the Lord's Day, paminsan po, simba na lang. Pagdating sa rest of the day, rest na lang talaga, literally, no? Hindi naman masama na tayo po'y magpahinga, pero again, ang sinasabi ko po rito, yung idea ba na kung dati nagpakita ka ng ganung level ng pagsunod, anong nangyari? Bakit? Bakit siya nagkaganoon? Okay? Hindi naman po talaga linggo lamang ang paglilingkod. We should do it all the time. Pero ang point ko po rito, kung dati-rati po ay nasanay kayo sa ganoon, and what happened? Bakit nag-deteriorate? Ano po? Kaya napakahalagang reminder sa atin ito at talagang dapat pag-isipan. Now, bukod po dyan, importante ring maunawaan natin na paminsan po, dumarating tayo sa point na tayo na ang nagpapasya. Naalala ko, meron po akong narinig na isang naglaylo sa ministry at ang kanyang reasoning ay give chance to others. Alam nyo, napakaganda namang mga intensyon at salita yan. But I always tell people, bago nyo gawin yan, you have to find out first. Yan ba ang nais ng Diyos? I mean, totoo po, nais ng Panginoon that we give chance to others. Pero kung yan po ay nagiging convenient excuse to be negligent sa ating ministry, then, in other words, hindi talaga yung intention natin ay para mabigyan ng pagkakataon ng iba, kundi naghahanap lang tayo ng magandang paraan para umalis sa ating katungkulan or umiwas sa ating responsibilities. Di po ba? So, we have to really pray. Kasi ang totoo po niyan, paminsan binibigyan naman natin ng pagkakataon yung iba, pero ang pagbibigay ng pagkakataon sa kanila ay hindi naman nangangahulugang tayo po ang bibitaw, tayo ang kakalimot, tayo ang magpapabaya, at tayo po ang magpapaliban. Kasi nga, kailangan nating madiscern eh. Naalala ko po yung sinabi ng isang author na aking nabasa, napakaganda eh. Sabi niya, sa tuwing aalis ka sa paglilingkod or kinoconsider mo yan, you should always ask the question, ito bang aking pag-alis, is this in pursuit of God's will or am I running away from God's will? Kaya ba ako aalis para sundin ang leading ng Panginoon na marahil po ay lumipat sa ibang ministeryo? O ito ba ay kapasyahan ko na lumayo sa ministeryong alam ko namang iyon ang kalooban ng ating Panginoon? Kasi talagang ganyan eh, sa ministeryo po maraming karanasan eh, di ba? Maraming karanasan na paminsan po talagang mababago ang ating isip, maapektuhan ang ating damdamin, masasaktan tayo, malulungkot tayo, madidismaya tayo, at minsan po may mga expectations na hindi masusunod. So yun nga eh, kaya kailangan po nating maunawaan na bilang tao, nararanasan natin yan. Kaya nga napakahalaga po na panalangin, unawain, ano bang kalooban ng Panginoon, kasi ang ayaw natin, yung reaction natin is based on the promptings of our flawed emotions. Na kaya tayo ganun mag-isip, kumilos, magpasya, dikta ng ating makasalanan at fallen nature. Yan ang ayaw natin. Kasi minsan yan ang talaga ang tendency eh. Kaya talagang importante po na inaalam ang kalooban ng Panginoon. Kasi we have to acknowledge, no? We have to be humble before the Lord. Kailangang unawain, makita natin na sa harapan ng Panginoon, ganyan tayo. Tayo po'y nasasaktan, tayo'y tao. At bilang tao, may tendency rin po tayo na makaisip, makagawa ng mga bagay na marahil ay bugso ng ating damdamin pero hindi kalooban ng Panginoon. Naalala ko po noon nung ako'y nagpipiloto pa, isa po sa mga inaral ay yung tinatawag na human factors, no? So, napaka-interesting po ng pag-aaral na yon kasi marami po sa mga aksidente sa eroplano ay bunga po ng tinatawag na pilot error, okay? Ngayon, kaya ako nasabing very interesting kasi talagang dinadala po sa punto ang isang nag-aaral magpiloto na maunawaan ano yung tendency natin bilang tao. Di ba? Minsan atat tayong umuwi. So, tinitingnan mo yung weather. Hindi ka pa umaalis. Alam mo na, hindi maganda yung weather o kaya magiging mahirap yung paglipad. Alam niyo po,

Paminsan, atat ka ng umuwi. Gustong-gusto mong umuwi. Eh, nagkataon, nasa ibang lugar ka. So, minsan, ipipilit mo na lang na, sige na, lipad na lang. Para lang makauwi na. So, in-overrule mo yung dikta ng iyong mga pagsasanay na nagsasabing, tingnan mo munang maigi kung tama yung desisyon mo. O, baka mamaya may hindi magandang panahon, pero pinangibabaw mo yung pagiging atat mong umuwi. So, dinisregard mo ngayon lahat ng mga natutunan mo. So, ano nangyari later on? Ayan na, papasok ka na sa mga kalagayang mapanganib para sa'yo. So, yun pong sinasabi natin. At palaging nandun yung danger na yon. Kaya tayo rin, bilang mga naglilingkod, kailangan alam din natin yung human factors eh. Di ba? Nalulungkot tayo. Okay, tama lang naman eh. Tao tayo eh. Talagang nakakaramdam. But again, we have to validate our feelings and yung decisions natin na bunga ng ating flawed emotions, kailangang i-validate natin using God's Word. Hindi ho pwede yung naunahan tayo ng silakbo ng damdamin. Kaya talagang merong wisdom pagka meron tayong mentors, may mga accountability tayo. Bakit? Kasi sila yung mga tao na nagba-validate. I remember one time, actually several times na ako naka-encounter ng ganito, may lumapit, na pagsabihan po siya at nagnanais na siya magpaalam sa kanyang pinaglilingkuran. At ang sabi ko nga sa kanya, well, una, emotions aside, ang question ay valid ba yung sinabi? I mean, may point ba yung sinabi? Talaga bang totoo ba yun? Okay? So sabi niya, totoo naman eh. Yung paraan daw ng pagkakasabi ang hindi niya na-appreciate. Pero yung sinabi daw ay totoo. So actually, sabi ko sa kanya, well, if it's valid, then perhaps you should consider kung ano yung sinabi. At ang sinabi naman ay hindi naman sa pinapaalis ka. Ang point lang nung sinabi ay kailangan mabago yung bagay na iyon. So the next question is, are you willing to change? At sabi niya po, ay willing to change. So sabi ko, so bakit ka alis? So ibig sabihin, ang iyong pag-alis ay bunga ng iyong sama ng loob sa halip na bunga ng iyong pagnanais na sundin ang ating Panginoon. Yan talaga ang danger niyan, mga kapatid. Eh. Kaya importante alam natin yung human tendencies natin. Ano? Kasi talagang ganun eh. Kaya importante ho yung meron tayong mentors to validate, accountability partners, no, para sila rin po ang tumingin sa sitwasyon. Mahalaga din po na siyempre very prayerful tayo, wag agad-agad magde-desisyon. Lahat naman tayo daraan dyan. Kung kayo po'y matagal na sa ministeryo, eh, hindi naman siguro tamang sabihin na hindi nyo nadaanan yan. Talagang lahat dadaan dyan. Lahat nakakaranas yan. Bawat isa sa atin. Yan po ay isang common and I would say constant experience. Talagang nararanasan. Kaya importante talaga na alamin natin eh. Ito nga ba'y dahilan para lumayo? O ito bang aking gagawin ay pagsunod o ito ba ay paglayo? Ito ba ay pagsunod o ito ba ay pagsuway? Di ba? Kasi minsan, ano eh, tayo ang gumagawa ng istorya eh, na para bang alam natin at the back of our minds na papalayo tayo, pero ang packaging ng decision natin is sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Well, of course, other people cannot always validate that, pero tayo na may katawan, alam natin yan eh. Masasabi natin, tayo mismo makapagsasabi kung ito bang ating nararamdaman o gagawin ay pagsunod o pagsuway. Tayo mismo yan, nakakaalam yan. Kaya importante po talagang ma-check natin ang ating puso pagdating sa bagay na yan. Okay, so ano pa? Well, ang isa rin po is sometimes kulang tayo sa mga tao na magbibigay sa atin ng ika nga ministry, no? People who will minister to us. Alam nyo, kahanga-hanga po ang mga pastor that they minister. Pero ang isang paminsan na napapansin ko, maraming pastor po ay nakakalimutan na tayong lahat ay pare-parehas na parte ng katawan ni Kristo. Na ang ibig sabihin po, we minister to other people,
and other people should also

0: minister to us. Kailangan nating maintindihan yan eh. Hindi ho pwedeng tayo nang tayo yung nag-iisip na tayo palagi ang nagmi-minister. Part ka ng body of Christ. Eh, hindi rin tama that you deprive yourself of other people's ministry to you. Kaya paminsan, makikita mo, sasabihin natin, importante yung may nananalangin para sa atin. So, ini-encourage natin ang members na magsabi ng prayer request. Eh, baka namang ikaw na pastor, ikaw pa yung ayaw magsabi ng prayer request. Sinasabi mo na importante ang accountability, pero ikaw naman itong ayaw mo rin mag-open sa mga members, di ba? Of course, hindi naman lahat kailangan makaalam, but there should be people who minister to you. So, yun nga, kaya nangyayari po paminsan yung napapansin mo, parang nabe-burnout ka na. Alam nyo, sa totoo lang, kung maliwanag sa'yo na ang paglilingkod ay isang kagalakan at nandoon yung sense of fulfillment dahil ginagamit mo ang kaloob mo, I think the more you serve, the more joy we should experience. Bakit? Kasi nandun nga eh, we were born for this. Ito talaga yun. Ito yung calling ko. Ito yung nais ng Panginoon para sa akin. Ito ang kanyang kalooban. Yun lang dapat na talagang manaig sa ating puso. At pagkayan po ang nanaig, eh talagang ang paglilingkod natin eh, masasabi nating habang tumatagal eh, nandun ang kagalakan. You don't feel used up. Para kang muscle na habang ginagamit, lalong lumalakas eh, di ba? Kakaiba yun eh. Dapat ganun ang epekto because you're doing something that is specially given to you by God. You were designed for it. You were given spiritual gifts to do it. So yun po ang dapat maging hamon para sa atin. So sana po mga kapatid, naging malinaw ang ating pag-aaral ngayon. At ang ating palagi at patuloy na dalangin na tayo po ay sama-samang lumago sa ugnayan sa ating Panginoong Diyos. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Lio Bacolod, Lio Sagay, or Lio Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Bangon ang imo ikaayong lawas ang amon prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.
4: Maayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members and viewers ng aton programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa isa na naman ka edisyon sa aton programa kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sa aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyo mangin kaupod sa sining hapon. Kag sa subong hapon, kita diri sa PhilHealth nagakalipay gid kay makahatag naman kita sa dugang impormasyon sa aton mga membro parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka member ni PhilHealth. So ang tanan, gina-invite ginaton aton mga listeners, members and viewers na mag-text sa cellphone number 0915-322-5976 sa liwat 0915-322-5976 if may ara ka mo sa mga pamangkot or pwede man ka mo magtanaw sa aton paagi sa aton Facebook page 1233 Radyo DYBS Facebook page. And so no, sa aton mga members, kung madumduman naton, last week kita nag-istorya parte sa masakit nga epilepsy. And well no, aton na ibuluan nga ang epilepsy gali isa ini siya ka sa isang balatian nga nag-apekto sa utok no sang isa ka individual or brain disorder nga ginakarakterize sang nagasulit-sulit or repeated ng mga seizures. And if ang isa ka persona may aras ng epilepsy, gulpin siya nung kakatumba or even no, may aras ng loss of consciousness and nag-stiff na ang iya muscle, so nagapalanig siya and may aras ng uncontrollable ng mga jerking movements and inisya no caused by genetic influence, no hereditary or pwede man nakaagi ang isa ka persona sang head trauma or may aras ng infection no, sa iyang brain, pareho sang meningitis, mga HIV and viral encephalitis. But ang epilepsy mabulong gid ini siya no, kinanglanon lang magkadugit sa isa ka physician agud matagaan no sang neurological exam, mga blood test and genetic testing, and also you can undergo no encephalogram, CT scan kag MRI. And after no ikaw matest ang imo physician, siya na dayon na magarecommend naman nga mag-undergo ka sa mga anti-epileptic mga medication. And mind you ha, most people with epilepsy can become seizure free by taking just even no one anti-seizure medicine. And may ara katagalin no nga ginapauntat ang ilang mga anti-epileptic ng mga medication after 2 or more years without seizures. And may ara katano, FDA approved nga more than 20 seizure medications for treating epilepsy. And of course no, ang imo physician gid ni ang nakabalo kung ano nga klase sang medication ang nagakaangay sa imong sintomas, sa imong seizure type, and ang response sang imo body no to the anti-seizure medication. And if all other medications no, wala gid nag-work, ang ang mga physician no will opt for surgery. And sa surgery no, ginakuha ni siya ang mga abnormal tissues and ginautod no mga fiber bundles which causes no sang seizure sa isa ka epileptic patient. So sa aton mga members, if you have seizures, mas maayo gid nga magkadto sa physician agud matagaan kamo sang insakto nga diagnosis and treatment procedures. Kag sa aton mga membro, if ma-admit sa hospital due to epilepsy, may ara gid kita coverage para dira. So we have 15,210 pesos nga coverage diri sa PhilHealth if ma-admit ang isa ka pasyente due to epilepsy. And amuin na siya tungo tanan ng atong istoryahan last week parte sa masakit nga epilepsy. Kag sa subong naman niya hapon, kita naman mag-istorya parte sa masakit no nga hindi lamang nag-aapekto sa pungsod Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Kay ti kada bulan sa Setyembre no, nagahatag kita sang awareness parte sa masakit nga rabies. Kaysa sining mga bulan, specifically sa last part gates ng September, ginasilibrar ang World Rabies Day. And this is promoted no by the Global Alliance for Rabies Control to raise awareness of the consequences no of human and animal rabies and kung paano naton ma-prevent ini. Kagdiri no sa aton pungsod Pilipinas, may ara kitayas ang layi that is targeted no to control or gusto dulaon sa atong layi ang kaso sang rabies sa diri sa aton pungsod Pilipinas. And ang ining layi no, amuni siya ang inatawag nga Republic Act 9482 or mas kilala sa tawag nga Anti-Rabies Act of 2007. And kinaangot diri no sa sining layi, nagpagwa ang atong Department of Health or DOH sa nga Administrative Order 2007-0029 kag Administrative Order 2009-0027 nga nangin basihan no para sa pagbulong sa mga pasyente nga nabiktima kag mga individual nga nakagat sang sapat nga may ara sang rabies. Kag diri no sa aton sa PhilHealth para mapakita ang suporta kag pagsunod naton sa layi kag sa kagustuhan sang gobyerno naton nga matagan sang insakto nga pagbulong aton mga pasyente nga may ara sa rabies. Kita diri sa PhilHealth nagpagwa sang animal bite package sang tuig 2012. And until now no, sininga tuig 2026, aton nga animal bite package no para sa masakit nga rabies ang isa sa pinaka most used ginaton or pinaka ginagamit nga packages ang aton mga benefactors kag aton mga stakeholders. So aton balahi baluon subong kung ano ini bala ang masakit nga rabies. So ang rabies no isa ini siya ka human infection that occurs after no a transdermal bite or paggat ukon no scratch or pagkaros sang isa ka sapat nga infected sang rabies virus. Kag ang rabies virus no it can be transmitted when infectious material no pareho sang laway nagcome directly no ukon naga in contact sa pila sang isa ka individual. Kag ang dog bites no ukon na karos sang isa ka ido usually causes no 99% sa mga human rabies nga cases diri sa ating pungsod Pilipinas. Kag ang rabies no ginakonsider ini siya ka neglected nga disease o napabayaan nga masakit no which is 100% fatal. Of course no this is 100% preventable. So may ara gid kita mga ways and means nga pwede himuon para ma-prevent ang rabies. And over 29 million people no worldwide ang naka-receive no sang human rabies vaccine annually. And for the information of everyone no, gusto lang natong i-clarify nga hindi lamang ido ang sapat nga may ara sang rabies virus. Kay basta ang animals no or sapat gina-consider nga mammal, pwede gid siya mangin carrier sang rabies virus. Kag aton man tandaan no nga hindi tanan nga may rabies virus no nagabukal ang mga baba or bibig. Kay may araman sang iban nga infected nga sapat no sang masakit nga rabies virus pero wala man niya nakitaan sang pagbukal or pagdulo sa mga laway no sa ilang mga bibig. Kung sa urine hindi basihan ang pagbukal sang baba sang isa ka sapat para ma-confirm nga may ara ini sang virus nga rabies. And ang rabies virus no isa gin siya ka deadly virus nga nag-spread sa one person to another pamaagi sang saliva or laway sang isa ka infected nga animal. And ang rabies virus usually no transmitted gin siya through biting or scratching. Kag once ang person no nga may ara sang infected no sang rabies virus, once nagpakita na siya no sang mga sintomas sang rabies, it is usually no late na para bulngon ang rabies virus. And may even cause death no sang individual nga may ara na sang rabies virus. Kag hindi lamang no paagi sa paggagasong isa sapat nga mayara sa rabies virus makuha ang rabies kay tungod pwede man ini makuha pinagi no sa karos or scratching or pagdilap sang isa ka infected nga animal no sa mga pilas sa aton nga lawas. Kag pwede gid mapatay no ang individual nga nakagat sang sapat nga may rabies if hindi siya matatapan sang pagbulong. Kag gusto tagidi pa ibalo sa aton mga tigapalamati sa avid listeners and members nato no nga hindi kinanglanon patyo ng isa kasapat nga mayaras ang suspected rabies virus. Kay ang dapat naton himuon, akpo naton ang sapat no nga suspected for rabies kag aton siya dayon pag-aobserbaran para hindi na siya dayon no makakagat kag makakaros no sa mga individual. So if nakagat ka no sang rabies or nakaros ka sang sapat nga may aras sa rabies, ano-ano bala no ang mabatyagan nimo sa imong lawas. And tandaan tagid no sa liwat ang signs and symptoms sang rabies if once nagwa na ang mga sintomas ini, this only means no nga lala na ya ang masakit nga rabies sa atong lawas kag it will most likely get will result to death. So if once nakagat ka sang sapat nga infected no sang rabies virus, ang incubation period no para sa rabies is typically 2 to 3 months but nagavary man siya no from 1 week to 1 year. So that this depends no on factors pareho sang location of the virus entry and the viral load. And ang initial no nga mga sintomas ng rabies naga-include sa mga generic nga mga signs and symptoms pareho sang hilanat, gapalanakit ang lawas no kag may ara sang unusual or unexplainable nga tingling, prickling no dumigi ato sa tusok or naga burning or pamatsyagan mo duga init no ang parte sang lawas nato nga nakagat sang sapat nga mayara sang rabies. And the first symptoms of rabies no may be similar to those of the flu no and pwede ini siya maglast up to many days. So later signs and symptoms no sang rabies may include ang hilanat, nagapalanakit ang ulo, nausea and vomiting no, nagapalanuka and nagapalalingin ng ulo. There is an agitation and anxiety no sa pasyente nga nakagat or nalatnan sa masakit na rabies and makita mo no may arasang confusion and hyperactivity or nagapisik-pisik and nagasalasala no or disoriented na ang isang kapasyente nga may arasang rabies. And then no there will be a difficulty swallowing and nagaamat-amat na siya dayon no may arasang excessive nga salivation no or naga tulo-tulo na ang laway no sa iyang baba. And there is a fear brought on by the attempts of drinking fluid no, so kulbaan na ang tao no sa tubig. And there will be hallucinations no, insomnia and even partial nga paralysis. So if you have been bitten no and medyo nagaduwa-duwa kagid sa stature sa isa ka sapat no, if may arasa sang rabies, you should seek no immediate nga medical care if you are bitten by an animal or exposed no sa mga sapat nga suspected of rabies. And based no sa imong injuries and the situation in which the exposure no natabo, ang imo physician kag ikaw mismo no, you can both decide whether you should receive treatment to prevent rabies. Kag tandaan tagid no, so even if you aren't sure no or hindi ka pa sure whether ang sapat nga nagkagat sa imo may aras ang rabies, you should also still seek medical attention no. Kag tandaan tagid nga kinanglanon gidayon madapatan sang first aid once ikaw nakagat or nakaros ang sapat nga may aras ang rabies. And before kita mag-go deeper no sa mga ways and means nga pwede natong himuon para ma-prevent ang paglala sang masakit nga rabies, kag kung ano bala ang mga first aid no or mga pangunahing lunas naton if in case may amo sini nga instances, kag kung pila bala ang coverage nato no diri sa PhilHealth para sa masakit nga rabies, initanan aton pag-astoryahan no sa pagbalik sa aton programa. PhilHealth, your partner in health. Yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
5: Ini si Johnny May Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang mangin miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
4: Nga balik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, ininja po ng inyong partner, Partnerik Arabelo, ang inyong mangin-angkor sa silinga hapon. So, sa first part sa atong programa, at maging hibalo-bala, no, kung ano inibala ang masakit nga rabies, kag nahibaloan mo nato, no, ang mga signs and symptoms nga nagagawa sa isa ka persona nga nakagatsang sapat nga may aras sa rabies, if in case, lala na no kag wala naka-undergo sang treatment. So, if nakagat no or ang isa ka persona na expose siya no sa isa ka sapat nga may ara sang rabies, ano bala ang atong pwede himuon no as first aid before kita no magkadto sa mga sentro naton para magpa-inject sang anti-rabies nga vaccine. So, sa aton pa lang panimalay no, if nakagat ka sang sapat nga may ara sang rabies, mas maayo gid nga hinawan mo no ang bite area o kung lugar kung din ka nakagat sang sapat no with soap and running water. Tinuan gitudo no ang parte nga nakagat sang sapat pamaagi sa paggamit sang habon, and if ang pagdugo no sa imo pilas no wala na gid nagauntat and nagasigdi siya no bleed, what you should do is to put pressure no using no sa mga sterile gauze naton and even mga clean nga mga tela. And if naguntat na no ang pagdugo sang pilas nga nakagat sang sapat no, pwede mo na siya yon butangan sang antibiotic ointment sa sininga area and i-cover mo ang area dayon no sang bandage or sterile gauze kag magadto sa pinakamalapit ninyo nga facility para matagaan sang animal bite package. And for the information man sang aton mga tagapanamati, if nakagat no sa aton bala nga mga kanununuan o sa kay lolo and lola naton, if makagat sang sapat nga may rabies, ara sila yan no sang pagpati nga pagbulong sa rabies no pamaagi sa pagtandok. So wala sang medical proof no using tandok no nga nagapaayo sa rabies. So mas maayo gid nga indi tanan no, indi tanan pagsunod na pagtandok sa mga parte sang lawas naton nga may ara sang rabies, kay ini pwede ini siya no makakosang tetanus. So ang aton lang gid himuon ay sugasan ang parte sang lawas nga nakagat sang sapat using habon and running water. Kaagtandaan naman no, nga ang if ang isa ka tawo nga nakagat, tapos wala sa iya sang may nabatsyagan nga pagbag-o sa iya lawas, o wala sa sang may mga batsyagan nga panlakit sa iya lawas, hindi buot silingo no, wala siya nakakuha sang masakit nga rabies. Kahit isa na hambal natin kaina, ulihi na iya nagagawa ang mga sintomas sang rabies, and inino nagagawa kung lala na gid ang masakit, and it is most likely 90% makamamatay na. So if na-expose ikaw sa sapat nga may rabies, mas maayo gid nga magkadto dayon sa pinakamalapit nga doctor and physician sa inyo nga lugar. Kay if ang treatment nato no is initiated promptly following no sa aton nga rabies exposure or after ka nakagat ang masakit nga rabies no, it can be prevented. And if a rabies exposure no is not treated and ang person no na-develop na sa mga clinical signs ng rabies, the disease almost no always result na sa pagkamatay or death. And ang mga first symptoms of rabies no can appear from a few days no up to a year after the bite happens. And sinahambal natin kaina no, there is a flu-like symptoms na pareho sang fever, headache, muscle ache no, nagapanakit ang lawas, loose of appetite or wala na gana no, and there is a nausea and tiredness. And after a few days no, dira na din magagawa ang mga neurological symptoms ang rabies, pareho sa nga pagiging irritable, no, or nag-aggressive na siya dayon. And there is an excessive movement of agitation. And ang pasyente nga may ara sa rabies will be confused, no, and there will be hallucinations. And of course, there will be muscle spasms and unusual nga posture. And immediate na gayud nga signs and symptoms of rabies is ang seizures, no, or kung may ara na sa mga convulsions and even paralysis, no. So mas maayo gayud nga if na-expose ka, no, sa sapat yung meron sa rabies, magkadto dayon sa pinakamalapit ng physician sa inyong lugar para matagaan ka sa insakto nga process of treatment. And speaking, no, of treatment, paano bala ginabulong ang isa ka pasyente nga meron sa suspected nga rabies cases? And also, no, ipahibalo tagid sa atong mga listeners, viewers, and members nga if ang rabies symptoms, no, nag-start na siya guwa, there is no effective nga treatment. That is why doctors, no, nag-focus kita ya sa prevention, and we are trying to stop the disease right after a person is exposed. So anyone who thinks, no, that they may have been exposed sa rabies, pwede gid ka kadto dayon sa mga physicians and doctor ninyo to get, no, medical care right away. And speaking of prevention, no, ang aton mga doctors naghahatag ina sila sa nga duwa ka shots, no, sang vaccine para ma-prevent, no, ang paglaptas ang virus nga rabies. And may ara kita sang duwa, no, ka shots nga ginahatag, and amunin siya, no, ang ginatawag nga post-exposure prophylaxis, o conformally called, no, ginatawag niya sang una nga post-exposure treatment or PET. So nag-refer niya, no, sa duwa ka anti-rabies nga mga gina-administer nga bulong after an exposure, pareho sang kagat, pagdilap, no, sang sapat sa atong mga pilas, or even, no, gingkaros ka sang sapat para ma-prevent ang paglala sang sining masakit. So it includes, no, local wound care nga mga administration and treatment, and of course there will be rabies vaccine para sa mga pasyente nga nakagat sang sapat. So ang duwa ka bulong, no, nga igahatag sang imo pa physician sa imo isang rabies immune globulin, no, and ang ining bulong, no, it offers a protection right away while the vaccine starts working. And yung ikaduwa, no, nga treatment to protect yourselves, no, sa paglala sa nga rabies is ang ginatawag na to nga rabies vaccine. So this is a given, no, as a series, no, o kung padason ini siya nga mga doses, and there will be 4 doses nga ipagahatag sa imo nga physician. So ang ini nga doses, no, nag-start ini siya sa day 0 kung saan ka nakagat, then pagka injectionan kaliwat, no, sa 3rd day sang imo exposure, and then at the 7th and the 14th day, no. And ang ini nga treatment procedure, no, or series of treatment, pwede ini siya ma-avail nimo sa aton nga Animal Bite Treatment Center. So ang Animal Bite Treatment Center isa ini siya, no, ka government operated nga health facility kung sa diin ang mga individuals, no, with potential nga rabies exposure, sila din, no, din sila gina-evaluate and are being managed with the post-exposure prophylaxis. So it is also a facility, no, para sa administration sa nga rabies exposure prophylaxis para sa mga individual nga at risk of being infected with this kind of disease. And ang aton, no, mga Animal Bite Treatment Center, usually naga makitaan ni siya, no, sa aton mga local health units pero sa mga city healths, and of course sa mga municipal health centers naton. And so, no, sa aton nga Animal Bite Treatment Centers, dire mo ni siya ma-avail dayon, no, ang imong nga Animal Bite Treatment nga package sa PhilHealth. So if you are a member, no, sa PhilHealth and nakagat ikaw sa sapat or na-expose ikaw sa potential, no, nga rabies infected nga sapat, magkadto lang, no, sa aton mga Animal Bite Treatment Centers sa aton mga local health units para ma-avail mo dayon ang aton nga package for Animal Bite Treatment. So dire sa PhilHealth may ara kaya 3,000 pesos nga package, no, para sa full session, no, sa aton nga Animal Bite Treatment nga series of vaccines. And ang inclusion, no, isang aton nga Animal Bite Treatment Package, no, naga-include in isang bakuna or vaccine kontra, no, sa rabies, rabies immunoglobulin, pagbulong sa pilas, no, nga nakagat sang sapat ni meron sa rabies, vaccine para sa tetanus, antibiotics nga kinahanglanon, and of course the supplies and service fee para sa aton mga physician and of course sa aton mga medical practitioners. And if there is a case no nga na-admit gid ang pasyente because of rabies, may ara kita 41,145 pesos nga coverage para sa admission due to rabies. And ang aton noon nga package para sa admission due to rabies and ang even ang aton nga animal bite treatment package no para sa rabies, initanan ma-avail mo kung ikaw isa ka member na ni PhilHealth kag ang imo mga declared nga mga dependents. And tandaan tagid no, even in the updated ang imo nga contribution sa PhilHealth, pwede mo japon magamit no ang imo nga benefits diri sa PhilHealth kay may ara kita sa ginatuwag nga immediate eligibility. So buot silingon, pwede ikaw ka-avail sa anuman nga package naton sa PhilHealth if in case may admission sa hospital, even hindi kumpleto or updated ang mga contribution. But after ni mo no, ma-admit sa hospital and medyo nag-ayo-ayo na yung mga pamatsyag, pwede ka na ka-continue yung Japon based ang imong mga contribution to update naman sa imong mga premium contributions. Pagtandaan tagid no, para sa availments ang benefits naton sa PhilHealth para sa aton nga animal bite treatment package, magkadto lang sa mga PhilHealth accredited naton nga mga animal bite treatment centers. Kag if ang inyong membership category no diri sa PhilHealth, kamo mismo nagabayad sa inyong contribution or self-employed gamo, make sure gid nga dapat updated man ang aton nga hulog. And of course, ang pinaka-importante gid, dalon ta sa treatment centers ang updated natong nga membership data record or pati ang resibo nga nagapamatuod nga nagabayad kita if in case ang imong category is self-employed and amuin na siya dayon no ang ipapakita nimo sa aton nga animal bite treatment centers. So sa liwat, secure tagid ang aton nga membership data record if in case may availment kita no kay amo ni siya ay ga-present naton sa aton mga facilities. Kag also tandaan tagid nga hindi naton kinanglanon magpakita sa aton nga PhilHealth ID para maka-avail kita sa aton benepisyo kay ang aton ginagamit sa mga facilities naton isang aton nga membership data record. And sa liwat no, ginapabalo tagid sa aton mga members and listeners and viewers no, nga mga responsable man kita nga membro ni PhilHealth. Magbayad kita sa atong PhilHealth premiums para magamit naton ang atong benepisyo anytime nga gamito naton. And siguraduhon to man nga updated ang atong membership data record diri sa PhilHealth para even ang atong mga beneficiaries kag mga declared dependents makagamit man sa atong nga PhilHealth benefits. And always i-check tagid nga dapat PhilHealth accredited man ang atong nga hospital kag doctors nga katuan kag siguraduhon gid nga nabuhin sang insakto ang atong mga benepisyo PhilHealth sa atong mga bills before kita mag-uwa sa hospital. And yun napabalo tagid sa atong mga members nga ang pag-request ng MDR and ID free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar para maka-request kamo sa inyong PhilHealth MDR and ID. And diri sa ato no, sa Bacolod, ato nga PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located kita in front of AMA College along San Agustin Drive with telephone number 433-3694 sa liwat 433-3694 or pwede man kamo makipag-angot sa amon through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com. And for more information, pwede kamo ka-like and subscribe sa ato nga Facebook page PhilHealth Region 6. And aside diri sa amon sa PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, mayra kita PhilHealth Express located sa 3rd floor sa Robinson's Mall, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Open Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m. And sa aton balang mga members nga admitted sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, mayra kita PhilHealth staff sa sulod sa Malasakit Center. Open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. And sa aton naman mga membro nga ara sa norte nga bahin sa Negros, may ara kita PhilHealth Sagay, located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos, located sa 2nd floor sa San Carlos Public Market. And sa aton naman mga members, no, nga ara sa south naman nga bahin sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan, located ni Silaya malapit sa Kabangkalan City Hall. So kadasig lang gida sa nga oras and natapos na naman ang isa ka episode na ton sa Cebu nga hapon. So madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa sininga episode na ton sa Cebu nga hapon. kagabay pa nga madamo ka mo sa natun-an parte sa topiko naton sa sining hapon. Kita ay kita liwat next week every Thursday 5:30 PM diri lang Japon sa inyo istasyon 1233 Radio DYBS kag diri sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.

0: binilan pa nga kita ng black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer, at diabetes.
1: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webes ng edisyon sa aton nga programa, ang Salmo. Ang atong pagpamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of John, the Gospel of John, chapter 3, verse 3, and then maglumpat kita sa Ephesians chapter 2, verses 8, 9, and 10. Nga nagasiling, John 3:3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ephesians 2, 8, 9, and 10, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kabay gid ang Ginoo magadugang sa iyang pagpakamaayo upon the reading of his word. Let us pray. Nagapasalamat gid kami, O Father in heaven, sang tinion nga imo ginhatag sa amon nga kami naman makapamalandong sa imo mga pulong. Ma-broadcast namon ang mensahe sang kaluwasan sa bugos nga mga katawhan nga amon malambutan. I pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang magapatawad sang amon mga kasaypanan, ikaw gid ang magatinlo sang amon mga kahigkuan in such a way nga ang amon kinabuhi mangin galamito nimo para gid sa imo kadayawan. I even pray, O Father in heaven, sa amon mga kauturan nga nagapangayo sang healing dira sa imo, I pray nga ikaw gid ang mag-extend sang imo hand nga naga-strengthen sa kay Nanay Marina lahay-lahay, sa kay Manang Ernie Daulong, sa kay Nanay Noemi Quirino, sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Ma'am Miraflor Urban, sa kay Ma'am Edna Kevis, and even man sa kay Brother Ramel Ilamparo. We even pray, O Father in heaven, sa mga kauturan namon nga nag-desire man sang kaluwasan sa mga members of their own family. Ikaw gid ang magpakamaayo, ikaw gid ang magagamit sa gihapon sang imong mga pulong nga gina-broadcast so that people will put their faith in Christ alone. I pray for the Alessa family of Alimujan, sa kay Ma'am Roda, kay Ma'am Mika, kag sa kay Ma'am Lasila. We even pray also sa Guerra family, Galagate, Agustin, Reyes, Nicopure families also. Even man Dilag family, kagdagaman. Nagaampugid kami nga ikaw gid ang magapakamaayo. In Jesus' name, Amen. So sa liwan, maayong adlaw gid sa inyong atanan. Kag today, September 10, actually this is my birthday. I am 59 years old today. Kagin pa kamaayo na ako nga ang aton pagpamalandungan is about our spiritual birthday. So because nga tinatabuan gid nga it is my birthday today, so therefore ang aton spiritual birthday, no. This is why naginbasa naton sila ni Jesus, verily verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? And then naglumpat kita sa Ephesians 2:8, no? Because we are saved to serve. Kung na born again kita, wala nagakaulugan, at he okay na tao na ako liwan, naluwas na ako for nothing. No? Wala kita ginluwas, agud lang magpalangit. Kundi ginluwas kita sang Ginoo, agud magpagamit kita sa iya. No? So ano ba lang atong dapat nga pagapamalandungan? Why? What we are going to learn about our spiritual birth? Huh? So number one, the source of that spiritual birth. Huh? Sila yung sang Ephesians 2:8, for by grace. No? So it is by God's grace alone. Hmm? Gingrasyahan gid lamang kita sang Ginoo, tanan kita, nga mga katawan sa sining kalibutan, lunsay tanan kita makasasala, kag nawad-an sang himaya sang Diyos. And this is why, siling sang Romans 6:23, ang bayad sang sala kamatayon, pero ang bunayag nga dulot sang Ginoo kinabuhi nga wala sing katapusan, nayara gid lamang sa kay Kristo Jesus. For by grace are ye saved through faith. So the source of this being born again is the grace of God. This is why nga ginatanyag ini. Silingan isang John 3:16 nga sa ulado nato, no? Probably noon ko sa John 3:15. That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. So remember, the source of our spiritual birth is God's grace. The system of our spiritual birth, it is through faith. So again, Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. No? So, ginpaatagid ni Apostle Paul, no? Ang term din ni Jesus, that whosoever believeth in him, whosoever puts his faith on the finished work of our Lord and Savior, and that is the system of our being born again. No? So, remember, the source, it is by God's grace alone. Gingrasyahan gid lamang kita. So wala kita sang may ipabugal. Ano ang sistema? It is through faith. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Gani abyan. Samtang nagapamati asang sininga broadcast, pero basi until now, wala mo payagin butang ang imo pagtuo sa kay Jesus as your Lord and personal Savior. So, you know what? Nga agin pangamuyuan ko gid ini, agsilingkot eh, tungod nga duungan sang akon birthday, kabay gid abyan magiging spiritual birthday mo man ini nga tinuon, ini nga adlaw. Paano natin ini makuha? Paano natin ini maangkon? Abiyan, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsuli ini nga mga sala, kag agdaha si Kristo Jesus. No, nga imo siya manging Diyos, kag personal nga maluluwas. Agdaha siya nga magsulod sa imo, tagipusuon, kag siya ang magiging hari, manging Ginoo sang imo kaugalingon. No? So, you know, ang kaluwasan, grasya lang ni, no? Siya ang naghatag. Ang aton lang gidya, aton nga batunon, tuuhan naton ini. Siling sang John 1:12, but as many as receive him, to them give he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. Siling sang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. So I hope and I pray, abyan, again, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsuli ini nga mga sala, kag agdaha si Kristo Jesus, nga imo siya manging Diyos, kag personal nga maluluwas. Okay? So, before kita mag-proceed, let us hear a special music.

Okay, so balik kita. So naghambal kita ang aton pagka being born again, no? Ang source, it is by God's grace. Ang system, it is through faith, no? Kag nagutod kita kag ina, pinagi sa aton pagpangagda nga unta aton tuuhan, aton ibutang ang aton pagtuo sa finished work of our Lord and Savior Jesus Christ. So basi mamangkot kamuti ano dasun sa akon pastor? Kay ti nabaton ko na si Jesus. What will be? Ano ang iya purpose, no? So again, ha, wala lang kita ginluwas, agud magpalangit. Kuti ginluwas kita, agud magpagamit. So pangita dira within your community. Sang isa ka Bible believing church, no? Inabalang nagapreach gidya about sang deity nga Dios gidya si Kristo Jesus, no? Kag ina nga iglesia nagapati nga mayara kita isa ka Dios sa tatlo ka persona. Kag magalagad ikaw dira, amo na siyang sugpon sang aton pagapamalandungan today, no? Because we are saved to serve, being born again. May ara siya tinutuyo, no? So remember, the source, it is God's grace. The system, it is through faith. The secret, ara gyapon sa Ephesians 2:9, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Siling sang Ephesians 2:8, no? Amo nang sikreto, gintanyagan kita, gingrasyahan kita, gindulutan kita sang kinabuhi nga wala sing katapusan, sinang kaluwasan nga aton ma-enjoy. Again, siling sang Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And that is the secret, huh? This is why kung aton lang taon, no, si Jesus nagahambal nga ang bisan sino nga nagtuo sa iya, no? Siling diri sang John 10 verse 27 up to 30 nag-

0: Jesus, Matthew 5:16, "Let your light so shine among men, so that men may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Hmm? Pag-abot sa Matthew chapter 28, verses 18 up to 20, nagambal naman si Jesus, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." So mga kaabyanan, it is not only doctrine nga aton dapat tunahan, no? Dapat ang right nga doctrine magaresulta na siya sa right naton nga mga practices. This is why nga ginhambal gid, no, nga ang source ang aton kaluwasan, it is God's grace. Ang system, it is through faith. Ang sikreto, it is God's gift. But the success is good works. Kay kun aton lang tawon ang pulong sang Ginoo, oh, dalangit siya tanan, no? Wala lang nagatudlo sang doktrina. Na dire kita magatakop bala sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 nagasiling, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works." No? So kung aton lang tawon, interrelated ni siya ang mensahe sang Biblia. Oh? So this is why nagambal kita, the success of being born again is good works. Kag ang good works, magaresulta na siya sa right doctrine, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kag amuna ang aton Biblia, amuna siyang aton talamdan. So therefore today, oh, I hope and I pray na aton gid matalupangdan, kag aton gid tuuhan si Jesus na aton siya Diyos kag personal nga maluluwas. Sila ni Jesus again, "Verily, verily, I say unto thee, thou must be born again." Again, sila ni sang Ephesians 2, 8, 9, and 10, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Magapangamuyo kita. Thank you so much, O Father in heaven, sang kaluwasan nga imo ginhatag sa amon through faith in Christ Jesus. Thank you for that gift of eternal life. Oh, that we pray nga kabaygid kami nga mga nagtuo sa kay Jesus, nagbaton sa iya, mangin galamito nimo sa pagpalapnag sang mensahe sang kaluwasan sa bugos nga mga katawhan nga amon manambutan. And as we continue to live, and as we continue to await the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ, kabaygid nga ang bugos nga kalibutan will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mong mga pamangkot, mayara ka mong mga comments, or mayara ka mong mga prayer request, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City, ukon mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Magandang araw. Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos? Maganda na pasimulan natin ang reflection sa pasasalamat at pag-appreciate sa Panginoon. Hello, ako si Jo Cabrera Alabastro. May kasabihang, you will only learn to appreciate something when it's gone. Sa panahong binibigyan tayo ng napakaraming dahilan para magreklamo, ang dali-dali talagang magreklamo, no? At sa few seconds, few minutes, marami kang pwedeng masabi na negatibo. Ang iba-ibang weather, ang mataas sa presyo ng bilihin, ang mataas mong uric acid, ang mataas na high blood, at kung ano-ano pang nagtaasan. But you know what? The antidote sa pagiging reklamador is to count your blessings and you name them one by one. Kasi mas madali sa atin makalimot kaysa alalahanin ang kaniyang kabutihan. Ang mga bagay na ina-enjoy natin, pansamantala lang yan. Halimbawa na lamang ay ang kalusugan. Isang Belarusian bodybuilder, si Ilya Golem Yefimchik. Siya po ay kilala sa larangan ng bodybuilding. Influencer po siya. Malaki ang katawan. 6-footer. Meron siyang 340 pounds na timbang. At ang size ng kanyang braso, mind you, 25 inches. Kung ikaw, ang bewang mo, 25 sana all, ay ang braso nitong si Ilya ay 25 inches. Braso pa lang. Ang laki na, no? Kaya monstrous ang tawag sa kanya. You could just imagine how big he was. 6-footer, 340 pounds. Ang diet niya ay 16,500 calories a day. Anong ibig sabihin nito? Meron siyang kinakain na mahigit 2 kilo ng steak every day. Wala steak. Tayo, wala steak. Siya, punong-puno ng steak, ano? At 100 pieces of sushi. Wow! Across 7 meals. Dinaig ka pa sa 5 meals mo na 3 square meals tapos 2 merienda. Itong si Ilya ay 7 meals. Ganyan ang kanyang diet. Sikat siya online dahil sa kanyang training routine. Sa kalakasan niya, nagbubuhat siya ng barbell through bench press, yung nakahiga. 600 pounds yung kaya niyang i-lift. At pag nakatayo naman, 700 pounds. Malakas, maliksi, makisig. Halos kontrolado ang lahat ng galaw. Kaya ang tawag nga sa kanya ay mutant. Isang araw, nabigla ang kanyang mga follower nang malamang siya ay inatake sa puso at nakoma. Few days after, siya ay pumanaw na. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Itong passage na to, sinulat po yan ni Asaph. Isa po siya sa mga worship leader ni King David. Psalm 73 was authored by Asaph. Alam na alam niya na ang kalusugan ng tao at ang kalakasan ng tao ay hindi mapanghahawakan. Alam na alam nating lahat yan. And just recently, ang famous doctor na si Dr. Willie Ong ay nag-share ng kanyang journey sa pagkakasakit. Ang doktor na masipag magbahagi ng kanyang expertise para pangalugaan ang kalusugan ng nakararami, lalo na ng mga senior. Nako, mahal na mahal siya ng aking mother. Talagang pinapanood at pinapakinggan ang kanyang mga advice. Ang doktor na masasabi mong halos kabisado na lahat. How to manage stress, how to manage weight, how to manage cancer. Was diagnosed to have a very rare form of cancer sa tiyan, o tinawag na sarcoma. Sabi nga, April 2023, naramdaman niya yung sintomas. Meron siyang matinding pagkapagod, nahirapan siyang huminga, nahirapang lumunok. Una niyang inakala, signs of aging, tapos mamamanage naman ito since ang dami naman niyang alam sa medisina. Pero naging persistent ang symptoms at sinamahan pa ng matinding back pain. Ang tao na kinikilala ng nakararami na espesyalista, mahusay sa larangan ng medisina at nakapagpagaling ng marami. Suddenly, he was sick. Suddenly, he could not take care of himself. Suddenly, yung mga pagkain na dati niyang na-enjoy gaya ng pakwan, ngayon ay lasang kalawang dahil sa kanyang chemotherapy. Pero ang na-amaze po ako sa kanya, there are things na pinagpapasalamat niya sa kabila ng ganitong kalagayan. Of course, he has rants, he has negative comments, pero ang na-filter ko lang ay sa kabila nung nahihirapan siya, there are things na pinagpapasalamat niya. Una, yung doktor na tumingin sa kanya sa abroad, na nalaman yung kanyang kondisyon. Of course, yung capacity niya na bumili ng gamot na mamahalin at ingatan ng kanyang sarili or the best medicine that he could afford ay nararanasan niya. At sa kabila ng naharap siya sa matinding health concern, he still has the strength to share this to the public and even the courage. Kasi for sure, marami pa rin yung mambabash sa kanya dahil natural sa atin yun eh. Doktor ka, di mo kayang pagalingin yung sarili mo. Kaya lang masakit po yun kapag ibinalik sa tao, no? Yung mga kaya mong gawin and then suddenly di mo na pala kaya kasi ikaw ay mahina na. Yung realization na you cannot do something anymore because of your limitation ay it humbles you. And the only thing that you can do is to go to God and ask for help. God, ask for wisdom. Ask for strength. At ito nga si Doc ay nag-appeal sa public that we pray for him. Panalangin natin siya, yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Siya na may status na halos alam lahat ng hack, ano, how to be healthy. Sabi pa niya, he may or may not make it, pero nakahanda siya. Bagay na hinangaan ko rin. Nakahanda siya na harapin ang posibilidad ng kamatayan. And hindi niya sinusugarcoat yung kanyang situation. He knew na nasa dulo na ang kanyang buhay. Bagamat 60 years old lamang ito. But of course, hindi natin alam pa. Let's pray sa kalooban ng Panginoon. Let's pray na bigyan siya ng patuloy na kalakasan at maayos na isip habang nagbabahagi siya sa Facebook kasi ang laki ng influence ng doktor na ito. And appreciate ko rin yung sinabi niya na sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagkasundo silang muli ng kanyang dalawang anak. And I believe and I hope na ma-renew ang faith niya sa Panginoon. Our strength, our resources, our health, our wisdom may fail, but always remember that God will and will always be the strength of our hearts. At habang tayo ay mayroong kalakasan, nakikita natin na i-enjoy natin yung trabaho, bagamat may pagkakataon na nahihirapan ka pumasok sa trabaho, nakikipagsiksikan ka sa jeep man yan, o sa bus, o sa tren, magpasalamat pa rin dahil kaya mo pang umakyat, ano? Ako po, nilalakad ko yung kahabaan ng Ortigas. Kung ikaw ay taga Ortigas, alam na alam mo yung medyo challenging na lakad mula sa pagtawid, ano, sa MRT papunta sa Mega Mall, papunta sa kung saan ka mapupunta, sa opisina man yan o sa pabrika o sa eskwelahan. Nako, napakahabang lakarin po talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi nakakalakad, nakakapag-exercise at kaya pa ng mga paa na maglakad. While we still have the strength, the energy, ibuhos natin ang lakas sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa pag-a-appreciate sa goodness ng ating Diyos. Dahil alam nating lahat na iyan ay temporary lamang.

0: Sabi po sa Psalm 103 verses 1 to 5, napakagandang verse po ito na basahin as you open your day in the morning. My soul, bless the Lord, and all that is within me, bless His holy name. My soul, bless the Lord, and do not forget all His benefits. He forgives all your iniquity. He heals all your diseases. He redeems your life from the pit. He crowns you with faithful love and compassion. He satisfies you with good things. Your youth is renewed like the eagle. Psalm 103 verses 1 to 5. Ito po ay isinulat ni David. We don't know the circumstances kung ano yung nagtulak sa kanya upang isulat ito. Pero we are familiar that David was a man who knew the grace and deliverance of God many times. Maraming ulit na siya na iniligtas ng Panginoon. Iniligtas at pinatawad mula sa pagkakasala. Parang tayo rin, ano, na merong maraming pagkakamali. And David called upon his soul. Kinausap niya ang kanyang kaluluwa to bless Yahweh, to bless God, because David understood na ang soul, ang kanyang kaluluwa, is prone to wander, is prone to grumble and look at the negative things. Pero naiintindihan rin ni David na ang totoong worship ay something that will come inward, that will come out of the soul. So imbis na magreklamo, bless the Lord. All that is within me, bless His holy name. Lahat ng meron ako, lahat ng nasa kaloob-looban ko, maging ang aking puso, baga, bituka, ang maayos na sirkulasyon ng dugo. All that is within me, praise His name. Bless His holy name. Forget not all His benefits. Ano ba ang mga binigay sa iyo ng Panginoon? Ano ba ang mga biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon? Ang pagmulat ng iyong mga mata at ang pagpikit ng iyong mga mata, isa rin po yung blessing. Alam niyo po ba na mayroong sakit na hindi nakakayanan ng mata na pumikit, o yung pilik mata, no, yung automatic shut off and on. Naalala ko to nung nagkaroon po ako ng Bell's palsy nung ako'y high school. Aba, yung kaliwa kong mata hindi pumipikit, yung kanan lang yung pumipikit. Kaya nagpa-doktor ako. Dinala ko ng nanay ko sa doktor at sabi, meron kang Bell's palsy. Yung nerve ng kaliwa mong mukha ay may bahaging hindi nagfa-function. Kaya yung ngiti ko nakangiwi, tapos yung mata ko hindi pumipikit. But thank God, through therapy ay gumaling naman, ano, na ibalik sa ayos. So bless the Lord and forget not all His benefits. Your ability to inhale, exhale, yan po yung mga benepisyo, mga biyaya po ng Panginoon. Of course, when He forgives us all of our sins, tayong madalas na nagkakamali, He heals our diseases, maging yung sakit ng ulo, sakit ng balakang, o yung major illness. Alalahanin ang mga bagay na iginawa sa iyo ng Panginoon. Biyaya yan ng Panginoon. Instead of looking at the things na wala ka, look at the things na meron ka at pinagpala ka. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Kayo po ang Diyos na buhay, Diyos na nagbibigay po sa amin ng kalakasan, Diyos na tumutulong po sa amin na bigyan kami ng karunungan sa aming buhay. Dalangin ko po siya na mayroon pong karamdaman, biglaan po ang paglaglag ng kanyang katawan at mayroon po siyang pain na hindi mawala-wala. I pray, Father, for your comfort, for your immediate healing and recovery para po sa kanya. Bigyan niyo rin po siya ng maayos na pagtulog at masayang puso na gigising sa kabila po ng mabigat na karamdaman. Dalangin ko rin siya na nag-aalaga po ng mahal sa buhay na mayroong karamdaman sa mahabang panahon. Bigyan niyo po siya ng iba yung lakas, iba yung pasensya. Bigyan niyo rin po siya, Lord, ng maliliit na dahilan upang sumaya at maging inspirado sa pagkalinga po sa kanyang pasyente. Lord, we commit to you all the work of our hands and we know, Lord, that you will bless us with your goodness and with your love. Turuan niyo lang po kami na ma-appreciate namin itong lagi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong pakikinig. Marami ring salamat sa patuloy mong pananalangin sa mga programa ng 702 DZAS, maging ng FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

May nga ga mga utod sa Ginoo. Welcome sa isa ta naman ka edition sa Early Morning Prayer Devotion. Upod sa inyo kubos nga lagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangub. Ang aton nga teksto sini nga aga, kuha naton sa mga sermon sa aton Ginoong Hesus sa ginatawag nga beatitudes, no? Beatitude. Na dapat mangin attitude or character or panimuot sa isa ka tumuluo or anak sang Dios. In Matthew chapter 5 verse 3. Amo na ginasiling sa English sang pulong sa Ginoo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kapay Panginoon, magpakamaayo sa iyang mga pulong. Ang word rin nga blessed, or sa Greek niya nga makarios, but silingon sinabulahan siya, inablang mafulfill ang kabuhi as a Christian sa sina nga tao, no? That's the word blessed. Kaya often times ginagamit, in even the Old Testament, ining word nga blessed, namuning tao nga nagalakat sa dalanon sang Diyos, in Psalms 1, namuning tao nga nagasalig sa Ginoo, kagdiri sa aton text siya, sa siningaga, amunin siya kung ang tao nga poor in spirit. Ano ni siya ang ginamin sa Ginoo nga poor in spirit? Mga utod, mga abyan, sa kahingiang anginan nga nagapamati sa aton, ining poor in spirit, may kaantanan ini sa aton spiritual nga kahimtangan sa panulok sang Diyos. Inablang kung sa diretso pang istorya ng kung nirelate mo sa bala sa pinansyal, no? Pigado ng spiritually bankrupt, no? Muna sa iyang panggid. But silingon, mga utod, kung magatubang kita sa Ginoo, nablang ginaako, tanga wala-wala, ta? Ginaako, tabala nga kung sa aton niya kaimtangan, kaga kapasidad, hindi kita makahimo sa mga bagay nga mabaton kita sang Diyos, no? Hindi ta mabakal ang pabor sang Diyos. Wala kita mahimo para maluwas aton kaugalingon, no? That's the words nga ginasiling dire nga poor in spirit, na hindi kay bala magpabugal, na hindi mo kilanlan, i-prove imo kaugalingon para i-accept ka sang Ginoo. But all you have to do is to accept that you are nothing, that you are hopeless. No, ikaw kag ako, that we are helpless before the sight of our God. Amo na hambal sa pulong sa Ginoo nga kinanlan ta magpaubos, kinanlan ta magkilala sa aton pagka makasasala. Kiti ang Biblia klaro man gitudlo nga tananta may sala. Tananta may nature, Adamic nature nga ginpanubli sa aton una nga ginikanan. That's why we are called sinners. Balo ka mo ya nga hindi kita gahimo sala bangod kay hindi kita matawag, I mean, nga makasasala bangod kay ano ta gahimo ta sala, no? Kundi baliskad mga utod, gahimo kita ya sala kay makasasala kita by nature, no? We are conceived in our mother's womb in sin, kung si Haring David pa. That's why, Abba ni Jesus, bulahan ang tao nga poor in spirit, bulahan ang tao nga nagakilala sang iya pagkawala-wala sa atubangan sang Dios, especially in spiritual condition, no? Nga wala kagid bala sarang mahimuaw. That's why ang kaluwasan gani sa aton galag by grace through faith, siling sang Ephesians chapter 2, bugay ini sang Dios pagi sa pagtuo. Hindi ini aton nga ginapangabudlayan, regalo ini sang Dios kag wala sa aton ang sara magpabugal sini. I remember the story of Isaiah in Isaiah chapter 6, when Isaiah saw the Lord lifted up, high and lifted up, in Isaiah chapter 6, because ang king that time si Uzziah died, napatay siya. Kaga wala sila king, no? And they are facing trouble against the invaders, no?
Nakadto sa temple kag didto gin pahayag sa Ginoo ang iya nga presensya. Kag dito nakita ni Isaiah kung ano siya kawaiwaay sa tubangan sang Dios. Silingin na, "Who is me?" Kailo ako. "For I am undone," tapos gid ko. "I am a man of unclean lips, for mine eyes have seen the Lord of hosts." So kabay pa mga utod, makita ta aton ko ugalingon sa tubangan sang Ginoo. We are spiritually bankrupt. We cannot save ourselves. We cannot pay for our own sins. We need someone, the Lord Jesus Christ, no, to pay for our sins and for us to be forgiven and matawag kita nga anak sang Diyos. Siling sampulong niya. Ang sugpo niya da, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Kay ara para sa ila ang ginarian sang langit. Hindi ka man niya makakadto sa langit, hindi ka man niya masakop sa paghari sang Diyos, kung hindi kaya luwas, kung hindi kaya niya anak, kung hindi kaya forgiven. Di, may kaangtanan, ginigali ang poor in spirit sa aton kaluwasan, sa aton spiritual condition. Kung ikaw nagpamati subong, tama na nga pagpalagyo sa Diyos. Tama na nga pagpangamupaninguha para mabaton ka sang Diyos. Batunong kita isang Diyos, isang kita, isang kita makasasala pa. No? God demonstrated His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Akuan na lang, ikaw makasasala. No? Batuna si Jesus sa imong tagipusoon kagkabuhi. Kaginulusili ang imong mga kasalanan. Kay Biblia, ya klaro kasiling, nga bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na mawala, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So, sa ato niya, na dugay na nagtuo sa Ginoo, may we remain in this kind of attitude, nga humble tabla, no? Kay hindi na pwede magpabugal kita because God resisted the proud and gave it more grace to the humble. We should always depend on God because even ang aton kaluwasan started from God, maintained by God, and will be finished by God someday. No, kung magatubang kita sa iya, sa kamatayon man, o kung sa rapture. Kabay Panginoo, magpakamaayo, utod sang imong pagpamati, sang iyang mga pulong. At this moment of time, let us proceed sa aton nga mga palangamuyuan. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat Lord sa siningaga, sa pagsugpon sa amon dula mga kabuhi. Ari kami subong, nagpalapit sa imo, nga balaan nga presensya, nagatugyan sa amon pila ka mga palangamuyuan. Napangamuyuan amon ang mga broadcast domestic stations sa FEBC Philippines. Una diri Ginoo ang 702 DC.

0: among mga farmers, ASF, kag nag-pray kami Ginoo, kaugin magpakamaayo, even sa among mga brothers, mga ibang Ginoo nag-struggle dito pa sa pagbangon sa Nepal, kag sa paglupok man dito Ginoo sa isa ka-active volcano. We pray for God nga kasi sa Indonesia, we pray for God nga kaugin ang mag-bless Ginoo, kag magabulig man sa ila. May you continue to use and to bless your servants, missionaries, pastors, and even their families here and abroad to propagate the love of God, which is in the Lord Jesus Christ, sa ginatawag yung gospel. Lord, salamat kid for today. Continue to use us and to bless us. All glory and praises belongs only to you. In Jesus' name we pray. Amen. Mga utod, salamat sa inyo nga pag-join. Iningin nyo kubos nga lagad. Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day and God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Iniblang libro sa mga Hebreo, ginasulat ini sa paglarawan sa aton, labi na gid sa kapitulo 11, sining dinalan sang sining libro, nagasugid ini siya sa ginatawag naton ng mga bayani sa pagtuo, heroes of faith. And one of the heroes mentioned here is Noah. Sa hiligay noon, gitawag naton siya si Noe. Madamo sa aton, nakabati na sining istorya, nanungod sining dako na anaw sa bugusgid nga kalibutan. Kag hindi lang gid niya istorya-istorya, kundi inigid gin pamatuod sa aton Ginoong Hesus sa ginhambal niya, nanungod sa kay Noe, nga kita man dapat maghanda sa pagkakari sa aton Ginoong Hesus. Nga katulad man gani sa panahon ni Noe, nga wala gid sila naka-aman sini kay madamo ng mga tao, wala nagtuo sa mensahe sang Diyos pinaagi sa pagwali ni Noe. Kagdiri bala sa sininga dinalan nga bagulang gid gin basa naton, pakita naton nga si Noe, ginatawag ni siya nga a man of faith. By faith, Noah, it says here, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household. So, sini nga istorya nanungod sa arka, madamo diri ang nagasiling nga, though ka-imposible man nga ang Ginoo magpadala sining anaw sa bugusgid nga kalibutan, apang ginalarawan sa ato diri sa Genesis, kun nga ang Ginoo nagpukan sa mga tao pinaagi sa baha kay silingan ni diri sa kapitulo 6 sang Genesis, pagabasaon ko ining dinala, nakita sang Ginoo nga ang pagkamalaot sang tao dako sa duta kag nga ang tagsa kapainuino sang mga hunahuna sang iya tagipusoon malaot gayud sing dalayon. Siri sa verse 6, nagasiling kag nagpakalisod ini sa Ginoo nga nahimo niya ang tao sa duta kag nagpasakit ini sa iya tigipusoon. Diri ang rason nga ang aton nga Ginoo nagdeklara sining iya nga paghukom sa kalibutan pinaagi sa isa ka ginatawag na universal flood, magpabaha sa bugos ng kalibutan. Lately, madamo kita nga nabaktian sa mga duog nga may mga baha sa mga ara sa mga duog nga sa idalong kag damo gid ang mga nagakalamatay kag damo man nga mga pagkabutang ang mga nagakalaguba. Isa sini gani lately ato nabatian ang natabo dito sa Nepal nga wala sila nakahanda nga nagdalusdos atong bukid nga yelo nga naglandslide kag nagtabon sa madamo man nga mga duog kag mga puluyan nga nagkalaguba. So they were not prepared for that. Wala gid sila makaprepara sini. Kagamuman ini ang larawan sa unang panahon sa kay panahon ni Noe na ang mga tao wala nagtuo sa iya mensahe. Kag tungod sini na eksperyensyahan sang madamo ng mga tao ang paghukom sang Dios, ay naghambagan ini, you know, the reason of this judgment sa aton nga pagbasa kanina, grabe ang kalautan sa kalibutan. Ang ilang mga paunahuna puno sa mga kalautan kag siling pagani, for the earth is filled with violence, grabe man ang patsanay ti ang Diyos nagasiling dira nga nasaktan ang sa English dira ang gamit, and God repented that he made man. Pero wala na iya katulad naton nga magrepent kita na we change our mind, pero expression ini ang pulong dira nga repent nga he was grieved. He was very sorrowful because of what man
were doing during his time. So amo ni diri ang larawan sa isa ka mga tao nga who are corrupted, they are perverted. May pulong kita dira nga ginagamit sining larawan sa mga katawan during the time they were depraved. They were being their thoughts, their plans are evil. It says they are continually. Kay bisan pa ang tanan-tanangid ng mga tao na affected by this except Noah or Noe who found the grace from God. Nga silinga ni diri sa silinga dinalan na inambal parte kay Noe na nagasiling diri. Kag nakita sang Dios ang duta kagyari karon, dunot ini kay ang tanan nga unod nagdumot sang ila dalanon sa duta. Kag ang Dios nagsiling kay Noe, ang katapusan sang tanan nga unod nagabot sa tubangan nakon. Kay ang duta napunan sing panglugos paagi sa ila. Yari karon naglagon ko sila upod sang duta. So diri matag ang rason kun nga luyag sang Ginoo gid i bukanon ang mga katawan. Ginatong nato ni nga the flood waters. Di ang kun aton lang balikan ang panahon ni Noe nga sang iya ni nga pagbaton, pagpamati ay hansang paghambal sang Ginoo. Sa iban, hindi nila niya mangpan kay wala sang ulan during that time. Kay suno diri gani sa Genesis Kapitulo 2, Versikulo 6. Amoy niya ang yatawag nung pre-flood time nga siling diri sa chapter 2, verse 6. Apang na nag-usbong gikan sa duta ang alupuop kag nag bunyag sang bugos nga kadaygan sang duta. Na buot silingon sini nga wala yas ang ulan during that time. Kag ginabunyagan ang mga tanong pinaagi sa tunog nga madamon na tunog, daw hindi tayo nigidya mahangpan kay ti wala tayo ma-experience na muning klase nga tunog nga makabasagid, maka-provide sang tubig para sa mga tanong kag ilaman ilimnon. There was no rain during that time. So sa pagkabati ini ni Noe, sa iyaya, wala imposible sa Dios. Kaya amo na gintawag diri siya na man of faith. Ang iya nga pagtuo, it is a remarkable act of faith. Kaya tumalagsahon ini nga pagtuo. So ini bala nga pagdeklara sa Ginoo, kinanglan gid ang pagtuo. Wala ya pa kuno makit-an ang matabo, wala pa gid mag-experiensyahan. But he believed in God. Kag si Noe nagsunod sa Ginoo sa pagpatindog sang arko o sang arka, agud nga maluwas ang iya panimalay. Now, sa aton bilang istorya sini parte kay Noe, walo lang gid ang naluwas inside the ark. Si Noe kag ang pito, iya asawa, tatlo ya ka mga anak, kag mga asawa sang iya nga mga anak. Kung paano ining tatlo o ining tatlo ya ka mga kabataan kamay mga asawa, nagpamati kay Noe man, makita natun sa sining dinalan nga si Noe, gintawag ni siya nga a righteous man, isa ka mataro nga tao. Butsilingon may integridad ni siya sa iyayhan nga pag-istorya sa iya mga kabataan, sa iya asawa. Wala ni sila man nagduwa-duwa kay ang iya kabuhi, mataro nga kabuhi. Siling diri sa Kapitulo 7, sang versikulo 1:7-1 niyan ang Ginoo nagsiling kay Noe, sulod ka kag ang bugos mo nga panimalay sa arka. Kay nakita ko ikaw nga matarong sa tubangan ko sa sininga kaliwatan. Nakita ko sa linga diri ang imo pagka matarong. Wala niya diri ginmitlang ang mga kabataan niya man. Mga matarong ang iya mga kabataan kag iya asawa.
Pero ang in hambalang diri kay nakita ko ikaw, now it's singular, I have seen, sininya diri, nga ginamit, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Now, subot silingon nga hininga mga kabataan kag iya asawa nagtuo sa iya kay may ang iya mga pulong may integridad. So amo man sa aton mga abyan kag mga utod sa Ginoo, importante gid ang kabuhi nga matarong kay mapatihan kita sang aton nga mga mahal sa kabuhi, mapatihan kita sa aton nga mga kasilingan, sa aton mga kaabyanan. Importante gid ang pagkabuhi nga matarong kag ginlarawan gani diri man nga tungod sini ginpili sinuwe nga mangin palagyan sang sunod naman nga henerasyon sa bag-o naman nga kalibutan. The old world diling diri tanan ginpana sa Ginoo, except the eight kay wala sila nagkabuhi nga matarong kag ang ila suro nga pagkamalaot, pertigid ka malaot ang panahon na to. May tiyon, kumubasaon yung chapter 6 verse 1 to 6 kay dragin larawan kung ano ang nagakalatabo. Even sa lingani sa mga nagtuon, mga Bible scholars, even angels, the sons of God na nag-cohabit sa mga tao, kag nakipag-asawa man sa mga babae, natawag sila nga mga the daughters of men, kag nagresulta ini sang kalautan, kag there were giants even in that time. Grabe ang kalautan gid sa kalibutan nga God has to destroy the earth and di lang taob sang kabugos gid nga ginatugan niya. Kag diri bala larawan sa aton ang iya nga pagtuo was found with righteousness, kag may action ang iya pagtuo. Muna siling ni Santiago bala nga ang isa ka pagtuo nga wala sang buhat, patay nga pagtuo. Iniya ang pagtuo ni Noe, may buhat gid kay nagsunod sa Ginoo, kagin himo niya ang arka nga sugo sa Ginoo sa iya according to God's design, exactly according to God's design. And it took him, you know, the Bible tells us, more than 100 years sa pag tapos ni little by little. At the same time si Noe, isa ka hindi lamang siya ang matarong na alagad sang Diyos, kundi is also a preacher of righteousness. Inambal diri nga nagawali siya sang pulong sang Diyos ayhan sa pagpanumdum sa mga makasasala sang palabuton nga pagukom sang Diyos. So he's called the preacher of righteousness. Di mo man na ang aton nga mensahe alin sa Ginoo, our mission while waiting for the Lord's return, bag-o niya man paghukman ang kalibutan sang hindi na yatubig in mitlang diri ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 that the Lord will destroy the earth by fire, siling sa 2 Peter chapter 3:10 sa English nga siling, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in that which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burnt up. Isa ini kapag panumdum sa aton na ang Ginoo may ara man nga plano sa aton niya nga kalibutan subong. In this new world, ingubat sang Diyos to ang the old world, but this time gin-deklara man diri sa Ginoo sa 2 Peter chapter 3 verse 10 ang pag-abot sang Ginoo just like the thief in the night. Wala man sang warning balang maabot siya, kundi gulpiya na ini nga pag-abot.
Silinga, in the twinkling of an eye, at the last trump, maghukom, magpahayag ang Ginoo kapag hukom sa kalibutan. Now, in this message of His second coming, inawali natin ini siya kay nagatuo kita nga ang pulong sang Dios matuod yun. Wala yan nagabutig ang aton Ginoo. Ang paghukom sang Dios sa kalibutan, pinaagi sa tubig, natapos na ina. In fact, nga siling sang aton gani dara sa pulong sang Dios, na hindi ina na yan maliwat, na muna may arakit na nga rainbow nga makita sa kung na daw nag-shower bala ang ulan, nag-appear na nga, nga rainbow kay isa na ka-covenant sa Ginoo, He will not destroy the earth by water, but diri ginmit lang ya sa sining nga bag-ong kalibutan after kay Noe, na tungod naman sang kalaot sang tao, ginlarawan dira sa pulong sang Dios that in the last days, hard time shall come. Ara dira ang mga tao naman, may ara silang mga ugali, balang hindi ayon sa kabubuton sang Ginoo, may ara man nga na dira nga may larawan sila sang pagkabalaan, pero wala sang gahong, there's no power, and then ang tao, they will keep on learning, studying, pero hindi it sila makalabot man sa kamatuuran. Kag-initanan mga tanda sang pagkaris ang Ginoo sa kalibutan. Kag-ina-warningan na kita subong sa mga kalamidad nga nagkakaratabo. Mayara ng mga gera and rumors of war. Mayara mandira nga mga gutom, mga sakit. Initanan naging mitlang na sa aton Ginoo sa Matthew 24 about the signs of the times. Isang mga tao nga wala nakabati sini o kung naya nakabati man sini, wala nagatuo katulad man sa adlaw ni Noe. Or imagine for the past 100 years, wala gid sang nagtuo siya except his family. So inabalang historia nagpamatuod lamang na ang Ginoo is a long-suffering God. Grabe ang iya pasensya sa tao. Kay ti sunod sa 2 Peter chapter 3 in verse 9 that God is not willing that any should perish but all should come to repentance. Amugin na yung tigipusoon sa ato Ginoo, grabe ang pasensya niya. Apang sang pagpatigas ang tao, nagabot man ang iya, lagi na tawag natin his justice. Amoy ni ang mga ato man minsahe sa kalibutan, kag sa siniman nga minsahe sa kahanginan, nagapanumdom sa imo abiyan nga may adlaw man sang paghukom sa sininga kalibutan. Kagkabay ato ni pamatian ang minsahe gid sang pulong sang Dios, samtang ginaulat naton ang pagkaris ang aton Ginoo Hesus Kristo. Now, isa ini ka pagpanumdai in the days of Noe or Noah ginmit lang idara ang pagkaris ang aton Ginoo. Isa ini ka kamatuuran nga dapat naton gitandaan nga ang Dios naton maluluyon apang siya nagahulat sa imo nga ikaw man maginulsol sang imo mga sala. Pangayo patawad kay ang Dios naton maluluyon kag nagapatawad gid siya sa aton nga mga sala. Kag kita lamang maluwas kung kita magdangup, magsali kay Kristo Jesus nga aton maluluwas. Hinlarawan diri ang the Ark of Noah, ining arka ni Noe, larawan sa aton Ginoo Jesus Kristo, nga ang sinuman magasulod sinang arka, maluwas. Jesus said, I am the door, siyang pirtahan. Sa sinablang istorya ni Noah, sa nagsulod sila sa arka upod ang iyang mga kabataan kag iya asawa, the Lord shut the door, He closed the door. Ang Diyos siya mismo ang nagsara kag wala na sa makasulod sa arka. Bisan si Noah, hindi na siguro makabukas dito, kaya ang God Himself, siya mo ang nagsarado sang arka. Ti abiyan ko nagapamati ka sining mensahe liwat panumdum ini na ang Diyos naton may gugmaon, maluluyon gid ang aton Diyos. Sa sini yung mga kalatabo sa kalibutan, miyara kita mga kahadlok,
uncertainties kanong sunod naman apang liwat nagahatag ini sa aton pagpahanumdom. There is hope, may paglaom kita, para kita dalangpan. In times like this, come to Jesus. Kaya mo na iyang asaad, come unto me all you that labor and are heavy laden and I will give you rest. May kapahuwayan ikaw sa kay Jesus Christ. Sulod ka sa arkas ang kabuhi, who is the Lord Jesus Christ. Kabay ini nga mensahe nga aton nga nabatian nga alin sa sining adlaw magapanumdum gid sa aton sa katahum sa plano sang Dios sa imo kabuhi kag sa akon. Sa tunga sining mga hunos sang kabuhi na hindi mahangpan, may ara kita paglaom namon ang aton Ginoong Hesukristo nga siya nagkarin ang imatay tungod sa imo nga mga sala. Kaghanda gid magpatawad sa imo mga sala kun ikaw lamang magsalig sa iya, magtuo, magbaton sa iya, subong imo personal na manluluwas. Madamugid nga salamat sa inyong pagpamati, sinimensahe, nanungod sang dako nga gugma sang Diyos. The Lord Jesus Christ, who is the Ark of Life. Ininyo nga alagad sa kanghinan, Pastor Henry Sinina, mayong adlaw gid sa inyo tanan.

0: pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome again sa aton nga programa diri sa DYBS. Kag ako inyo lagad subong aga, Pastor Zerdan Akar. Kag kahapon gintun-an naton, kag ginsuguran naton kahapon ang pagtuon naton sa Isaiah chapter 26 verse 8. Kag gintun-an man naton ang ining main point naton kahapon, that the greatest desire of a believer should be God himself, not merely what God can give. Kagagintak pa na ito nang nga pagtuon kahapon paagi sa sining nga sentence or sa sining kamaturan, that when God himself becomes our greatest desire, everything else begins to fall into its proper place. Amen. No? Kagsubungaga, ito naman padayunon sa pagtuon diri sa Isaiah chapter 26 verse 8. This is the part 2 sa ito nga pagtuon, the desire to wait for God. But before anything else, magapangamuhi kita na ay Diyos kabalaan, salamat Ginoo sang sini naman nga bag-o nga adlaw na imo ginhatag sa amon. What a privilege, O Lord, nga makabugtaw kami. Salamat O Diyos nga ikaw ang Diyos nga nagatatap, nag-protect, kagbisan man Ginoo, naghatag sa amon sing maayo nga pagkatulog sa nanligad nga kagabihon. Kabay pa Ginoo nga ikaw magatuytoy, maghatag man sang kaalam. Sa pagtuon namon subong diri sa Isaiah chapter 26 verse 8. Natugyan ko sa imong tanan, in Jesus name I pray, amen. Kag amen. Isaiah 26 verse 8. Yes, in the way of your judgments, O Lord, we wait for you. Your name and remembrance are the desire of our soul. May God bless the reading of his word. Now, isa pala sa mga budlay nga himuon sang isa ka tawo amo ang paghulat. Di ba? Ang paghulat, isa ini sa pinakabudlay, because we will live in a world that wants immediate, instant nga mga results. Di ba? Kadaamo na ganit nga mga instants ganit subog, mga instant noodles. Kagini siya nga mga ilustrasyon when it comes to waiting and being an instant. No? Hindi niya bago. In fact, growing up, isa sa mga na-notice ko, bisan man sa aton nga commercial sa mga television, sa radyo, ang mga instant coffee, ano pa gid, instant noodles, nakadamo sa mga instant. Kag we want immediate answers, di ba? Immediate solutions, immediate blessings, immediate direction. Pero kung basihan mo ang pulong sa Diyos, kag bisan man ang iyang kamaturan sang Ginoo nga ginatudlo sa aton, ang Ginoo repeatedly kag ginabalik-balik niya ini sa pagtudlo sa aton nga kinanglan kita maghulat. Maghulat. Amo na gani sa Isaiah diri nagambal siya, O Lord, we wait for you. Now, ang biblical waiting is not a passive inactivity. Meaning, ang ginatudlo nga waiting sang pulong sa Diyos, hindi iya nga wala kaya mahimuon or mapatinamad ka lang or matambay ka lang. It is an active trust in God. Amo na iya ang biblical waiting. It is an active trust in God while we wait for His timing and His way. Wow! What a reminder for us. Nga sa sininga kamaturan, bisan man diri sa Isaiah chapter 26 verse 8, nga kinanglan, while nagahulat kita, we should have an active faith, trust in God. Kagahulaton nato ng iyang timing, hulaton nato ng iyang pamaagi, hindi aton pamaagi. Amo na gani, nga bisan gani sa kaluwasan, there is only one way for salvation. Only one way, the Lord Jesus Christ, wala na iya iban pa nga makaluwas sa aton. Kaya muna gani nga ang rason nga damo sa reliyon sa sininga kalibutan, kay tungod ang tawo hindi kahulat. Hindi iya kahulat sang pamaagi kag timing sang Ginoo. gusto niya maghimo-himo sa mga pamaagi when it comes to salvation, kag iban pa nga mga issue sa life. That's why, importante gid ini sa aton nga kabuhi. Now, Isaiah 26 is a song of confidence ni siya in God's salvation, kag bisan man sa God's sovereignty. Now, in context, ang nation sang Judah diri was facing uncertainty. Pero ang mga katawhan diri sang Ginoo, natun-an kag na-learn nila nga maghulat sa Ginoo. Ang muna gani nga ini nga paghulat gani diri nila bisan sa tunga sa mga difficult situations, ang Ginoo nagdihon, nagbulig sa ila, nag-remind sa ila nga God is in control because He is sovereign. Kag tungod sina abiyam ni Gugma, ang mga katawan sa Juda, natun-an man nila nga magsalig sa Ginoo. That's why in verse 8, gin-connect niya gani diri ang waiting with desiring God. They were not merely waiting for circumstances to change. Pero anong ginhimo nila? They were waiting for God. Kabalo ka mga abiyang manigugma, importante na sa aton nga kabuhi. Kung kisa, naghahambalang kita nga, naghahulat kita sang blessings ang Ginoo. When what we really want is simply for, no, simply for difficult situation nga mauntat na, di ba? No, kung honest lang kita enough, sometimes mas ginagusto ta ang pagtrabaho sang Ginoo sa aton kabuhi, especially kung may mga problema kita, di ba? Gusto tayo mauntat na dahil ang problema. Gusto tayo nga ang Ginoo na maguntat sang problema ta. Immediately, instantly. Pero ang pamangkot, amo na bala ang luyag sang Ginoo sa aton. Yes, kabalo kita nga, God is sovereign. God is all-powerful. He is all-knowing. But the question is, gina-apply ta bala ina nga kamatuuran sa aton nga kabuhi? Yes, kabalo kita nga, God is sovereign, God is faithful, God is gracious, and so on and on. But in a practical sense, are we waiting for God? Or we want immediate solutions? Ang muna gani, abiyam ni Gugma, si Isaiah diri ang tagipusoon ni Isaiah diri is this, Lord, I am waiting for you. I am waiting for you. That's why, when God is our heart's desire, we can patiently wait for His timing and trust His ways. Again, when God is our heart's desire, we can patiently wait for His timing and trust His ways. So, pamangkot naton subungaga, why should we wait for God? Nga kita maghulat sa Diyos. Because number one, because God's wisdom is greater. God's wisdom is greater. We see only a small part of the picture eh, di ba? Makita talang niya ang subong pero hindi tagani makita ang for the next 5 minutes kung anong matabo. Ang muna gani nga ang Ginoo, nakakita gidya sang beginning, bisan man ang present time, bisan man ang palabuto ng future. That's why sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, gin-remind niya kita that God's thoughts and ways are higher than ours. Kung kisa gani, ang Ginoo nag-delay siya in such a way because He is preparing something that we cannot see yet. Oh. The reason why gina-allow niya ining waiting sa aton in order nga gina-prepare niya man kita. Ang muna gani, may isa ka one time, may isa ka bana, nagambal siya sa iyong asawa nga. Tani, makabakal na tatani isang bago nga salakyan. Tani, amuna tani niya itong salakyan. Tani, amuni, amuna. Pero kung balo ko mo, anong hambal sa iyang wife? Hambal niya. The reason why wala pa na nag-abot sa aton kabuhi, kay tungod gusto niya ipreparar kita nga magbaton sa sina nga blessing. What a reminder for us, no? Di ba? The reason why ang Ginoo wala niya ginahatag ang mga butang nga ginadesire mo, because he wants you to be prepared. Preparado ka. Ang muna gani, brothers and sisters in the Lord, what a reminder for us, man gani, nagambal si Charles Spurgeon, that God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. Ang managani nga, when we don't understand God's timing, don't assume that God has forgotten you. Hindi kayo mag-assume nga, wala naging ko na dumduman ang ginuno. Kabalo siya kung anong ginahimo niya para sa imo kabuhi. That's why, yes, makambal ka gid sina, pero ang pinakanami gid niya nga ibutang mo sa imo tigipusoon amo niyay. I don't understand, but I trust in you, O Lord. Ano ka namin, no? We don't understand, but I trust in you, O Lord. So again, why should we wait for God? Because number one, because of God's wisdom is greater. Secondly, because God's timing is perfect. God's timing is perfect. Ang Ginoo naton is never late. Wala gyud na late. His timing may not agree with our schedule. Yes, agree kita na nga wala ginag most of the time ang timing sa Ginoo wala ga-agree sa aton nga schedule. But his timing is always consistent with his wisdom and purpose. Ang managaling hambal sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in his time. He has made everything beautiful in his time. So, sa aton nga kabuhi, abiyaman ni Gugma, we should reminded sa sininga bagay that God never hurries. There are no deadlines against in which we must work. Therefore, brothers and sisters in the Lord, hindi ka magpersa, hindi ka mapressure. Don't force doors nga ang Ginoo has not opened. Kung wala pa na ginhatag ng opportunity sa imo, so be it because hindi pa na iamo ng timing ni Lord. Don't run ahead. Hindi mo pag-unahan ang Ginoo. Hulata siya. Kaya nga, ang iyang timing is always perfect. Thirdly, nga makita natin diri, because waiting develops faith. Waiting develops faith. Kung ang Ginoo nagasabat sa tanan nga pangamuyo naton, nga in such a way nga yes lang bala nga asabat, anong matabo sina? Mas ginadesire ta pa ang ano? Ang sabat kaysa persona nga nagasabat. That's why, amo nang nature sang tao eh. Mas gusto niya pa ang sabat, gusto niya pa ang blessing, kaysa sa persona nga amo nagasabat. Amo na gani abiyam ni Gugma sa sininga Isaiah chapter 26. Gatudlo ini sa aton nga waiting teaches us dependence. Dependence. Nagadepend kita sa Ginoo. Una hambal sa Isaiah 40 verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. So God can use waiting seasons sa aton nga kabuhi, mga waiting seasons, to strengthen our faith. Deepen our prayer life. Kaya bisan man to reshape our character. Hindi ya nga magsabat lang siya ya kay tungod gusto taya sang sabat. Ang muna gani abiyam ni Gugma, nagapakita gina nga ang Ginoo mas nakabalo sa aton nga kabuhi. Anong ginahimo niya gani sa aton? Bisan sa tunga sang waiting season, ginapabakod niya ang aton nga pagtuo. Ginapadalom niya ang aton nga pangamuyo. Kagina reshape niya or ginabago niya, may transformation sang aton nga character. That's why, brothers and sisters in the Lord, while waiting, keep praying. While waiting, keep obeying. While waiting, keep serving. While waiting, keep trusting. While waiting, keep believing God's word. Don't waste your waiting season, abiyang madaguma. Allow the Lord nga mangin isay ni kapalagyan nga magtubo kita sa aton nga spiritual nga kabuhi. Kabay pa nang blessing ini nga pagtuon naton subungaga kag ako inyo lagad Pastor Zerdan Acar, have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ang buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainamong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Hindi natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

tayo naman mapagpanamyo sa inyo abyan sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati din ikaw sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang punong na ginadala sa inyo sa Hinubaan Baptist Church. Kagkaupon ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginadumdum taman ang participation din sa aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagampo kag nagasakdag sininga palatuntunan. Questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoong Diyos, salamat sa liwat sang kahigayunan nga makapangamuyo kami. Especialmente sa mga utod namon Ginoong nagapangita gid sang paglaom. Maluoy ka Ginoo, hikuta man ang ila kasing-kasing. Abrihi man ang ila panghuna-huna nga makabaton sila kay Jesus nga ila personal nga manluwas. Kag talikdan hinulusulan ang ila mga sala. Ginoo, bisan pa nagapangamuyo kami sa mga naglasay kag nagbugnaw sa ila pag-alagad sa imo. Ginoo, hikuta sila pagi sa mga circumstances sa imo mga pulong, pagi sa reminder sininga wali, iban nga mga tao nga magamuno sa ila nga manumbalik na sila sa imo. Amay nagatugyan man kami sang damo sa mga pagtilaw, taga ay ginusolusyon. May mga kulangan ang imo paghimuno. May ara binabatsyag sa lawas sa liwat ang imo pag-ayo. Kag ila binagid ang nag-share sang pulong gahom paghimuno nga naghalin sa imo. Nagatugyan kami sinibisan pa man Ginoo magahimo sang desisyon pagtuytoy nga naghalin sa imo. Kag ang nag-exercise sang leadership, ang pinasahi nga kaalam ipalambot man sa ila. Pasensyahan kami sa madamo namon nga kalapasan, nagatugyan kami in Jesus name. Amen. Utod kag abyan, isa naman kag dinalan diri sa Marcos kapitulo 9, kag magatulog kita diri sa bersikulo 30 pakadtugid sa 32, nagasiling siya. And they departed thence and passed through Galilee. And he would not that any man should know it. For he taught his disciples and said to them, the Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, he shall rise the third day. But they understood not the saying, and were afraid to ask him. By the way daw, ikaduha na ining kabeses, no? Sa sining dinalan, sa libro sang Mark, na sa din, gintagna ni Ginoong Hesus ang iya kamatayon. Apa ang matingala kamo, na diri sa versikulo 30, paga biya nila dito, kag nagligan sila sa Galilee, hindi siya gusto nga mabalaan sa mga tao. Now sa akon sa nga paga panalawsaw sini, isa ini ka form sa ginasiling naton judgment. Kay madamo sang iya nga mga pagwali, kag madamo sang iya mga milagro, ginhimo niya diri sa Galilee. Apang abyan ang kamatuuran amo sini, may mga tao gid iya nga ginbaligya nila ang ila kalag nga hindi magtuo. Ginsarad-an nila ang ila idulungog nga hindi magpati ang ila mga mata nga hindi sila makakita sang kamatuuran kag kaluwasan nga ara lang kay Ginoong Hesus. And so sining ni Ginoong Hesus nga hindi na kamo magpanugid sa ila. That is the form of judgment. Kabalo kamo abyan, hindi man kay mintras tanto nga magasubol ang Ginoo sa tawo, hindi blagit hambal niya ina sa iyang mga pulong. Nga hindi siya magasubol mentras tanto sa espiritu kung sa kalagsang tao. Nga man mga utod, not in the sense nga ang Ginoo nagakahubsan sa iya kaluoy, apang may mga tao man sa sobra nila nga pagpatiga sang ila kasing-kasing, kag pagsarado sang ila idulungog nga they will not believe that Jesus is their only hope and savior, nangin judgment ina para sa ila. Nangin confirmation ina para sa sininga mga tao nga di matinuhon nga ginkabig nila ang ilang ugalingon nga indi takos sang kinabuhing dayon. Amo na abyan, kabantay kamo nga sang isa kabes ginmuno gid ni Ginoong Hesus nya kailo sa inyo damo-damo tong mga lugar nga kuntani ang mga katingalahan nga mga bagay nga ginhimo sa inyo, ginhimo sa itong mga dumaan nga mga lugar o kung mga syudad, nga tani, nagpabilin pa sila. Anong pinakapunto utod? May mga tao hindi ang that they sold out, hindi lamang sa unbelief ang ila kinabuhi, kundi amuni sa paghimo sang gross nga pagpakasala sa tubangan sang Ginoo. Bisan anhon mo na sang alungay, bisan anon mo na nga patag sang pulong sang Ginoo, bisan pa ang Ginoo nagapanghikot na, paagas sa circumstances,
kang subong man sa pagwalis ang pulong ining mga tao. Waygid, nagapautingol, nagapatigasang ila, kasing-kasing. And so, diri sa versikulo 31, Mark chapter 9, gintudluan din ni Ginoong Hesus ang iya mga disipulo, niya ang anak sang tao, pagatugyan sa kamot, sang mga tao, sang mga makasasala, ginhamba niya na sa isa ka gospel, the hands of sinners, kagpatsyon siya. Abyan, amuni ang isa ka obserbasyon nga aton makuha ay, nga sa sining kalibutan, ang Ginoo, ang iya kaanakan, ang katarungan, ginasumpong gid iya sang panulay. Amo na ang kamatuoran diri. Nga ang kaluwasan ni Ginoong Hesus ginabalabagan sang panulay. Nga ang mga tao nga makadangat tani sa kaluwasan ginahinder sang demonyo. Nga ang mga tao utod nga nagapangita sang kapawa ginabalabagan sang kaaway sang aton kalag nga indi ini nga mga tao makakita sang kapawa nga yara kay Jesus. Amo ning kamatuoran diri. Ti tanawabla ninyo, ang pinaka-experyensya sang tao nga kun sa aton pa ginadaog lang sang mahapos ni Ginoong Hesus nga amo ning kamatayon, hindi bala? Napatay tong bata ni Jairo, ginbanhaw ni Ginoong Hesus. Duman yo to ang isa kabalo nga inuglubong ng iya nga bata, bugtong man, ginbanhaw ni Ginoong Hesus. Si Lazaro, ginbanhaw ni Ginoong Hesus. Anong pinakapunto diri mga utod? Maghisgot kita sang kamatayon, hapos lang na kay Ginoong Hesus nga daugon. Amen? Tungod siya, amo ang tagtuga sang kinabuhi. Tungod siya, amo ang Diyos nga nagahatag sang kinabuhi. Pero tanawa ba ninyo? Apang sa sining mga tinion, itugyan siya ya sa kamot sang mga tao, specialmente sa makamakasasala. Kagpatsyon? The very event or experience in the life of a person nga mong kamatayon, nga gindaog niya, subong niya utod, nagsokom si Ginoong Hesus. Anong pinakapunto diri? Subong sa ginsiling ni San Pablo, sanglit ang bayad sang sala kamatayon. Si Ginoong Hesus, nag-experyensya sang kamatayon, hindi to para sa iya ko galingon, kundi para kabayaran sang aton mga sala. Parang ipakita sa aton nga ang sala hindi tatiaw-tiawan kay masakit kag subong man pagpahamulag sa Diyos ang iyas ni nga pinalidan. And so, ginsalod initanan ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. Amen? Pero ti ang kanami bala kay siling sang pulong ginhamba niya, the Son of Man is delivered into the hands of men and they shall kill him. And after that, he is killed, he shall rise the third day. You see? So, ginpamatud-an diri, kagintagna diri ni Ginoong Hesus, niya of course, magabayad ako sang inyo sala, mapatay ako nga nagapasan sini dito sa cross sa Kalbaryo. Mag-aapis ang akon kamatayon pagi sa pagpaagay sa akon hamili nga dugo nga wala sang sala para sa pagbayad sa inyong paglapas. Kag pamatud-an ko nga hindi ako iya nalutos, siling sang pulong, sa tatlo kaadlaw, mabuhi siya. Oh, mga abyan, meaning to say, ang payment nga ginapangayo sang pagkamatarong, pagkabalaan, kagustisya sang Diyos, kagkasuguan sang Diyos, nabayran ta na ni Ginoong Hesus. Kag sa iya pagbayad sini, ginbaton sang amay nga langiton, kaginbutangan sang stamp of approval ang iya nga payment and victory pagi sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Amo na abyan, ang masunod naton nga bersikulo, way sila kahangop sini. Kaysang damlag pa sang aton nga mga pagpamalandong, ang ilay a panghunahuna sang mga Hudiyo sang pagkamisiyas, wala iya sang pag-antos, diritso sa victory. Wala iya sang crown of thorns, diritso iya sa trono. Wala iya sang suffering, diritso iya sa glory. Triumph kag conquest, amo nang ila sa hunahuna nila. Apang mga utod, wala nila masayasat ang ginsulat sang daan nga katipan kagin kere dito sa bag-ong katipan, silingya ang pag-antos
the suffering of Christ and the glory that will follow. Amen. Subot si nganon, matanyag niya sa tao ang libre nga kaluwasan, bayra niya anay sang iyahamili nga dugo kag kamatayon didto sa cross. Siling niya, himaya ako amay, sang himaya nga upod kita anay sa wala pa mapasad ang kalibutan. Tungod sang iya pagpakatao, temporarily suspended ang exercise sang ginasiling naton prerogative ni Ginoong Hesus, subject siya sa kabubuton sang amay kag subong man limited for some time tungod sang iya nga pagpakatao. Apang sa tapos niya mabayran ang aton sala dito sa cross, kag sa tatlo kaadlaw na banhaw siya, anong siling sang pulong? Matthew, katapusan nga kapitulo, all power is given unto me in heaven and on earth. You see, mga utod? Kag subong man dito sa libro sang Pilipos, niya kag ang tanan nga mga dila, magatuad kag ang tanan nga mga tuhod, magapilo, that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. You see, utod? Tungod sang kamatayon ni Ginoong Hesus kag sang iya pagkabanhaw, kag subong man sang bunga sini sa mga linibo-libo kag binilyon nga mga kalag nga nagtuo na luwas kag nagapakantos langit. Ang iba nang una na dito, mga utod, ang himaya tanan kag pagpakadako sa ngalan ni Kristo Hesus. Wala nila maintindihan ini. Amo na abyan nga sa sinibalang aton kinabuhi nga Kristohanon, ako kag ikaw nga tumuluo, hindi kita mag-asumir sang aton kogalingon nga daw balaan na ginaton ang tanan nga kamatuuran kag revelation sang Ginoo diri sa iya mga pulong. Ang aton yabahin among pagtuon kut-kut seryoso sang kamatuuran sang pulong kag mangayo kita sang illumination nga naghalin sa balaan nga Espiritu nga mahangpanta ang pulong. Hindi lamang mahangpan naton sa aton paminsaron kagunahuna, kundi mag-apikto sa tanan nga mga tikang naton adlaw-adlaw sa sining kinabuhi. Amen. Aring pila ka mga panghunahuna sa aton pagtako sa sining adlaw sa aton pagpamalandong. Nahauna, tuduhan ta pangamuyo. May mga tawo nga padayon nga nagapatigas ang ila kasing-kasing, tuduhan ta pangamuyo sa aton mahal nga Ginoo. Lord, hindi anay pag-i-inflect ang judgment sa ila. Padayon ka nga mag-extend sa imo mercy kag kami sa imo grasya, sa imo enablement, sa kaluoy kag sa gugma mo nga ginpabugana sa amon kasing-kasing. Himuo namo nang amon ikasarang sa pagdaog sini nga mga tawo sa imo bugay. Amen. Ikaduha abyan. Dumdumunta nga sa sining kinabuhi nga Kristohanon, hindi niya kay instant dayon ang himaya ukon kadalagan ukon mga padya sa sining aton kinabuhi kag pag-alagad. Ang gina-require sang Ginoo sa aton pagkatutom. Pagkatutom sa aton nga pag-alagad. Kag subong man bugana nga gugma sa aton mahal nga Ginoo kag lakas man nga kaluoy sa mga tawo nga wala pa Jesus. O kabay pa, masigka tumuluo nga pareho ko pangamuyuon ta ini adlaw-adlaw. Lord, himuwa ako nga matutom nga saksi sang imo gugma kag kaluoy sa mga tawo nga hindi pa na-attach sa imo personally nga ilaman na luwas. Amen. Abyan ko na mo ng handom sa imo tagipusoon. Kaluyaan kagit sang Ginoo. Kag ikaw ya amigo nga nagapamati o kun amiga, kun wala pa nimo mabaton si Jesus, tinion mo, imo pa ni tsansa. Wala pa nag-abot ang paghukom sang Ginoo sa aton, agdaha si Jesus nga bilang imo Ginoo kag manluluwas sa imo kasing-kasing. Paalam kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo at Hinumaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Noon agagit sa atong mga tagpalamati, hindi naman ang iyong kubos nga alagad, Pastor Ricky Calupis from True Life Missionary Baptist Church, Mapa-Antipolo, Pontevedra. Mayong agagit sa tanan. Good morning, gate, sa tanang mga kapasuranan sa Pontevedra, no? Sa Pastor Prayer and Fellowship. Nag-upod kami sa kasubo sa kay Pastor Renanti, no? Kay nag-taliwan ang iyang tatay kag sumuman sa Pragata family. Nag-upod din kami sa kasubo kay ang uto din sang bala ni Manay, no, kag nag-upod din kami sang kasubo, pero to God be the glory sa isa ka coins, no, si Brad tatay ni Pastor Renanti, aras subong sa tiilan sang Diyos, dito sa langit. Okay, so dalayawang gid ang Ginoo sa mga kautoran nato nga nagpamati sa inyong programa. Salamat gid sa kusul Christian Missionary Baptist Church dira sa Bagaas, no? Kay Pastor Lupis, kag dira ta sa nagligad ang Walang Forever, kag kanami isang Ginoo kay madamo, no, ng mga kabataan, 170 ng mga kabataan nakabati sa pulong sa Diyos, kag madamo gid sa kabataan ng mga young people nakabaton kay Christ Jesus nila personal nga manluluwas, they prayed sang repentance, nag-accept na kay Christ, and gusto gid sila magtubo. So pangamuyuan tala mga young people dira sa Kusul Missionary Baptist Church kag sa National High School. Salamat gid kita sa principal kay Sir Jeff, thank you gid, kag sumuman sa mga WMA sa Kusul. Salamat gid sang pagkaon daw nabusog gid ang Walang Forever team kag this coming 18 ara kita sa kalumpit, no, sa ulahan ng gid dira sang Kusul, kag nalayaon ang Ginoo kay Sir Lopez dira, no, ara kita dira sa 18 naman. So mayong aga man sa atong mga kauturan dira sa MAPA, labi na gid mga members ng True Life Missionary Baptist Church, dalayaon gid ang Ginoo sa inyo tanan. Good morning gid dira sa Kabug, no, kay Nanay Milag, kay Tatay Mario, mayong dalayaon ang Ginoo sa inyong kabuhi nga nagapadayon kamo sa pag-alagad sa Diyos. Okay? So, kanami man sa Ginoo, no, sa aton kabuhi sa matagal nga tanan kay wala yagid kitaging pabayaan, no? Sang nagligad, nag-fellowship ang WMA dira sa Bago. More than almost 400, I think so, wala ko kaano, basta dira, no, ang attendance ang WMA, ang tema nila ay Dorcas. So, salamat kay Sister Mab Palma nga nagdala sang pulong sa Diyos, nagdalayaw ng Ginoo sa pag-guide sa mga WMA nga nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. So, this coming Saturday, buwas, no? Ara kita sa may Maumay. Maumay na, sa may babaw sa Maao, no? Kay Pastor 30. Okay? So, yan ang mission sang ni Pastor Ricky. Okay, so dira kita mga young people Southern Youth Fellowship dira dito, dalayaw ng Ginoo, makakita naman ta sang creation sang Ginoo, no, kag labi na gid mag-join fellowship ang Bimani Youth Fellowship dira sa may Maumay. So to God be the glory, kag dalayaw ng Ginoo dira, kag sumuman nagapasalamat gid ko sa Ginoo, no, kay ang Ginoo wala gid nagpabaya sa aton kag kanami sa mga blessings sang Ginoo sa matagadlong atanan. Okay, so grabe ang mga nagakalatabo siling kalibutan. Dami na gina nagatabo, no, sa I don't know, basi siling nila nagtakilid ang ang kalibutan kay nagmala ang kadagatan sang Argentina. So man sa Indonesia, no, naglupok ang bulkan, grabe ang grass fire kag mga bagyo ulan, no. Dira natin mga pamatud-an nga ang Diyos malapit na lang magabot. Ang sign sa Ginoo, gani utod ano ayhan ang aton kabuhi sa ngayon. Gani we pray nga Ginoo gid magabless sa aton kag dalayawon ang Ginoo sa mga kusuhanon nga nagapadayon sa pag-alagad siya. But before that, mag-pray kita. Ginoo, salamat gid sang imo nga pulong, salamat sang imo Ginoo nga katutom sa amon kabuhi sa ngayon. Lord, kaya sini nga aga ginatugyan ko sa imo ang imo mga anak Ginoo nga nagatrabaho, eskwela, mga young people, Lord, ang mga anak nimo nga alagad sa imo Ginoo, we pray nga ikaw mag-bless kag subong Lord nga travel subong Lord nga manasakit ikaw Lord maga haplos ang imo hamili nga kamot Ginoo kag ginatugyan ko sa imo Lord ang ila Ginoo kabuhi. Lord, we pray this morning nga ikaw gid mag-bless. I pray all these things in the most precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Okay, so nalayawon gid ang Ginoo sa ning tion sa aton kag maga ano kita no sa aton programa. Diri na ton, ang text na ton makita sa Revelation chapter 21 verse 15. Okay? Ang Revelation chapter 21 verse 15, nagamal diri, and he that talked with me had a golden rod to measure the city and the gates thereof and their well thereof. God is interested in the measure of our spiritual life. O tod, akoon ta lang ang word diri nga measure, no? Measure. Okay? Sa ang measure, ang Diyos nag-interesado gid, no? Nga magtakos sang aton espirituhanon nga kabuhi. Amen? Church, in the book of Revelation, gihatag ini as a beautiful picture sa future sa Jerusalem, the holy city prepared by God, no? Amo lang istorya diri. And John saw the angel holding golden reed to measure the city, the gates and the wall. Okay? So what is this important? Nga important ni because God is God of order, purpose, and measurement. Utod ang mga katawan sa ning kalibutan, no? People measure many things, right? Ano gina-measure nila? Ang aton nga height, okay? Ang aton nga kabugaton, ang aton nga property, ang aton nga buildings, and our achievement. Gina-mission na nila. But sa ini nga aga, no, gusto sang Diyos sa imong sakon, I want to ask sa ginatawag na spiritual question. If God measure bala sang imo kabuhi sa ini nga aga, ano ang makita niya sa imo? O tod? God is not only looking, no, at how long we have been Christian. Ang Diyos wala inagatanaw utod kung paano kakadugay nga pagkakristohanon, kung paano kakadugay nga nag-aalagad sa Diyos. But you know what? He is looking at our spiritual condition. Amen? Sa aton nga faith, sa aton obedience. Utod, mahatuon kita sa tatlo kabutang sa ining aga. Una gid utod, ang Diyos naghambal. God measure our spiritual life. Gusto sa ang Diyos utol, imisuro niya ang aton spirituhanon nga kabuhi. Kasi rin sa Revelation chapter 21 verse 15, naghambal, says that the angel had golden reed to measure. This reminds us that God examine our lives. Ang Diyos nag-remind sa imo to examine sa imo kag akon nga kabuhi. And 2 Corinthians chapter 13 verse 15 says, examine yourself whether ye be in the faith. No, examine naton ang aton kabuhi sa ining tinion utod sa ining kalibutan subong nga panahon. Grabe nagid ang panahon. So God wants you to measure sang imong spiritual life. When you look good before people, but God sees the heart, right? People may see our clothes, ang mga katawhan nakita kung paano kita magsuksok sang aton nga bayo. Ang mga katawhan nakakita kung paano kita magpangamuyo. Ang katawhan nakakita kung paano kita magkadto sa simbahan. Ang mga katawhan nakakita kung paano kita magkabuhi ng isa ka Kristohanon. But God sees what happening inside us. Utod, ang Diyos sila kabalo kung ano nagkatabo sa aton tagipusoon. Kung makita naton in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 16 verse 7, nagahambal, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh sa lingko, no? Sa aton tagipusoon. Utod, imagine may isa bala kabalay looks beautiful from the outside. The walls are painted, the windows are clean, and everything looks wonderful, no? Makita katahum, kalami isang pinta, kalami isang mga design, kalami matinlo sa mga bintana, and everything looks wonderful. But when you enter, kung ikaw nagsulod, you discover that the foundation is weak. And the inside is full of damage. The outside looked good, but the foundation was not right. Church, brothers and sisters in Christ, tagpalamati isa ni gation. Sometimes our spiritual life can be like that. Pero sila ang aton kabuhi. We can look strong on the outside, no? Makita kita kung paano kita kabakod. Paano katahom ang aton kabuhi sa guwa. But how about the inside? We may have lost our prayer life, our hunger for foods, for hunger for God's word, our love for soul, or our desire to serve God. Utod. Amo na utod ka nami kita kung paano kita kabaskog ng pagkakristuwa naon in outside appearance. Nagasimba kita? Nagapamati kita sa pulong sa Diyos? Pero how about ang imo prayer life? Sa sulod, sa imo tagipusoon. How about ang imo kabuhi? Your hunger for God's word. Your hunger, love for souls, or our desire to serve God. Revival begins when we allow God to examine our heart. Utod, ang revival gali, nag-remind ina, no? Kung paano, kung i-allow naton, ang Diyos mag-examine sa aton kabuhi. Like a King David, no? Si King David prayed in the book of Psalms 139 to 23 to 24. Search me, O God, sabi niya, and know my heart, and lead me in the way everlasting. Tagpalamati sa inyong programa, don't be afraid to say, Lord, measure me. Search me. Show me what needs to change. Kaya kung nakautot kisa, nahuya kita, no? Nahuya kita maghambal sa Ginoo sa atong kabuhi. Na Lord, measure mong kuhay ang akong espirituhanon tungod sa atong na pride. Because of our pride, we are afraid to say, Lord, measure me. Search me. Show me what needs to change. Ang revival gali utod sa aton kabuhi, no? Maybe your prayer life is not what it used to be. Maybe your hunger for God's word has become weak. Maybe you used to have fire in your heart, but now there is only a little flame. Gamay na lang utod. Sa ining aga, don't pretend. Kung ikaw nagapamati, don't pretend. Come before God and say, Lord, revive me again. Maybe ikaw may nabugatan subong, may problema. Sinisang Diyos, oh. Don't be afraid. Don't be pretend. Come before God and say, Lord, revive me. Because in the book of Psalms 85 verse 16, naghambal, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. You see? Kanami utod, no? Utod, don't pretend, come before God and say, Lord, revive me again. Read in the book of Psalms 85, verse 6. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Number 2 point. Utod silindari, God measure our faithfulness. Ang Diyos nag-measure gali isang aton katutom, kung paano kita katutom, utod. Kagdirat naton makita, kung how we are faithful sa iya. The angel measured the city, no? Its gates and its wall. May measure ina. Everything had its proper place and purpose. Okay? And everything. In the same way, God has given every believer's purpose also. Because in the book of Ephesians chapter 2 verse 10, naghambal, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So you are not saved just to sit. Wala ya, naghambal nga ikaw naluwas para lang magtungko. Kunti ikaw naluwas, no? Para mag-worship. Ikaw naluwas para mag-servisyo. Ikaw naluwas para mag-worship. Ikaw naluwas para mag-witness. And you are saved to help other Lord Jesus Christ. Utod, this is not time to sit down. This is not time to be discouraged. This is not time to magpahuway-huway. But this is the time to go out. Magdali kita, manugid, magservisyo, maghimaya sa iya, and to tell other people about Jesus Christ. Because si Christ Jesus, malapit na mag-abot. We know, subong, nakita natin kung ano ang nagkakalatabo sa kalibutan. Perilous time will come. Di ba, nagambal sa ang signs ang coming, earthquake, di ba? Volcano eruption, typhoon, wars, rumors of wars, kapigaduhon. So, mga kalamidad nga nag-aabot, nga matingala natin, subong, no? So, ang Argentina, nag-ano ang tubig, no? Wala sa imposible sang Diyos, utod. Imuon nila, para ang tao ma-prove na may Diyos ang kalibutan. Gani, no, utot sin nga tiyon, wala ka na luwas para lang magpungko. Kundi naluwas ikaw para magservisyo. Naluwas ikaw para mag-worship. Naluwas ikaw para mag-witness. Naluwas ikaw para to help others know Jesus Christ. No, para sa man bala utot sa isa ka servant, the faithful servant na ginatawag. Imagine may duwa ka servant na nagatrabaho. One servant works only when the master is watching. Nagatrabaho lang niya ang isa ka servant, no? Kung may arang iya ka amo, grabe ang pagpakita, grabe ang paghimakas kung arang boss, grabe ang pagpabalhas. Everything, no? The servant works only when the master is watching. But the other servant naman niya, ang isa ka servant naman niya, biskan walang Diyos, wala may nakakita, wala ang amo, wala may nagapikpik si abaga, wala may nagadayaw sa iya, nagatrabaho sa Japon. Tidin dali ang servant na naghatag himaya, naghatag glory, naghatag please, pleasing sa iyang master. Kunti ang ikaduwa nga servant, di ba? Why? Naa. Because faithfulness is proven when nobody is watching. Because God is watching, no? God is measuring sang imo nga faithfulness. Utod, madamo sa mga Kristiyano subong nagaupod sa pag-alagad tungod kay pastor. Nagatrabaho tungod sa serbisyo sa kwarta, no? Nagaserbisyo tungod kay ara ang iyang friend nga may allowance, no report, no support, no? Utod, biskan wala nagatanaw, biskan wala nagapikpik, biskan ara ikaw sa simbahan, sa pag-alagad, nagapanindo ikaw, nagakanta ikaw sa choir, no? Nagahimo ikaw sa ministry, biskan wala si pastor, biskan wala sa support, biskan wala sa may nagahanbal, kag nagapikpik sa imo salamat, padayo ng utod, kay dira na ginamisyo sa Diyos ang imo nga faithfulness. Gani utod, because faithfulness is proven when nobody is watching. Right? It is same is true in our Christian life. It is easy to praise God, di ba? When everything is going well, okay gid, mag-praise sa Ginoo kung okay lang, pero how about, but we can remain faithful when there are problem comes? Ang pamangkot, amo niyo, nag-remain ka ba na sang faithfulness? No? Kung may problema, nag-aabot sa imo kabuhi, utod? Utod, nag-apadayon ka ba na sa pag-alagad? Kung may problema, mga pagtilaw. Nagapadayon ka ba sa pagpangamuyo kung wala gin sabat sang Diyos ang imo nga prayer request? Can you still serve with nobody says thank you? Ang wala pamangkot mo. Can we still trust God when we do not understand? Utod. Utod, ang faithfulness, nagapadayon kita sa pag-alagad, biskan hindi naton maintindihan kung ano ang gusto sa Diyos sa ating kabuhi, basta ara ikaw, Japon, nagapabilin sa pag-alagad sa Diyos. That is faithfulness. Even nobody is watching, even nobody, wala sa nagapikpik sa imo, nagapadayon ka. Even nobody will not give support sa imo utod. Di ba? Padayon. Because in Matthew chapter 25 verse 21, sinidiri, well done, thou good and faithful servant. Notice also, don't notice, tandaan mo, Jesus did not say, well done, famous servant. Wala. Ano nga ba niya? Faithful servant, you see? Dapat na ma-prove ito, ang ginapangita sang Diyos, hindi atong famous, ang faithfulness ni mo. Ginamisyo sang Diyos ang iyong mga faithfulness sa sining nagkatabo sa sining kalibutan subong. God, no, wants your faithfulness. God and sabi niya, he said, good and faithful servant. Tagpalamati sa nga programa, sa lindaryo, God is looking for faithful people. Wala ang Diyos nagapangita sa perfect people. Wala. Kundi naginapangita niya ang faithful na katawhan. Utod sa ininga tinion, somebody may need to return to the place where you stop serving. Return to prayer. Return to God's word. Return to worship. Return to the ministry. Return to the ministry. Return to your first love. No, autod. No, wala ka nagapangamuyo. Wala ka nagabasa sang punong sang Diyos. Wala ka nagaworship. Wala ka nagajoin sa ministry. Nagaupod ka na sa kalibutan. Because nalipatan mo ang mga first love. Kasi rin sa Revelation chapter 2, verse 4 and 5. No? Thou hast lived thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent. Revival means coming back to God's with a sincere heart. So, amo na utod niya, sincere, wala nga tagipusoon utod, no? Amo lang gusto sang Diyos, and God miss your faithfulness. So, revival means coming back to God with a sincere heart. Ikatatlo utod, sinindaryo, God wants our life to be built according to His standard. So, standard lang sang Diyos, in this imo standard, in this sa kakatawahan niya standard, the angel used a golden reed to measure. The important thing is not what people think or measurement should be. Hindi na importante utod na iya sang katawhan, kundi importante iya sang Ginoo. The important thing is God's standard, you see? Our standard is not in the aton standard. Hindi kita

0: Matutom ka man sa pag-alagad. Pero, nahuya ka maghamba, Lord, miss your, my spiritual life. God wants you this moment of time to revive. Utod ko sa Ginoo, silisang Diyos, interesado ang Diyos sa pag-mission sa imo kabuhi. I don't know your spiritual life. And don't hesitate to come to the Lord right now. And say, Lord, revive me again. Utod, God loves you. Sa ining ation, God wants you to measure again your spiritual life. Malapit na lang sa mag-abot. Please, restore your spiritual life. Restore your ang imong kabuhi to read your word. Ipakita si Kristo Jesus sa ning kalibutan. Kani utod sa ining ation, at this moment of time, if you don't receive the Lord Jesus Christ, Christ loves you in John 3:16. He died for you because loves you so much. Bato na si Kristo Jesus ng imo person nga manluluwas. Kagpangayui, kapatawaran ang imong sala. Hambal sa Lord, patawara ako sa akong sala. At this moment of time, ginabaton ko ikaw, na ikaw ang akong Diyos sa akong kabuhi. Utod ko sa Ginoo, God loves you. And receive the Lord Jesus Christ and repent and pray. Bato na si Kristo sa iningasyon. Hambal sa Ginoo, salamat sa ingong mga paghigugma. Patawara ako sa akong nasala. Inabaton ko ikaw, ikaw ang akong Diyos sa akong kabuhi. Ganis sa ningasyon, inabaton ko ikaw na akong manluluwas. Once again, utod, diri natapos, kag diri naman, hindi naman ang inyong kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopez sa True Life. Magkakitinay kita sa sunod niya Friday. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City ukon mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Magising, di ba masamang magtapon ng basura sa estero? Sabi nga sa TV, ang basurang tinapon ngayon, babalik rin sa'yo.
3: Ah, wala akong pakialam. Sa walang kumukolekta ng basura eh. Kasalanan na yan ng gobyerno.
2: Di gawan mo ng paraan, sunugin mo kaya ang basura mo. Para hindi naman tayo makaparwisyo ng ibang tao.
3: Ay, Selma, ikaw na lang ang magpakadakila at ako'y tinatamad.
4: Typhoid fever ang sakit ni Junior. Dala ng maruming pagkain.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio.
9: makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
10: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
11: Philippine Standard Time, it's 7:06 in the morning.
12: Buong taon na!
13: Ahay, tuyo pa ko!
12: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
14: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
15: Oras na, Pilipinas.

Mga Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagablik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas! Abiyanahan, Friday morning! Kamusta? Kamusta? Ha? Friday na, Abiyanahan. Kagrami sa nga ton nga Birnes, Abiyanahan, no? Wala ta naka-experience mong sa ulan dito sa Bacolod City. So, wala ta naka-experience yung basa sapatos moments. medyo mamala-mala itong kakadalanan, no, Abiyanahan, which is a good thing naman to experience in a morning. Okay, sa mga nagliligal yung mga adlaw, grapi, gabugso, ginang ulan. No, gabugso, gabagsa, kitayaga, pamurugso. reklamo kita kung mag-ulan. O, mareklamo mo kita kung perte mong kainit. O, muna ang mga tao ng mga reklamador. Kita tanan. But anyway, dapat ito pasalamatan si Ginoo. No? Maulan man, kung mainit, pasalamat kita si Ginoo. Basta kay, safe lang tatanan, okay lang na iya. Tikon di kay safe ya, di kayo pasalamat. Pasalamat kita gihapon. Biskan may mga peligro sa aton kabuhi. No, pasalamat kita gihapon si Ginoo. Kay iti siyempre kabalo kita. Nga ang Ginoo ya, wala ginya nagapabaya sa aton. Kag kun mapatay gid man kita. Amo nang ambal ni ni Abednego bala. O ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Kabalo kami nga buligan kami sa amon Ginoo. No, biskan ni haboy kami sa sulod sang pugon. No? Kabalo kami nga ara sa kaupo namon pero silin nila. Pero kung mapatay gid man kami, kung hindi yag gid man kami pagbuligan, okay lang. No? Grabe nga pagtuo, no. Ginahambal natin perme nga. Lord, thy will be done. Especially bala kung mga muyo kita. It's not our will that will be done. Oh? Or it's not our needs, our wants. Kundi ang kabubuton si Ginoo, di ba? That's why Jesus Christ said sa early pangaral. Nagambal si Jesus Christ. Ay, ang model prayer. Model, ha? Model prayer. But silingon, dira natin sundon. Hindi nga amugin ng aton nga pangamuyo. Okay. Ang iba niya, nako yung simbahan niya, ginhimo nila gid na nga pangamuyo. Model prayer, ina. Siling ni Jesus Christ, pray then like this. Wala nagambal si Jesus Christ. Pray this prayer. Sila niya lang, pray then like this. But silingon, amo ni ang model, amo ni ang inyong talamdan, amo ni ang inyong standard, amo ni ang style. Pero hindi ni amo dapat inyo yung pangamuyo. Kay siling ni Jesus, vain repetitions are not good. Ang vain repetitions dapat hindi. Himo man noon prayer, nga nag-vain repetition man hinoon. Nga? So, siling ni Jesus Christ, di ba? Our Father in heaven, hallowed be your name. Example niya, your kingdom come. Doon, anong ambal niya? Your will be done. Mungkin na basta mga muyo, kita bala, ang ginapangayo natin, kaginapangita natin, permi, ang kamubuton si Ginoo. Biska nag-ahambal kita, Ginoo, tagaay kami sa amon nga daily bread. Ipalayo kami, Ginoo, sa mga disgrasya, palayo kami sa evil, Ginoo. But if it glorifies your name, nga wala kami may makaon, or if it glorifies your name, nga ma-involve kami sa isang aksidente, then so be it. Nga? Wala ta kabalo sa tinutuyo si Ginoo eh. Example, wala ta provision sa buong adlaw. Takabalo gali, ang Ginoo gali, nag-aaman sa something, whatever, no? Or na-involve ta sa aksidente, mo to gani nagligad ang amon niyang ang isa sa amon nga core group sa church, na involved sa aksidente dira sa may bread ko, gin hit and run sa pickup nga dirty white. Ang plate number, ang license plate, FAG711. Lalaki ang driver. So kung kilala niyo na, sigwi, no? Na involved siya sa aksidente. Siling niya, wala mo ko tanong yung nagbiyahe. Kidra na siya sa bread ko, gabiyahe mong tricycle. Dira sa Lagapuli sa East Homes. So, na wala man na ano git ang nabungguan bi ang ruida sa atubangan sa iyang motor ang nabunggaan. Wala nabungguan ang tricycle git mismo niya.
nasa gaid lang ang iyang ruida sa tubang. Itugod kina sa gaid sang pick up ti ano gid ba lang ano gid ba lang kusog sang tao kung ang pick up ang makasagaid ti na gulpi na ti sipre naliko ang iyang manibilay kag ang iya kamot na ipit gid sang clutch kag didto na bunggo ang iya kamot sa kaha sang iyang tricycle na utod gid ang isa katudlo bala no sang katudo sang oh imagine na bung masagaid ang imo yang ang buroy da sang motor. Eh, motor ya. Motor manubila na na doon eh. No? Mata na kung salakyan, masagay ng salakyan ni mo, ang roy da sang salakyan, di ba, no? Oh. Di siling ko siya, tinangamuyo ka. Sang aga. Siling niya wala. Rekta lang ko naglakat. Siling ko sa misis, tinangamuyo ka. Siling niya, nangamuyo man. Oh. Pero nga maya muna, no? Ha? Nga, patilaw kita sa ginobla sa mga aksidente. Diba? Sige, adire, may maya ang Diyos bala. May mga bagay siya ngay buon. No. Si Jesus Christ. Yan nga, ginpatay niya si Jesus Christ. Ha? Kay, diba, laluyon mo sa tanay, anak yung ito eh. No? Ginpatay niya si Jesus Christ. Kay dira siya mas mahimaya. Okay? Kamu mo na naman sa ato kabuhay bala. Ha? Kung amligan sa Ginoo, maayo. Kung pa-experience kita sa Ginoo sa mga katalagman, ate, iama na, kadira sa mahimaya sa ato kabuhay. Oh, so, dapat kita magpasalamat sa kung ano nga mga bagay. Oh, di pa ito pabaon, ha? Ano pa lang ito? Oh, pamahaw. So, reminder lang sa atong tanong. Dapat pasalamatan gin naton ang Ginoo. Whatever circumstances nga nag-abot sa atong kabuhi, oh, manami man na. Kung hindi man na manami, sige lang, padayon lang. Ha? Kaya ang Diyos may tinutuyo, may ginaubra, may mga ginahikutar sa atong kabuhi. No? At first, hindi naton maintindihan. Okay? At first, hindi natin mahangpan. Pero sa ulit, dira natin makita. Ang Diyos gali, may ginaluto. No? God is cooking. Ano ba siling sa siling mahampal, mahalantokal ba NBA? Makashoot gani ang mga players. Gamo na sila. Oh. Galuto. Oh, may ginahimo. Ha? May ginahimo ang Diyos na galuto. Diyos, sulatan lang maluto. Bla. No? Kay importante na yung manami na yung mga bagay nga mag-abot sa aton kabuhi. Muna nga, kung kita ya, kung sa aton nga relasyon sa Diyos, nagpaslaw na kita. Ha? Kahit kung ano ang aton niyang mga kinanglan ni mo, kung sa kabuhi nagpaslaw na ta, ibalik na ta si Ginoo. Oh. Kay ang Diyos nag-upod din sa aton. Kahit sa parayo na mamati, kita sa isang kaambahan. No? Here's our song, Magbalik Ka.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas. Alas 7:18. Mabalaan naton. Malang excited kita siya sa kabagay. Kaya nga to niya nga tiil. Wala nagatug pa sa duta. Kung galakat kita na si Kagawad Joe nagligan. Pagkatapos ang iyang helikopter ba, grabe maglakat si Kagawad Joe. Wala gatupa sa duta ang tindagulupad-lupad lang. Di na to si Kagawad Joe. Tiprano pa na limak na sa... Anyway, may agasin nyo kita na, no? Sa ating mga kabiyanan, kanagasunod kita sa ating programa. Sa radio man kamo, sa Facebook live stream man kamo, o kundiin man kamo nagkadagtaw sa aton. Kaga sa nag-line-line ng mga pungso, nag-line-line ng mga syudad, kabarangayan, dili sa pungso at Pilipinas and abroad. Maayong good morning sa inyong atanan. No? Kung hapon man dira sa inyo, kung gabi man dira sa inyo, kung kaagaon dira sa inyo, kung ara ka sa ibang planeta, welcome sa aton programa. Oh, ang aton nga text line, mabiyan, and the same as always, 0998-842-2130. Kag, pwede ka mo ka-text na, kaya kung wala ka mo sa, Facebook live stream na ito, pwede ka mo ka-text, kag-send ang inyong mga pagpanamyaw, inyong mga greetings dira, kung may gusto ko mo i-greet, kung may gusto ko mo yung sendan sang love letter. Hindi lang ang tama kalaba, ha? Basahon, pagyapon, basta kayo hindi lang tama kalaba, yung maurok, maubok sa itong oras. Kagina, nakita ko gino, nagpalumbaan na yung mga nagkakomentaryo sa nagkakomment sa itong live stream. But anyway, at isa itong lawagon, at itong first honor, mamati kita na isang lagan sa itong panahon. Aras sa piyak, kalinya si Sir Melvin Piero sa itong weather update. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Good morning, Sir Jigs. Kasi ata na tagpalamati update natin sa pinakuling lakat sa itong panahon, September 11, kita itong 2026, Biyernes, Ngadlaw. Padayon niya nag-apikto sa itong southwest monsoon o kunabagat niya nag-apikto sa central Luzon, southern Luzon, kang Visayas. Sa Gyapon, maka-experience sa Gyapon sa nga maulanon niya panahon. Nga dulot man sa kabagat na mag-apekto sa Pangasinan, La Union, Benguet, Sambales, Kagbataan. Samtang may mga lakta-lakta man mapaulan kapapangilat magagpapanagob. Nag-apekto sa Metro Manila, pila makabayad sa Western Visayas, kang Northern Samar. Localized thunderstorms ang apekto sa pila makabayad niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, takip ng Negros Occidental ka Bacolod City, maka-experience kita sa Gyapon sa kasarangan na panahon kami matsansa sa mga lakta-laktang mapulan sa pagpapilat ka po paragong madulot man sa kabagat sa mga localized thunderstorms. Mahina itob-tob sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundan, ang nagayang probinsya sa kabukusan niya bahay niya sa ato niya nga probinsya. Ang kadagatan sa ato niya probinsya, may kasarangan itob-tob mabulubalod. Ang adlaw na butlak, alas 5.38 kayo nakamagatunod, alas 5.51, karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasukod kita 25, maglabot kita 35 degrees Celsius. Ines si Melvin Piero sa Provincial Sestat, Rice Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo ka salamat, tagmayong aga sa liwan.
1: Madamang salamat, Sir Melvin Piero, sa iyong update sa siningaga. Wala naman yan ang hilagan sa itong panahon. Iplanohon natin ng atong weekend kung ano man. Kung may ara ka mga applications or pwede mo ito sa pag-asa sa online nilang website. I-check nyo kung ano ang mga matabo in the next few days. Kaya ito siyempre weekend, di ba? May mga plano ka mo, may mga lakat ka mo, may mga may iba niya, may mga outing, ang iba niya, inting. Ang iba niya, gabakasyon ko na weekend. Ang iba niya, staycation. Ang iba niya, gaugtation. Ugtas. Ugtas sa mga kaupod sa Panimalay kay balaan ko weekend, dag of the night na nihalin sa tatay, sa mga kabataan. Di ang pirmi nag-ugtas ang nanay. Kaya ang nanay ang ugtasira sa Panimalay. O budlay man ko ng tatay ang ugtasira. Nanay ugtasira sa Panimalay. O, ang tatay ati, siyempre gahipo-sipo sa nang tataya. O, kumangakig ang nanay, ang tataya, gasikan dimosyon lang na yan. Gasikan dimosyon lang na. Magsiling ang nanay, Junjon! Kung ato mga ano ito, Junjon! No? Ang tatay, masin, John! Kato, Wow, si kadibusyo na tatay. Ang mga nanay, ginaya ang mga naga-move. Naga-move sa motion. Ang mga nanay, ginaya ang naga-duso, pirmi. Oh, nanay, si Jujud, Kigan, si... kung sino pa nandang mga bata na Kigan, o ginapukaw, o ang tataya, masikan di mo siya na, psst, o, oh, toto, sundan sa nanay mo. Ah, wala na yan, masikan di mo siya na yan. Ganun kayo kiss, ah. Kung ang mga nanay, grabe ng ugtas, bala. O, oh, nasun ka pasaway ang kinagamyan, ang pinakagamay. O, oh, kabalo ka mo, pasunod, padaso na eh. O, oh, alin siyang gamay nga bata. O, oh, padason sa ikaduha, ang gamay, kasasta sa kinamagulangan ng bata. Ang konklusyon, gabalo ka mo kung sino? Ang tatay. Ang konklusyon sa pangaking, ang ginakigan, katapusan, ang tatay. Wala nga rin mo, tatay, hipos-hipos lang mo daa. Kung magsugod na gani, kung magsugod na gani, litan niya ang nanay, pakita na mo na pagi, nga hindi ka mo madalahig sa, ha? Sa litanya. Kay kon madalahin ka mo sa litanya at tapos gitu. No? Makigan gig ka mo. Oh, makigan gig kita. Atay muna. Muna, no? But anyway, at sa Sininga Friday morning. Ang ato na first honor sa Sininga si Ma'am Roselyn Pantunyan. Walang baka natin. Kita o okay, sila kaginan ni Sir Jan Watas. Nagpalumbaan na gid sila ya. good morning, good morning, good morning. Ma'am Roselyn Pantunyal sa Bilog nga Panimalay Pantunyal, no? Kag sa kag Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, kag sa Ma'am Ani ng Suping kag Daday si Kawayan Baptist Church. May aga sa inyo tanan. Sir Jan Watas, may aga. Ma'am Teresita Juliesa, good morning. Kay Ma'am CJ Christine Morsilius Bacornay. Oh, mayong aga, good, good morning. Dira. Si Ma'am CJ, singer ni siya eh. Oh. Namin mabatian na ito na mag-Christmas balahaw. No? Mapatawag naman taliwat. Ha? Mapakaroling naman taliwat sa Christmas. Tag, patawag ko na ito, Andrea. So, sino gusto magtawag? No? Sa Christmas na. Sa Christmas, hindi pa subong. Kay September pa lang eh. Although, nag-celebrate na kita. Ama ng Pilipinas. No? The longest Christmas season in the entire universe. In the entire Milky Way galaxy. Oh. Wala iban nga pungsod nga nag-celebrate mas laba Christmas kaysa sa aton, kundi kita lang gid. Ha? September lang Christmas na. Oh. Sir Bibot Tumbion, mayong aga. Siling ni Sir Bibot, kamusta nga aton teleseryes ang Pilipinas? Daw wala na katapusan. Amoy ning kilingawan sa kapihan ng silingan. The most important, we should always keep on smiling and talking to other person for change idea. Sakto mo na, sir, no? Grabe nga, katapos mo sa impeachment, gani, do. Do, ikaw na lang ginmatakaan, maglantaw. Ikaw na lang matakaan, no, nagligad, ganibatihay sila sa mga alias. Nga may mga alias ni, hindi ni-registered sa PSA, wala ni birth, wala marriage, wala tanan, non-existent, alias gani. Oh, pangitaon nyo sa PSA si Jack Lord the Great. Oh, hindi nyo makita eh. Jack Lord D. Great. Oh, hindi nyo makita. Alias mong. Oh, alias mong. Oh, alias. Oh, ma'am, Ma'am Roselyn, oh, mayang agaliwat sa si Madra. Okay, Sir Alberto Lorino, good morning, oh, sa Talisay City, Zone 15. Okay, Brother Preachers, Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Napawan, Brother Chad Bailanga, mayang aga sa inyo tanan. Kay Sir Robert Shulgon, good morning. Ma'am Teresita Juliesa, mayang agaliwat, siling ni Ma'am Roselyn. Happy Friday, everyone. O, sana ba? Happy kita tanan. No? Sana happy ang ating Friday, no? Actually, ma'am, yan ang happiness is always a choice. No? It is always a choice, mga kabiyanan. Ha? Kung piliyon mo maging malipayon sa siningadlaw, malipayon gigidi. Kung piliyon mo nga sa siningadlaw maging maakigon ka, maakigon gigidi. It's always a choice, mga mayroon. Bisa ka naglain ng buot mo, itiprano pa lang, pwede mo na yung madula, yeah. Pwede mo na ma-divert, yeah. Oh, depende sa imo yung kaugalingon nga pagbuot. Oh, for example, kagapo na early pa ako nga early pa ako niya nga ugtas ang mga driver pala sa dalan nila. Nga ugtas ang mga nabalang gadali ka na. Oh, gadali ka na kay malate ka na. So, nang iba niya nga mga driver sa dalan, galiko sa mga hindi pwede likuan. Ga-parking sa hindi pwede palarkingan. So, nagatugas yung traffic pala nga maayawan ka doon magsaga-iray pabla ka mo blaw. Dasun kun kung magsaka-iray, perde ka gini kay kung nakasilakyan mo, sila ka motor. Kasi mapanumdum ka, masagain. Kung ikaroon, maalangan pa ko, hindi pa ito kakanto sa programa. Ano mo nablao? Gaugtas, gigo na sa dalan, kunaga. Kay, di siyempre, gina-make sure mo naton nga, masunod kita sa traffic rules blao. No, galing kayo din may mga driver nga wala gina gasunod. Eh. Nakamutan, no U-turn. May U-turn gina. Buto mga Pilipino. Kung kabalo mo na sila guro, magbasa, no? Kabalo mo na sila maglantaw. Pero kung anong sala amo ginang ginahimo, kabudlay kisa mag-drive kung nga gaugtas kita nga gaugtas. Basi bala gulpi lang tabala mga bunggo ula pilasaw. Kaya na high Vlad ka na, high Vlad, pero hindi ah. It's always a choice. Abis ka nagugtas ka, i-divert mo yung mga atensyon, patukaran mo be music nga mga pakalma. Inner peace. patukaran mo yung music, may gabagting-bagting, bula, ting! Oh, no. Di ba kalma ng utok mo? It's always a choice, mamina na. Happiness is always a choice. Ma'am Edimni Alvarez Galon sa La Carlota, may nga gadar sa inyo. Uy, sa ito ma'am yan sa FCCC La Carlota, no? Good morning. Kay Pastor Rodrigo Nyere, Pastor Rog Nyere. And family, may nga gadar sa inyo. Si Pastor Rog, siya kung nawala niya may ginobra, naglakat-lakat na siya nga garden kapi-kapi. No? Kanami ng iya nga garden sa ila, panimalay namong, no? Sa may lapit sa Lagranha ka mo, Pastor, di ba? O, lapit ka mo dahil sa Lagranha. May aga dala sa inyo dala. Kung gusto nyo mga prutas, mga biyana, damo na to sa may Lagranha na yun. O, mga lansunis, natawag man, ang yung pula gani. O, ang iya ni Rambo. O, kabalo ka mo si Rambo, inchik na sa mong, inchik na si Rambo. Ang gendro, ang gagira-gira to blasona. Oh, taan na yung apelido mong Rambo. Taan. Rambutan, may marang. Ang marang, pero meron daw kahamot. Pero kung ibutan mo ganito sa rep, bawa ka do. Gay, dula, sing bawa sa marang sa rep. Oh? Kung ibutan mo sa rep, ang ipatiin mo ice. Ang sabor, marang. Tinagligan, baklan ko si Mrs. Marang. Paborito yung ginang marang. Tinagbakal ko, tag-bainte lang man eh. No? Bakal ko sa marang. Wala niya naubos. Yung isa kay si Inday, maintra man sa eksena. Wala naubos ni Mrs. ang marang. I-rip ana ya. Bawa, gin-rip tuod. Pati amon tubig, sabor, marang. Napalariyo na sila sa durian. Ang ilabaho, gapa na lupsop sa tanan ng mga pwede sa lupsopan. Kay Tita Zo Valero Torricampo, maing aga. Ma'am Teresita Gravanza, good morning. Kay Sir Jules, oy, maing aga sir. Sa bilog nga panimalay, Divina Gracia, Valio, Zamora, Moran, Azarcon families. Good morning dito sa inyong transit. City Prince, sa Bible Center Church family, mayong good morning. Kay Ma'am April Dulman Roa. Siling ni Ma'am April, greetings to my sis, T-May Dulman Hasildo, and family, kay Arian Hasildo, and Algo Hasildo, listening from Los Baños, Laguna. Uy, kamusta dira sa Los Baños? Mayong magandang umaga po sa inyo dyan. Gold Direct Tagalog. ang Los Baños, mga biyanan. Grabe ka pangalan, Los banyos. Kumusiling ka banyo, di siyempre, amunang ato niya nga term. Pero nga, agin tawag ang Los Banyos. Los Banyos, abot lang, no? Kung anong etymology or ano ang history sa sinang lugar, nga gintawag ina Los Banyos. I-search ko na karon eh. Daw na intriga ko blaw. Los Banyos, ba siguro, sa una nga panahon, draga CR, ano man naman. Los Banyos. Okay, ang pag-abot din sa mga Espanyol, ang ilang grupo mangkot, doon di esta el banyo. O, di nang inyong banyo man. Dito, sa Los Banyos. Kaya mo naguro ilang pamangkot, doon di esta el banyo. O, pamangkot, dito sa Los Banyos. Amot, anong ginalinan sa sininga pangalan man? Sa Laguna. Kalamba. Dasod kung padayunan mo na ito sa pagkanto mo. Malabay ka na sa mga hot springs. Yada mo na hot springs eh. Sa Kalamba. So, sige-sigihon mo pa na hasta maglambot ka ito sa Los Banyos. Mayang agad rin sa inyo sa Los Banyos, mga biyanan. Okay, Ma'am Ayalea Amante Banting. Good morning rin sa inyo. Kumakanto ka sa Kalamba, mga biyanan. Hindi ka na maagi sa mga San Pedro, hindi ka sa provincial road. Diri ka maagi sa Islex. Ito ka maagi sa Islex. Kapin pa ko nakasalakyan ka mo. Kasun sa punta sa Islex, antes ka magsulod sa Star Tollway. Doon na yung balaan ko ba ng lugar na. Antes ka magsulod sa Star Tollway, mga biyanan, may exit na. Ang exit sa Santo Tomas, kag exit sa Laguna. Amo ng katapusan ng exit sa Islex, South Luzon Expressway. Ang exit, pa Batangas ka, dito ka sa Santo Tomas exit. Kung pa Kalamba ka, Palaguna ka, dito ka sa Kalamba exit. So, pagliko mo, ito yung tihog na eh. Pagtihog mo muna, sulod ka ito sa Kalamba. So, pag-abot mo na ito sa may lapit na yon sa SM. SM Kalamba. May mga jeep na da. Panaog na ka muna kayo, sakay ka muna sa mga pagkanto sa Los Banyos. Kung makanto ka mo, pero kung hindi ka mo makanto, di pa ba ino lang. Mayang agad rin sa inyo tanan. Ma'am Ayalea Amante Banting, good morning. Kay Ma'am Sharon Barce Bayona. Mayang agad rin sa inyo, ma'am. Si Madam Sharon, kamusta? Kung nakabaligya ka na mga balay, ma'am? Danay upod kami ni Ma'am Sharon eh kay kami ni nagligad. Nag-seminar kami ni nagligad, nung maligya kami ya insurance ya. Galing kay ano to na tabo to mama, wala akong balita. Sa aton sa to mag-exam. O ma-exam naman na licensure exam. O po grabe ba? O pariyo bla sa LTO bla. O dumduman ko ako nga manghon nakapasar sang nakakuha, nag-exam sa lisensya sa LTO. Ang amo niya na agot 30 man katarso. Pagkabalo niya nga nakakuha ng lisensya ako ng manghod, obrahan niya sing dako-dako ng bandira, ginbutang niya sa gate. Congratulations to Bisalil Hinilia for passing the LTO licensure examination. Ginbutang niya sa gate na mon. Oh, grabe ka, tarso ng bata. Pero subong niya, sa iya katarso ya doktor sa ay nga kay Doc Jeremy Linilia dira sa NOPH Negros Oriental Provincial Hospital. Ay nga gadra, good morning, maayong buntag. Okay, Ma'am Arlene Pinuela, maayong good morning. Kay Ma'am Maluspadpad, Ma'am Idel Buenavente, maayong aga. Kay Ma'am Elma Maki, good morning. Okay, Ma'am Rebecca Layuso Garucho, ma'am, good morning. Happy birthday sang manghod ko nga si Ma'am Rhea Layuso. Uy, happy birthday sa siningalaw. September 11, ma'am yan, birthday ni isang senior nga Marcos. Tsakto, senior. Senior Marcos ang birthday sa bungadlaw. Sa Medalla Integrated School. Uy, good morning, Ma'am Rhea Layuso sa Medalla Integrated School. Ma'am Jeneline Reichert, mayong aga. Sili niya, pero pastor, hindi gidya maagwanta ko ng tatay ang ulugtasan na may ibalik sa ilan nanay. no? Aki si ano mo na naman tabo, no? Mga tatay ang ulugtasan. So, muna mga tatay, ha? Muntong hambal ko kagina, ha? Hindi giga mo magpaugtas kay ibalik ka mo sa nanay. Namin iuli, no? Kung pwede lang, no? Oh, kung pwede lang iuli, iuli, gede. Oh, wala gani nga kung ara anak ko sa balay, ara si asawa ko. Ga, ano na ko, ha? Ga, tihintihin ko, ha? Kay kumudlay. Kay kumudlay, maintra to sa litanya, bla. Kay Sir Rolly Dohilio, mayang aga. Siling ni Sir Rolly, tamiyaw ko lang mayong aga si Pastor Stemplado sa Concepcion, Talisay, Pastor Graydan Palma sa Fair Haven Baptist Church, kag Pastor Virgie Templado sa Emmanuel Fellowship Church, Sumag. Uy, mayong aga dito sa inyo, tanan. Ito mga nagkapastoran. Good morning, Ma'am Marlene Estremadura, mayong aga. Kay Ma'am Perla Montalvo, mayang aga, make every day a joyful day with Jesus. Yes, very good, very important. Ma'am Elizabeth Himoto, mayang aga. Ma'am Corazon Isiyoso, mayang aga man. Kag si Ma'am Josefina Mueda, good morning. Oh, good morning. Kay Brother Samuel Rio, kag sa bilog ng pinimulay sa Baday Sky, no? Mayang aga dala sa inyo. Kay Ma'am Ninette Pisaga, yung aga, siling niya sunny day, ulan-ulan. Makapanghalay na ta. Uy, panghalay na to, no? Sa mga naglaba, nagliligan ng mga adlaw, ang mga ginlabahan nyo nga nag amat-amat na pinmahokulob, ihalay na, sagwa sa mga kayo, medyo kainit na. No? Kahit kung hindi mainita ng linabahan mga biyan, hanggang pinmahokulob, no? Instead nga, pag suksok mo, hamot ka, baho na lang kay ang te, wala na halay sa init mo. No? Pero ang iba niya, wala na, hindi na kinahalay kaya ang ilay ang washing machine, may wash and dry. Basta na all, wah, saksak mo na sa kurinti, no? Butang mo lang daw, pagtapos ang pito ka oras, luto na ang imoy ang abayo. Mala na. Oh, grabe, wash and dry. Oh, pwede na ako na makapanghalay. Oh, happy listening sa tanan, no? Ang mga siling ni Ma'am Ninit. Friday, makapaburaw naman kita, mata, kayo wala na obra, kagla klase. Oh, God bless you, Jenna. Kaya Pastor Mark Pisaga, may ngaga. Buwas mga biyanan, pag gusto tatulog. Good morning, Owen Pilisoner. Shout out, happy birthday sa amon secretary, kag treasurer, Mrs. Rodora Carmona. Uy, kay sa asawa ni Kagawad Bernard, no? May ngaga. Ma'am Rodora Carmona, happy birthday, ha? God bless you always sa Team Carmona. Siya ang treasurer. Siyempre, ako ang president, si Kagawad Bonar ng president. treasurer kag president. Kaling kayo sino masunod ni? Ang treasurer ko na president. Ang treasurer gani, no? daw pariyolo na bala sa bala nun. Sa balay, ako ang leon. Ako ang leon. Sila yung sabana. Ako ang leon sa balay. Di si Mrs. siya. Si Mrs. siya, tag-iya ka leon eh. Si Mrs. siya, tag-iya ka leon eh. O, naano mong kumuyaman. O, tikundi, ang leon niya, gamiyawk lang sa balay. Meowk! ano tingog sa inyo, leon sa balay? Meowk! Kamula na eh. Amo kita, ano, basta magsunod na kita sa kabuhi nga married life. Kasadya lang. Ma'am Josephine Quinosa, good morning. Ginap ako, nag-comment, talang naman. Ang buta, di nagkanto. Di nagkanto, ma'am. Pag-itaot. Ginap pa sa gali, nag-comment. Di na ito nagkanto, ma'am. Basi bala, gin-chat mo bala, hao. Ilan taon na nakaroon, basi gin-chat mo. Tita Mary Alarcon, may gaga. Kag sila niya, mahaw ta, munggo, Paris, uga, sampat, ginsa sa Saturday mo, grabe ba? Tsak, tugi na, high blood, kag arthritis. Munggo, kag uga. Pero hinay-hinay lang, hinay-hinay lang. Ay nga, kasi yun. Anyway, humayanan, the city correct tayo dos na. At isa na yung magkanto sa kung ano pag-ahit. Mamati kita na siya doon pabaon sa siningaga. Sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8, siling sa pulong sa Ginoo mga biyanan. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them." So verse 3 says, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," Silinya, he said. "Take my life. I am no better than my ancestors." 5. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went to a cave and spent the night. So a very interesting story about Elijah, mga biyanan. Because it was at this time na si Elijah bala nakapoy na natakana na, na hadlok na kulbaan. Kag nangamuyo si Ginoo, "Ginoo, patya na lang ko." Is ano mo ni pangamuyo nato natakana sa kabuhi nato bala, "Ginoo, patya na lang ko." Ha? Kag kuwaan na lang ko diri sa kalibutan. Ha? Well, it was at this point, no? This was after one of the greatest victories sa ministry ni Elijah. Ha? Nga dito sa Mount Carmel, nagtindog siya sa mga propeta against the prophets of Baal, kag ginpirdi niya sila tanan. In fact, ginpatay niya sila tanan. Eh. Ha? They were having a contest there kung sino ang Diyos nga magsabat siyang pangamuyo, ang unang tuod ni Diyos. Kag ang Diyos ni Elijah nagsabat with fire. Kag ang mga katauhan nakita nila ang gahom sun Diyos. And they declared, "The Lord, Yahweh, He is God." So siguro, sometimes after a great victory, abi natun nga ka-okay lang. Okay ang tanan. You will be stronger than ever. Kung anong mga challenges, no? Lapakon mo lang tanan, no? But immediately afterwards, sa sininga panghitabo dito sa Mount Carmel, si Queen Jezebel naghatag sing threat sa iya kabuhi, grave threat, mga kabiyanan. Oh, grabe nga threat ang ginamba ni Jezebel eh. Siling ni Jezebel, "May the gods deal with me, be it ever so severely." Oh, kung sa sininga adlaw, kung sa sininga oras, buwas, hindi ta ka mapatay. No? Hindi ko mahimo imo kabuhi pareho sa mga propeta ni Baal. No? Grabe, no? Siling niya, "From this moment on until tomorrow, kung hindi ta ka mapatay, may the gods deal with me severely." Ano nga bali Jezebel? So, anong gini mo ni Elijah? Ang kontra ni mo hari, kontra ni mo reyna, no? They are in command with the entire nation. So, ang himuon mo, malagyo kagid. Okay? So, si Elijah, nalagyo. Naglagan. He went into the wilderness. Nagpungko sa idalom sang broom bush or broom tree. Kag nagpangamuyo, nagambal siya, "Ginoo, tsakto na ni. Ginoo, tama na. Hindi na ko. Patya na lang ko, Lord." Ha? Now, ang nangamuyo sini si Elijah, ang propeta nga nakakita sang gahom sang Dios, nga nakakita kung paano magsabat ang Dios, ang propeta nga sunod sang sugo sang Dios. But at this moment he was very exhausted, he was afraid, he was discouraged. Amo na gali mga biyana, no, biskan ano kita kabakod, biskan ano ka pila ka success kag victory sa ton nga nagyan. Even strong people, mga kapoy, manggiyapon, we can become tired. So, dito si Elijah, tungkol ginakapoy, nasa natulugan si to, si Dalom, sang broom tree. Okay? Then something wonderful happened when he fell asleep. Huh? Ang Diyos wala nagambal kay Elijah. Na ano kaya Elijah yaman? Nakita mo akong gahom na ano kaya Elijah yaman? Wala siya ginambalan sa Diyos. Ha? Wala siya gin-condemn sa Diyos for being exhausted, for being afraid. Ha? Instead, ginpadala si ginawang iyang anghel. Oh. Kaginhikap si Elijah, ginpukaw siya sa iyang katulugon. Oh. Kaginamala siya bangon da, kagkaon. Oh. Nakapoy siya eh. Grabe ginuuno. Padala iyang anghel, kaginpukaw si Elijah, kaginambalan, bangon, kagkaon, may tinapay ng adaan, may tubig ng adaan. So, nagkaon si Elijah, naginom si Elijah, pero kapoy siya gihapon, so natulugan si Liwat, kapit pakod busog ka namin itulog eh. Ha? So, natulugan si Liwat. Then, for the second time, nagkanto Liwat ang anghel, ha? Ginpukaw siya, kaginpakaon siya. Kaginambalan siya, kaon ka, no? Kaon kaginmayo. Because the journey is too great for you. Naintindihan sang Diyos ang kondisyon ni Elijah. Ha? Naintindihan sang Diyos ang journey nga pagkatubangon ni Elijah. Ha? Kabalo ang Diyos nga kinanglan ni Elijah kusog before nga makapadayon siya sa iya nga journey. Ha? Now we have lessons to ponder, mga biyana. Number one, being tired does not mean you have failed. Ha? Sometimes guilty kita tungod kay exhausted kita. Ha? Sometimes ikaw pa minsan dapat maging magbakod pagin ko. Dapat may arap pagin ko mas dugang nga pagtuo. Ha? Nga amo nang ginabatsyag ko subok. Kasi bila amo nang gabot kita sa amo nang apunto sa itong kabuhi. But this story of Elijah reminds us that even faithful servants ng Diyos, ha? Makapoy man, we can become physically exhausted, emotionally exhausted. Ha? You can have a good relationship with God and still become tired. Okay? You can have faith and still feel discouraged. Pwede ka makapangalagad sa iban and still need someone na mag-take care sa imo. Ha? Weakness does not make you useless to God. Ano ni si Elijah? Sila niya, ginuupat siya na lang ko. Hindi na ko. Ha? Naglambot ka na sa muna nga punto sa imong kabuhi. Si Elijah, one of the greatest prophets in the Old Testament. Ha? Naglambot sa muna nga punto. Patya na lang ko, Lord. Ha? Pero kanami, no? Kay Kisa, ang una nga sabat sa Ginoo, pahuway. Ha? So, notice kung ano ginatag sa Ginoo kay Elijah. Hindi sermon, hindi rebuke, hindi another assignment. Ha? Ano ginatag niya? Sleep, food, and water. Ha? Now, kisa sa itong kabuhi, we are trying to solve a spiritual problem when we are simply exhausted. Ha? Ginatulod nato na itong kaugalingon, we keep working, we keep worrying, we keep carrying responsibilities. Kabase ang Diyos nag-remind sa aton, pahuway anay bala. Ha? Pahuway anay, kaon anay, tulog anay, tao ka lang. Ha? Amo na natabo kay Elijah, di ba? O kadami, no? Pagambal niya, ginuupat siya na lang ko. Verse 5, sila niya, then he lay down under the bush and fell asleep. O, una ginatag, sleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. Then may pagkaon. Pasigin mo na bilang ginahambal sa ginong say mo. Grabe ka na ka-exhausted, pero gasigi ka pagyapon. Pahawayan na ibla. Ha? Rest is not laziness kung ang imong alawas, kaging imong mind, ha? Nagkakinahanglan sa restoration. Ha? Even si Jesus Christ, ginahambalan niyo yung mga disciples in Mark chapter 6, verse 31. Come away by yourselves to a desolate place and rest a while. Ha? Even in the book of Mark, now, you know what? Ang gospel may minan, may klase-klase na silang mga tema. May klase-klase na silang mga flavor. Okay? The gospel books in the New Testament. The book of Mark, okay? is described as a workaholic book. Si Jesus Christ sa Book of Mark was shown and was presented as a servant leader. Well, si Mark Kabalo, ang inyong audience, Romans eh. Ang Romans siya, mga workaholic ni Katama. And he wanted the Roman believers, the Romans, to see that Jesus Christ works as well. That he is a servant leader. No? Ang word nga ginasulit-sulit sa Book of Mark, ang word nga immediately, more than 40 times, sulit-sulit gina niya. And immediately, in fact, kung mabasa ka sa Book of Mark, action agad eh. Hindi pareho sa Mateo na nagsugod sa genealogy. Hindi pareho sa Luke nagsugod sa genealogy. May genealogy ang Mateo, may genealogy ang Luke. Sa John naman niya nagsugod sa in the beginning. But the Book of Mark, pagsugod, ministry agad, dako na si Jesus Christ. Okay? But even in this book, in the Book of Mark, in Mark chapter 6, si Jesus Christ naghambal sa iyang mga disipulo na pahuway anay kamo. So this is a good emphasis, in the busiest gospel, the Book of Mark, si Jesus Christ gin-emphasize ang rest. Basta yung naginahambal ni Jesus Christ, ay munakapoy ka na gin-pahuway. And God knows when the journey is too great. Padala sa ginawang iyang anghel, kag wala siya, wala naghambal ang angel kay Elijah, sige lang, kaya mo na, kaya mo na ang journey, hapos lang na para sa imo, ikaw pa, sige lang bala, just try harder. Wala naghambal ang angel siya na, di ba? Ano nga pala sa angel? The journey is too great for you. Ikaw, ipakaon siya, get up and eat. For the journey is too much for you, too great for you. What a beautiful acknowledgement, mga biyanan. May mga tinion sa aton kabuhi, nga kung ano ang mga ginatubang bala naton, bala is too great for us. Now, ang good news is that ang Diyos naton, wala naghambal sa aton, nga kinahanglan kita magdepende sa aton. Wala niya ginambalan si Elijah, nga magdepende ka lang sa mga kagalingan. No. Kundi ang Diyos nag-provide siyang strength for journeys, nga hindi natin makomplete in our own strength.

You don't have to pretend nga baskog ka, nga kusgan ka sa tubangan sa Ginoo. And if someone around you is tired, hindi sila tagae, sing another instruction pagit. Sometimes, hindi mo nila kinanglan sing pangakig or sa lecture o sa sermon. Basi kinanglan nila ya makakaon, kinanglan makapahuway, kinanglan may ginapamati, may mamati sa ila. Kinanglan ng Ginoo makabati isang kind words, a prayer. So this is the story of Elijah. Ang Ginoo nagpabakod sa iya. And I hope so nga kita sa atong tagsa mga kabuhi mga minan. Whatever man ginatubang naton, continue kita magdepende sa Ginoo. Alas 7:58 mga minan, at sa mga mamati kita sa pipila ka mga panumdam. Dami lang katimaliin, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips!
1: Hello ka Pro Tips! Kamusta ka na? Ako si Maloy Salumbides. Minsan ba nararamdaman mo at naiisip mo, may relevance pa ba ang ginagawa ko? Relevant pa ba ako? Lalo na siguro kung malapit na tayo sa age of retirement, hindi ba? Pero alam mo, kahit na hindi na natin minsan magets yung interes at lengguwahe ng mga mas nakababata sa atin sa workplace, meron pa rin tayong lugar sa trabaho